0: paalala, lang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive ug sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer ug di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos. Og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
3: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka vibes. Hello.

0: na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
1: Good vibes!

0: 嘢？
1: 系啊，
0: 我啊，
1: 系啊，
0: 我窿嘅扮啲衫。Good morning, good morning. Oras po, it is now 8:10 ng umaga. Kumulik pa minaw. Kini ang stasyon. Ya, kauban na po ko ninyo. Ensan. Dila sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Your favorite music radio. Kapamilya ka vibes. Good morning, good morning, good morning. Happy morning!
1: Ayaw!
0: Ay, kao ba na ito karumultag, ha? Gusto daw kayo siya muntingyo. Gimingaw daw siya. Oo. Ha? O, gani. Si Lolo, si Mo. Si Mo!
1: Ayaw!
0: Asa naman si Lola?
1: Ayaw!
2: Nang hagbas pa lagi?
0: Nang hagbas pa, o. Asa nito yung mga barkada na mga wanggits?
2: Gulay-gulay na may trada, Godron.
0: Ah, gulay. Di lagi mahalata sa yung lawas, lo.
1: Ayaw!
2: Stay healthy ba?
0: Grabe po, guy. Kanang imong giluto nga gulay din na kalabasa.
2: Ay, okra, oy.
0: Ah, okra! Ah, grabe po, guy.
2: Mapaslay ba?
0: Ah, uga na kayo, lo.
2: Abi like upoy mo gahe. Ayaw ko piyasa.
0: Ano ni si Lola ba?
2: Ah, si Lola?
0: Oo.
2: Uga na kayo. El Nino yun.
0: Powder na, powder. Abog, abog.
2: Abog na kayo. Nanay, makalawa-lawa.
0: Parang grabe sa lahat. I-greet ang imuha mga Team Wanggits na.
2: Ay, itong Team Wanggits na mayong puntag sa inyong tanay. Nag-iming ako ko tingog din mo. Busy nung kay ko. Good,
0: no? Kasi kabisihan din
2: mo. Ano ko yung new task ba?
0: New task? Kasi yung new task ni mo ron?
2: Basta ako rin eh.
0: Ay, si Mo! Pagaling na nang mag-shot na to! Itawag na kasi yung kauban si Mo.
2: Ipasa ko ba? Ipasa ko?
0: Pasa ko sinig na inom mo, lo.
2: Kuan, basta ko. Kasi mamalay kong ingon ba?
0: Ano siya mo? Ganahan kang bahali na, mga anak.
2: Bahay?
0: Oo, bahal.
2: Ako, bahal-bahal lang. Bahal ako, B.
0: Ayaw, okay, sige. Kita na mo nag-post-post ka. Kuan si Lulo si Mo. Mo na pinaka-updated nga Lulo sa tanan.
2: Matik
0: na. Sikinig, kuan. Sikinig. Si Matik. Kapim Arne.
2: Kapim Arne. Sorry.
0: Updated ka ni Facebook. Sige, post o gano'ng mga relationship.
2: Ano ba? Ano ba? Millennials ba?
0: Millennials. Sige na rin. Sabi na ako, Gen Z na ka.
2: Millennials. Sabay ito sa tama, sa mga tama, Ronde.
1: Ay,
2: basta ka eh.
0: Ay, si Mo! Yung mga asawa, nangita na!
2: Sakti na lang siya! Magpabasa na po na siya sa ako!
0: Yawa! Yung siya gamit ni mo, katungkuan,
2: katungkuan! Katungkuan! Katungkuan! Ibutan sa tubig! Ino ni mo! Basa na kay Kang!
0: Grabe yan! Ay, naman! Ay, braga! Upload mo siguro na, lo?
2: Hindi, oy! Magaling pa slide!
0: Sabi na kung imuhan ng dugmokon, di ba? Pag mudugmok na, maglaway-laway! May ana!
2: Lahit mo ito lang eh! Ano ako ito? Ano na?
0: Baho akay na oy.
2: Gapuhan ni Moron oy.
0: Ay, siyempre.
2: Humot kay kagnaong ba?
0: Nagduda na ko ni Mulo.
1: Ay,
2: humot kay kagnaong.
0: Humot og laway.
2: Good morning mga ka-vimes, no? Sa mga naminaw dito sa 101.9 FM Radio Davao. Mayong buntag!
0: Laro ba ito yung nangita si Mo?
2: Kinsa ba nangita, Ben?
0: Sexy man to.
2: Sexy?
0: Oo.
2: Kinsa ba sexy, Hana?
0: Ha? Sexy, pero upaw.
2: Ayaw! O, sexy kid, libo na! Habang,
0: nilakaw na, nilakaw na.
2: Nilakaw na, di ay, wala na ako natirahan. Upawan.
0: Lahat mo, macho man to siya.
2: Macho dito siya.
0: Macho pero upaw. Dagan nugunahan na, lo, ka ng mga macho pero upaw.
2: Lahi naman, si Johnny, siguro na. Johnny, yes, papa!
0: Dagay, wala kayo lang. Grabe, updated. Gini si Lulu si Mo.
2: Naman na. Millennials,
0: Johnny. Kaya trabaho na ni Johnny?
2: Johnny, doctor, engineer.
0: Astronaut.
2: Dagay, gini siya trabaho.
0: Plumbing, di ba?
2: August, pwede po na siya mahimong kuan. Kaya nga, mekaniko.
0: Mekaniko?
2: Mekaniko, ha? Mekaniko na, mekina.
0: Kaya, pero ganahan kay kuan itong plumbing niya. Kay mga dagko, kay tubo mo.
2: Updated po na ito niya.
0: Alang nga, tanaw mo ka itong nag-gili-li. Taka ba, CR ba? Tanaw mo, nag-video ni Johnny ba? Johnny, yes, papa.
2: Bantog na ika naglamal. lamay na si Ate Tingaw po dyan, ha?
0: Ay, nako. Dahil oras po, it is now alas 8.15 na. And shout out sa tanang mga nakatune in karon. Sending inyong mga greetings and request sa mong text line 0968-353-6944. And wala na kayo lang i-greet na.
2: Wala na. Okay na to. Gibing ora ko sa inyo mga ka-vibes, mga ka-pamilya, no?
0: Ano mo kay tingog-tingog po daw?
2: Lagi ko'y taas, no?
0: Wala din ako mo, tingog niya.
2: Wala din ako mo pa.
0: Lagi gibing ora, hindi ka nangita si Muha ba?
2: Wala na ko diri, oy. Makita na ko ninyo. Wanto mo diri, istasyon.
0: Ano yung istasyon? Kato mga naiutang, bata mga nangita.
2: Mungi rin, nag-ilom-hilom na ko, no? Kaya nai, nag-gukod-gukod na ko.
0: Banda na ba ko rin mo itong kasan? Isik pa na huwag, imong i-cancel. Kumkredito lang.
2: Gigamit ako nga nga, wag ko kabalo. Gikuan naman yung noon, hindi ka nang gi... So tawag na, kumikir.
0: Bata na eh, kumikir na yung kuan.
2: Oo naman eh, kanang secondary niya.
0: Contact.
2: Trusted ba?
0: Oh, yaw.
2: Gibutang rin ko kalit nga, wag ko kabalo. Kinsa man eh. Ako ah, na yung kuan eh. Ako ang friend.
0: Wah, kabalo lagi ka.
2: Ay, yaw. Ano nga, gitawagan mo ko sa home credit. Ganyan naman ko, imorning, mga imigo si... Ano, kausa-unsa man eh, si... Ako ang nang friend.
0: Ay, yaw.
2: Ano man, hindi mo mag-i secondary account mo ni mo, sir. Buang na nito.
0: Pilang-pilang utang ato?
2: Abot ako siguro to ba? Tawag-tawagan mo. Ako may hinoy pa mayroon. Hoy!
0: Muna ilisod pag ganay mo at kumikin.
2: Kumikin. Nabaw na sa mga motor na mga ka-vibes, mga ka-pamilya, no?
0: Oo.
2: Ayun pataka-taka o ka na nga pirma-pirma nga kumikin. Kaya sige, nakabayad inyo nga trusted person. Ikaw dyan ang makakuha na. I-trusted yun na muna sa legal aspect.
0: Nadyo
2: right na kanang kumikin. Nadyo right nga gukuron ka sa kumpanya.
0: Oo. Ikaw may kumikin. Kumbaga.
2: Ni pirma ba dyan ka?
0: Mura mo ko na siya ka na nga ikaw ang ikaduha nga tag-iya ba?
2: Yes. Muna nga pag mag-gara-gara nang nagkuha si mo kuhaan na yung motor. Huwag din na kabayad.
0: Pwede mo. Pwede po biya na.
2: O pwede na.
0: Kaya ni pirma
2: man ka.
0: Ay, dako.
2: Dako.
0: Bitaw ay oras, it is now alas 8:17 na. Commercial break sa Abiki. Episode ta din niya.
2: Ako na ba yung mga saba ninyong tanan ko kaya. Late na tanan eh.
0: Balik yun din na tao. Dinilagyan mo sa 101.9 FM Radio Davao.
2: 89.5 FM Radio Davao.
0: Kapamilya.
2: Kavaz.
1: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. The vibes.
3: Lisod jud mo lihok, basta walay kwarta. Mo ganing pera, paralyze. Why? Hala no.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Priscilla Agotano, taga Mahayahay, Borokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kaya sakit sa lawas. Karon nga nakagamit na ko og Magnum C, ay okay kayo. Pasalamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, kapsul, o haplas, epektibo, barato, pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay! Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
1: Your favorite music radio! 101.9 FM Radio Davao! FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davao! FM Radio Davao! Ka-Vibes!

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao, FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Save-save pa kasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayaw na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: to me, what you try to get it to me, what you to me, what you try to get it to me, what you to me, I bomb it, I bomb it.
1: Lana 1.9 FM Radio Davao.
2: 89.5 FM Radio Davao.
1: SB19 and Jolin eh, Jolin mo. Wala niya kasabot kay emoji raman siya. Kasuway na ka ng kisindan kag emoji nga talong o niya na ibisik.
3: Ay,
2: kamuha.
1: Limot pa sa mo tanah, gilatan nga talong.
3: Ay,
2: gilatan. Suda ko na. Kita mo na si...
3: Ay,
1: Bakabungog, bakabungog.
2: Ay!
1: Hello po, happy morning, ginandanan. Atong oras, alas 8.40 na kauban, gabot na ito si Lolo Simo.
2: Yes,
1: ambot, no? Ganung nani siya din niya.
3: Ay,
2: sige lang, boy. Panalik siya, nabi taong ni.
1: Gimingo, gimingo, kag tingog, Lolo Simo. Ikaw na lang sa karong tingog ko, matuog ko.
2: Gimingo, sa tingog niya, no?
1: Kakanong gimingo makasayang tingog? Tingog, ragyan.
2: Tingog, ragyan.
1: Sa lain, day tea.
3: Ay,
1: ay, lain ti. Lain ti. Ay, nako. Oo, si. Yeah, super lain ti sa kuan.
2: Sa sige daw, eh. Sige daw, eh. Ko na yung mga birding words.
1: Mga tiktilao. Siyempre, kayo mo tiktilao ko sa buntag. Kayo mo tayo, good morning.
2: Ganda ko ng mga buntag, no? Kayo mo nila may kiikuan.
1: Iunsa?
2: Iikuan.
1: Ipangapi.
2: Oo, pangapi.
1: Diba? Oo, kanainit kayo ng kape, diba? Samahan o kanina.
2: O kanainit kayo ng lawas.
1: Oo, lawas. Ano lawas man?
2: Kapag mo si mong partner.
1: Oo. Dili, makuingan ang mga pe.
2: Saan mo di ka mga pe, day?
1: Maglingkod, mag-usin lamisa. Lahit ang mga pe, nga naging day.
2: Lahit ang mga pe kayo. Mahan namin ko mga pe, o.
1: Ay, mura mag-juice.
2: Ay, shoutout sa akong mga FB friends dyan, ang AJ Francisco.
1: Oh.
2: O kang Harold Lumbag, yung nagtanaw din sa akong live. Na,
1: live para ugma.
2: Live di para ugma, mga kabangs, mga kapamilya. No? Alright.
1: Good morning, happy morning.
2: Happy morning, guys. Kauban ako si Kapitan Tiago. Dili sexy pero...
1: Yummy! Diba?
2: Ako.
1: So, kito ako ganyan. Ambot di mo, malo si mo ang ano?
2: Chubby, sa to, ay di nito. Kalimot.
1: Gibuhatan ta kana dati.
2: Oh, dili sexy pero chubby.
1: Ah, dili mo tingnan.
3: Ay,
1: ano na nanta to? Dili chubby pero dili po da bidli.
2: Wala. Ah, nati pangalan siya, wala nalimot na siya kay natiguwang naman ni siya.
1: Siyempre, iwan na mga tingong-tingong ko.
2: Mga 30 na mga siya, 30.
1: 30 kapin.
2: 30 kapin yun ang siya.
1: Alas 8.43 na kapamilya ka vibes, 3 sa taas ang NBA update.
2: Uy! Oh, grabe. So, sauna, no? Sauna? Ay, so, hawad kiko ng basketball.
1: As in, lo.
2: Hawad kiko musuong.
1: Musuong ka?
2: Musuong yung ko.
1: Biyawa ka musuong. Dumog, huwag kang trapo.
2: Dumog, ay.
3: Ay,
2: dumog. Ano ko sa gani?
3: Ay,
1: may usyot, huwag ka sa'yo halon na si mo.
2: Ay, 3 points lang. Bawa pa sa 3 points.
1: Biyawa ka ng 3 points. Layo, ano?
2: Layo.
1: Nga, dribble.
2: Layo pa lang. Sabay
1: shoot.
3: Ay,
2: so may update sa NBA ron na Kapitan Tiago.
1: Sa NBA karong oras, karong adlawa, duha ka games sa second round sa playoffs. Nagsugod na ang duha sa New York Knicks kontra 76ers 27-22. Pahumanay ang first quarter. Tapos niya alas 9:30 magsugod ang duha sa Spurs og Timberwolves. Game 1 gyapon na siya.
2: Grabe, no?
1: So may tan-aw nimo sa nga masulod sa kwan.
2: Feel ako kaning New York Knicks gyud eh.
1: New York Knicks. Pero ang kumpiyansa ka sa Sixers, di ba?
2: Sixers o bastos pa na sila, Sixers.
1: Dili, number
2: man. Number na dyan.
1: Bastos ikaw. Ikaw ang bastos ko na una, lo.
2: Ano, pero Sixers?
1: Sila, na-convia nila. Kaling na-upset nila itong ilang kalaban, di ba? Sixers yung nakalaban nila.
2: Kita na ko si Mwan, kuhan. Post-post, biya ka, no?
1: Siyempre, grabe, buka-upset na ito ilang kalaban. O niya, sa Pigas Bahin, kaning Timberwolves. O Gaspers.
2: Wala kita, anak.
1: Tanaw ni mo, kaya baka sa Wolves si Kwan, si Wimbanyama nga piring sa Ilya.
2: Kada si Wimbanyama, o wala lang kung ikaw, si Lupin, so nga pareha dumikatas. Agay, ah,
1: gabi lima mo, gabi po mo si Lupin, bukag mo na si Lupin nun. At ako kanapit ang si Lupin sa Kwan, si Lupin sa Isdawa.
2: Bawa-bawa.
1: Kada ba tawag ginahimong kuan raincoat pag magulan.
2: Sa mukha din ang nangyana nga raincoat. Eh, guwapo kay kag motor ba kay mo silupin kay kuan yan.
1: Di ba ana ka naka inmax ka.
2: Inmax, guwapo kay mga pisan kay mo silupin kay katong katong
1: tumblo.
2: Ay, itom.
1: Ito grabe ba.
2: Garbage bag. Nausa naman ka boss oy.
1: Pero at least garbage bag ito medyo kuan siya. Pero katong blue yun. Blue pula.
2: Puro kag nangisda gikan.
3: Ay.
1: Pero tanaw mo sa kuan kaya baka ni Ant-Man si Wimbanyama.
2: Ah, kaya goro na Ant-Man di magkaga kanang kon gikan dito si Picasso court tolo ra kalikang.
1: Si Wala si Wimbanyama no.
2: Grabe mo taan sa mga no.
1: Ambot lang ana mo sige kaon na kaon siguro nagtrusa.
2: Sige kaon sa tong kon ba Devil Fruit.
1: Ah, Devil Fruit kay para bitaas.
2: Kaon gay idol goro ni si Kuan si One Piece. Oh.
1: Grabe no. Pero sa ang Lakers ugma po hon kontra Thunder. Alas 8:30 niya.
2: Game 1 na, di ba?
1: Game 1 po.
2: Asa mo ka? Lakers ko, 100.
1: Lakers, magyabong ko.
2: Lakers niya kaya eh.
1: Pero kumupos, ano ha, sa pustaan daw karon sa Lakers.
2: Plus.
1: Oo. Pumupusta ka o sa gatos sa Thunder. Pilihan pagyabong ka.
2: Kaya
1: kaon man taas man kay odds kasi mo daog.
2: Yes,
1: pero kung mupusta ra kag sagato sa Lakers karon, mahimo daw og 1,000 imong premyo og mudaog sila.
2: Why?
1: Oh, ingana ka kada ko. Abi, underdog gayo ang kuan.
2: Ang Thunder.
1: Dili ang Lakers.
2: Lakers yay.
1: Kunya napay reports nga di daw kadula si Luka sa game 1.
2: Abi sa pagwa si Luka basa na si Lolo Bron.
1: Ay,
2: so nakabalik naman si kuan si
1: Austin Reeves.
2: Austin Reeves ana na sa katimbang-timbang gamay.
1: Kaya ang okay si kay ilaha man ng referee.
2: Ay, ay tama din no. Ay nako. Town man ha. Para maglisod kag posta ni sa kuan ay.
3: Ay,
2: sa Lakers.
1: Dito na lang ka sa kuan siya. Okay si nalaga.
2: Kisis guro kay taas pa kay kanang kuan so, kanang
1: gamay ra kay odds, gamay kay og kanang kumbaga gamay ra kay kag premyo. Kung no? Dito ka sa OKC musugal.
2: Ay, amigo na no sa tungod sa kanang pusta-pusta, nakamotor ang kagwang.
1: Oh, ya ko man bawi ra mod.
2: Bawi ra mod.
1: Musugal magbalik.
3: Ay.
2: Wala ka ba yung binulan? Gidaon na niya.
1: Anda na kung kailag yun.
2: Oh.
1: Naisakyanan.
2: Oh.
1: Grabe magsugal-sugal. Karon nagbike-bike na lang.
2: Bawi ra ang ginaingoy na. Wala yung madato na sugal pa. Paano nakauna?
1: Oh, matilawon lang ka.
2: Matilawon ka na yan. Siyempre no, masayko man yung utok no. Muna na siya. Isugal og balik ha. Karon wa na. Nagbike na. Kasi ka, BMW o yung cancer. Oh, baktas, bintas, wa pa.
1: Natay kailangan listener na to si Jumbo. Kusubo ka ni mo.
2: Oy, si Jumbo!
1: Paldo mo ganyan pinaminti
2: si Jumbo. Ang Jumbo eh. Muna na siya katong taga Tibungko no.
1: Oh, Tibungko. Ito ka, abid listener.
2: Boss Jumbo! Jambu-jambuhin na diya ha.
3: Ay,
1: ang mata kung nisugal pa rin wala niya. Lakers sa rin sa musugal permanente.
2: Yeah, Lakers na.
1: Pero mata kong gingon na dyan.
2: Gamay. Gamay o kuan.
1: Gamay rin kay God. Pero, kuan jab, kaning dito mo gaya po ka sa Lakers, gamay lang yung musugal.
2: Ayaw kay salig-salig ha.
1: Okay.
2: Kaya,
1: dili ito ang referee.
2: Mao gina isa ka isa jud ka makuan sa basketball mga ka-vibes mga ka-pamilyo referee.
3: Ay.
2: Bisan pag imo na talayan basta kay ilaha.
1: Ilahang referee. Loto gyud na.
2: Di ba hapak ko na ka namula. Ni lakra na ang fingerprint. Oh, grabe po na fingerprint.
1: Lakra ang fingerprint.
2: Oh.
1: Pero bitaw, isa na sa ko, no, kanang bitaw ang problema sa, kuan ba, sa NBA. Bisa kung saan nga,
2: bisa pang purok lang. Ginoo ko.
1: Mabiyan na si kuan, si LeBron nga. Ga-flap na lang si LeBron. Mu-flap na lang siya. Tuyoon niya.
2: Tuyoon na nagyo niya.
1: Para makita sa referee ba, nga, gi-foul siya.
2: Nabi na ikuan, Kapitan Tiago, kanang flap. Nabi na ikuan ng mukha mela technical ba
1: na. Oh, na technical.
2: Na technical na kung makita niya nga wala nimo gito yuwa. Oh, gito yuwa nimo nga flap flap ka.
1: Oh, kana wala juga hilabti.
2: Oh, hilabti niya flap flap ka. Jala mela replay na ko na pang puro wala na.
1: Oh, na mi mag video karon.
2: Oh, na kung dagan kay vlogger no nga. Oh, kadali ra post dayon nga.
3: Ayaw.
2: Makita imo mga hinugawan ba.
1: Oh, mena, pero mena lang sa kon sa dito sa NBA kiwa may ganang di man kakatila og sumbag unless ka nang mag-aaway na gyud.
2: Kanya.
1: Diriya kay na wala nag defensa pa lang, nag rebound pa lang, sumbag ka na.
2: Mo pa pag inbound wala na.
1: Bigyan na.
2: Bigyan na dito sa pangawa na. Gisi nang mga naong.
1: Oo. Oh. Mara to ang sa NBA update ha. Karong adlaw duha lang ka games. Lakers and on Knicks og 76ers, Spurs og Timberwolves. Lagi ang mga updates na ugma pa ang Lakers kontra Thunder og Cavs versus Pistons. Kapamilya ka
2: pa. Guwapo na Kapitan Thiago no magkwanta live sa tawa live caster.
1: Live caster. Play mo raga play by play.
2: Oh ana ba?
1: Oh, sa mo tamutan og NBA.
2: Dili dai kadako ang TV na to diha.
1: Oh, wala may NBA na.
2: Lebron, gipasa din niya siyang anak, gidang, tora, tora, tres,
1: walang matras. Ay, nako. Alas sa 8:50 na po. And play sa aming music. Ganin na rata si Yo-Yo.
3: Ay, ako.
1: Akay gusto yung play ka music din.
2: Kung saan mo na karon?
1: Ano yung recent pa ta?
2: Recent pa ta rin. Katwa kong kuhan na multo.
1: Ay, yawa ka. Multo, multo. Gimulto na ba kaniya?
2: Gusto kong multo.
1: Anong gusto mo ka multo?
2: May mga uban lagi mo kalitrag kawa ba? May mo na silang multo.
1: Mas ganahan eh. Pero ganahan kag multohon ka.
2: Ay ganahan kag multohon. Kaya ka nang kurat-kuratan ko sa iyong kuhan ba? Uy! Nahaday ka dride eh.
1: Kung ang multo sexy.
2: Ay!
1: Guapa.
2: Sugat yun yun ako eh. Ako pa'y mo sundo niyo mo.
1: Ah, we patawa din sa lulusin mo ba?
2: Ay naman na. Millennials gani. Ape na yung uboy mo ga. Ay, kuyo eh.
3: Ay,
1: alas 8:51 na apply sa tag-music lulusin mo.
2: Sige to ha.
1: Cup of Joe with multo. Request ato ang lulusin mo din eh.
2: Multo na.
1: Niuwang naman! Wapagani niuwang na! Again, Cup of Joe with Multo, alas 8:52 na kamo nagpaminaw. Dini lang ihapon si 101.9 FM Radio Davao.
2: 89.5 FM Radio Davnor.
1: Your favorite music radio.
2: Kapamilya.
1: Kapamilya.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Chicago! With the hard habit to break. And I found out. Checker Oras po, it is now 9:05 ng umaga. Kapag-gabon ninyo, Kapitan Chago. Oh yeah.
1: Oh yeah!
0: 9:05 ng umaga, kapamilya ka ba? MC Lopo, sinunta na. Ay, di na mo ma-open ang mong text line. Oh, ambot nga no, naunsa na yung mong text line.
1: Oh yeah!
0: Di na one mo charge.
1: Oh yeah!
0: Charge ng guba o ang silpo ng guba?
1: Oh yeah!
0: Kung nag-text mo, pag-message lang sa mo. Message mo sa mo ang Facebook pages, 101.9 FM Radio Davao o 89.5 FM Radio Davao. Kung naamoy mga request na, mga greetings, send sa mo ang Facebook page. Okay, dito lang sana mo na pambasahon. Kaya wala nga mo ang text line. Ha? Okay!
1: Ay, yeah.
0: Alas 9, size na ng umaga. Karamad lawa, lahat na po nga storya itong basahon. Sa to ang Kape at Kwento with Kapitan Chago. Co-parenting ang peg. Pero, na-inlove gihapon ang usa sa ilaha. Ang problema ang isa, huwag naging pagbati para sa isa. Muna itong basahon. Sa to ang Kape at Kwento with Kapitan Chago.

0: Radio Davao.
1: Hello, Noor.
0: Good vibes.
2: Happy morning, Kapitan Tiago. Happy morning po sa tanang mga suking tigpaminaw sa imong programa Matag Buntag. Tawagan lang ko sa pangalang Shane. 28 years old from Digo City. Nako'y anak sa kong ex-boyfriend, Kapitan Tiago. Nag-co-parenting mi karon ug sa tinuod lang, okay man ang among setup. Responsable siya sa bata ug present pud siya isip amahan. Pero naay problema. Nausab ang akong gibati para sa iya ha. So sige na mo communicate tungod sa mong anak. Nabati na ako nga napaday ko'y feelings para sa iya ha. Nakita na ako nga buutan siya, maayong amahan. Gusay murag makaingon ko nga siya gihapon ang gusto nako makauban sa kinabuhi. Moto ni try to open sa iya ha. Nag-open up ko sa kong feelings. Pero klaro kayo yung tubag. Dili na siya gusto nga makipagbalik pa sa ako ah. Sakit kay paminawon. Kaya ko gusto nta ko nga mabalik, mabuo ang mong pamilya para napud sa mong anak. Pero siya, kontento na daw siya sa co-parenting lang. Wala na siya romantic feelings para sa ko ah. Kapitan Tiago, sa tinuod ng naglisod ko. Kaya kada magkita mi, murag ako ang akura ang nagdala sa feelings. Samtang siya, klaro na nga naka-move on na sa muang duha. Kapitan Tiago, unsaon man ako pag padayon ani nga sitwasyon nga kinahanglan gihapon mi mag-connect tungod sa muang anak. Pero akura ang naay akura gihapoy naay gugma para sa iya ha. Unsaon ako pag let go kung dili man pwede nga dili mi magkita isip ginikanan sa mong anak mo na akong gikalibgan karon kap wala o kabalo kung sa'yo mas maayo nga buhaton mo na nga mga ikog advice sa imo ha mas hindi ay mas maliwanagan ko kana lang og dagang salamat sa pagbasa sa kuang sulat karong buntaga. Gini ang inyong letter sender, Shane from Digo City.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Kung ang chinilas makasabot, dugay ra tingali ng larga tungod sa baho si Muntiil. Why? Hala.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5
1: FM Radio Davao. The vibes. Di man unta ni gahi
2: o wala
1: ni mo.
3: Check your oras, kapamilya, ka-vibes. It is now 9:30.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
8: Hello, Ka-Vibes. This is Julie Montes and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes.
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
2: Vibes.

0: In the Name of Love by Yasmin Curdy. Alas 9:37 na po ng umaga. Kabangga po ninyo, Kapitan Tiago. I still remember the day we first met. Ah, nakarelate ng atong letter sender. Oh my gosh. Diba? Relate eh, ang song sa iya ha. Gentleman. Nilabay naman to. Wa naman siya. Wa naman siya. Grahe si Imo. Ay, nako. Okay, na-open na ginatotong text line. No? Ay, siya. Ay, NBA update, nag-update aghapon man eh. Okay, alright. Recap, sa karon lang naka-tune in sa toang programa. Okay, wakapas na tong story for today. Letter sender na to si Shane from Digo City. Nag-co-parenting, okay, sa iyang ex-boyfriend. Okay, na sila yung anak ato. Okay man daw, okay, ang dagang responsable ang lalaki, diba? Kanang magpagakon po siya gastan as a father, you know, sa ilang anak. Ang problema lang karon kay na in love ang atong sender. Og balik sa laki. Tapos papas yung anak ba? O diya pagkahuman kay di man niya magwanta, yanggi, nag-open up siya dito sa laki. Ang problema na po, wala na nakagusto pa. Oo, ang aktor sa iya ha. Wala na yung romantic feelings ba? Ay, nako. Nakaroon, gusto niyang undangan na. Siyempre, di ba? Kay langan, ikaw daugi ko. Ikaw daugi basti. Undangan, ginani mo. Ang problema karon kay lisod man kayo likayan. Kay gastoria biya sila. Kay na sila yung anak, di ba? Gakita po sila kay na sila yung anak. So, mo na yung problema karon, mo na yung dilemma. Kay sa to ang... A letter sender nga si Shane. So may ma-advise ninyo para sa iya. Send us a mong text line 0968-353-6944. Advice niya, Shane, lisod yun na kay permi mo magkita tungod sa bata. Pero kinahanglan mo dawaton nga dili na pareho ang inyong relasyon. Co-parents na lang jud mo. Dili na partners. Para makamove on ka, i-limit ang inyong interactions ngadto lang sa kinahanglan para sa bata. Kung sige mo og personal talks nga dili na related sa bata, mas lisod maka let go. Lain pa ang advice niya, dili nimo mapugos ang feelings sa imong ex. Kung dili na siya ganahan, respetuhan na. Even if sakit, mauna ang pinaka-honest nimo nga buhaton. Oh, gani, button. Okay, and then, sa pa ba? Atagi imong kaugalingon og chance ka mag-heal. Pwede ra gihapon ka mahigugma o galain sa umaabot. Pero, para... Pero para mahitabo na, kinahanglan nimo buhian ang feelings nga dili naka balikan. Sin, ayaw pog sa ang idea nga complete family kung dili na mutual ang love. Mas importante nga healthy ang inyong co-parenting kaysa pilit nga relasyon. O, kanang pinugos ba? Abi kay pilit, mudikit. Tahi mo kung nga pilit, good. O, bisaya mo kung nga pilit. Ang pilit nga Tagalog, kung ba? Panang pinugos. Okay, salamat po sa mga nag-advise para sa itong letter sender. Ako na po, Shane! Herbal ka ba? Ay, capsule din. Ay, nako. Si Shane po doon. Ano na in-love ako kagbalik siya, Shane. Siyempre, di ba? Nga nung di magunaw ka ma-in-love sa laking kanang nakapabunti si Imo. Imo kung gihatag ang bataan na to siya, ha? There's no question about that, no? Kanang kung na-inlove ka sa iya pagbalik, di ba? Nga na-fall ka sa iya pagbalik. Eh, siyempre, mao ko na ang tao nga imong gimahal, di ba? Imong gisaligan ko na nimo sa una. Mabito imong gihatag imong bataan. mo na nagi puruhan nga mainlab kag balik. Bisan pa magani siguro og kaning wala moy constant communication basta kay nakita mo na reminisce nimo ang katong mga panahon nga nag-uban pa mo, di ba? For sure mainlab jud ka, di ba? Ma-fall jud kag balik. Ang problema lang karon kay wa na pud say pagbati sa imo ha. So sabay Simo, advice mo ka. Di na lang ka. Tawag dito ka. Oh, grabe, lulusin mo eh. Luyahon na kayo ba? Luyahon.
1: Ayaw!
0: Kailangan, ato na dito kayo. Advice ako. So, sabay maayo nga buhaton ni mo kaning Shane. Sabay maayo daw nga buhaton pag co-parenting na fall og balik. Ang isa. Ikaw kay bulagan nun dyan ka. Ay, ikaw din yung bulag, kaya nangita mo siya glain.
1: Ayaw!
2: Hello mga ka-vibes! So, sorry kayo yung naghagbas ko sa likod ko, day.
0: Grabe po, naghagbas na simintado naman yung likod.
1: Ayaw!
2: Anak, nagilimpiyuhan ka dali para exercise tuwing umaga.
0: Udto na!
2: tuwing udto, ha?
0: Pero, unsa may ma-advise mo?
2: Sa to?
0: Kanina nga to, letter sender, co-parenting sila.
2: Co-parenting sila.
0: Oo. Niya, sa sige niya kita, di ba? Kita niya, responsable ng aktor, ano ba? Na-inlove siya balik.
2: Ayay!
0: Niyang aktor, kaya wala may pagbati siya, ha?
2: Gana lang.
0: Oo. Oh. Wala na yun ba?
2: Kanang sa bata na lang yun.
0: Bata na lang yun ba? Grabe ka ba lulig yung gana?
1: Ayaw!
2: Kapila naman ka.
1: Ayaw!
0: Kapila naman ka, co-parenting ka muna agian.
2: Puros mo gusto mo gawa ng kuwago. Sige na ako balik. Tabok-tabok.
0: Grabe ka lang yun. Pero kung ikaw ang nasa sitwasyon na niya, letter sender, sabi maayo ka buhaton.
2: Kung na-fall og balik ng ako ang partner sa una sa kuha, wala na ko yung kanang feelings. Kana, wag ito yung mabuhat. Og lalaki, mag-good ang mo final decision.
0: Wala na good.
2: Mga na-good na. Di na-good na siya. What if nga nanaday sa lalain po?
0: What if single ka po? Di na good siya.
2: Kana, problema na na niya. Wala na mabuhat.
0: Ano sa may maayong nga buhato niya? Kay...
2: Okay na ako yan. Pasa tagayar, pangayar ang kwarta.
0: Ano sa may maayong nga buhato niya? Kay para di na siya mainla ba? Wala na yung gibate ba?
2: Una-una lang. Katong nga nagbinuang siya sa una sa imo ha. Kana, una-una lang.
0: Good judgmental kay ka. Nagbinuang rin na yan.
2: Sorry.
0: Wala kay gingon na
2: nagbinuang. Based on my experience.
0: Ikaw nagbinuang siya?
2: Siya.
0: Grabe.
1: Ayaw!
0: Butan kayo eh!
2: Ako magbinuang? Wala na siya kung
0: buang na mga laan.
2: Wala na siya kung vocabulary eh.
0: Spell vocabulary.
2: Kuha na lang, pass.
1: Ayaw!
2: P-A-S-T na lang.
0: Pass na lang.
2: Pass.
0: Wala na si mong pass.
2: Wala na siya.
0: Sa present na na.
2: Wala po eh.
1: Ayaw!
2: Ako ang partner ron.
0: Wala na kay partner.
2: Mga butram ko na sila sa kuha ang kinabuhi. Ganyan. Mawa, marang trial card ba?
0: Kasi trail card.
2: Kanang imurang i-free ba? Free days.
0: Yawa kayo. Biling lang yung kayo mo.
1: 3
0: hours.
2: Napinayin nga na 3 days nga free.
0: Hindi ko gana ng 3 hours. Gusto ko ka ng 8 hours.
1: Ayaw!
2: Grabe. Wala naman eh. Mapuga na. Ayaw!
0: Tulog roman to.
2: Tulog na dito.
0: Isa ka oras roman ang kuhan. Ang boom taratarat. Tulog na nandito.
2: Ayaw! Isa ka oras. Dali yan po na doon. Ako gani, 5 minutes na.
1: Ayaw!
0: Hindi na klaro yun siya. Tumaro tayo mo advice niya.
2: Huwag wala na siya yung feelings. Huwag natin mabuhat na nag-yod. Pangina na naglain. Hindi lang yung ana. Focus na lang mo sa inyong anak. Pero, huwag single mo parehado ha. What if? Ang kuna na dahil, ang solusyon na Kapitan Tiago, ano? Lang-lang.
0: Siya lang-lang.
2: Lang-lang.
0: Siya lang-lang.
2: Mag-lang-lang mong doha.
1: Ayaw!
2: Lang!
0: Ayawan yung ganyan ng lulunin mo eh. Lang-lang na lang sila lang.
2: Ay, katong babae, bitaw.
0: Oo.
2: Iyan ang yung akit-akito na Jesus. Ay, Jesus, pila rin kusog na mo mga lalaki.
1: Ayaw!
0: Masugot ka nga kanangan. Gibalikan na ka, kagiakit.
1: Ayaw!
2: O true colors na ganyan siya.
0: True colors.
2: Og through the fire na siya. What if pwede mo na? Kay puro man mo single.
0: Sige, klaro.
1: Ayaw!
0: May pagwatan kita huwag.
2: Ano rin na siya mga ka-vibes, no? Og kanang mga co-parenting niya. Og inyo naman ang gisulod ng ingana. Di, padayunan na lang na eh.
0: Kau na dito.
2: Kau na ko eh.
0: Laman na si mo.
2: Ayun, kalimti ang mga kao diha ba? Sigmalimta na
1: ba?
0: Commercial na gani ko, no?
2: Sige na.
0: Kauna na mo kong oras.
1: Ayaw!
2: Kauna na po tigatantaon.
0: Nili ko. Buta ko, commercial break lang sa ko. Kaya wala na ko. Mag-commercial na ko. Kaya maipitan sa oras. Alas 2:47 na po. Kung wala kami na, dinilagyapot sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Favorite music radio, Kapamilya Co-Vibes.
3: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Vibes.
4: Sa panahon karon, salog na lang in town ang musalo nimo kung mahulog ka. Why? Hala no!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

Mike learned to rock with a complicated heart. Daghan kay gipangigugma. Daghan kay gilab mo na nag-complicate ng heart. Palpitin niya ka. 9:55 ng umaga. Kay nako. Wala ko katarog advice at letter sender ba? Ano yung good si Simo? Good ba? Ay nako. Anyways, okay. Shane, salamat sa pag-share sa imong story karong buntaga ha. Maayo nga buhaton is pagdawat, diba? To accept. Accept the fact nga ang tao nga imong gigugma, wala na ipagbati para sa imuha. Okay? That's the one of the best thing or one of the kaning best way to move on ka pamilya ka vibes, no? Is to accept. Accept the fact nga ang tao nga imong gigugma, wala na ipagbati sa imuha. Okay? And then it's gonna be a long process. Siyempre kay makita nimo permanente, but then again, focus on the reason nganong gakita mo, nganong gaistorya mo ang bata. Okay? Mao lang na siya. That's it. Kung mo chat sa imuha, ayo na paguna-una og lain pa, ayo na paguna-una pag malisya pa din haa, nag-chat siya para sa inyong anak. Wala na yung lain pa. Mao na nga ay na paguna-una din haa, nga kung unsa pa na din haa. Okay? Kay para di na ka di na mo grabe pa imong pagbati para siya. Okay? Reality hurts. Truth hurts. But you just have to be human, diba? Masakitan man jud ka. Masakitan man jud ka, ma si pada din haa. But you have to move on. No? You have to let yourself free from these feelings, diba? Ay ginaingon nga, let him go. No. Let yourself free from all the pain, from kaning paningkamot nimo nga mabuo ang pamilya, kay pangit man pod nga imong pugson, diba? Para lang ma-okay mo, para lang mabuo mo. Pangit pod nga balikan lang kaniya tungod kay giakit nimo siya. Para ani lulusin mo. Wala nga ayaw paminaw itong katambag niya. Oo, nagtingog-tingog rato siya din niya. Siya pa ni, mayang buntag, Kapitan Chaco, pa-request og song, okay? Unya, tuntood. Basta uwag, tawag, jud ba? How jud kayo si, ni, sani? How jud kayo ni Lolo ba? Irakang, sakang alamat. Okay. Alas 9. Segwenta ay 8 na kapamilya ka vibes. Musunod na po ang FMR favorite mong request. Send ninyo mga request okay sa mong text line 0968-353-6944. I go another song. Para sa tong letter sender nga si Shane, mani para sa imo ha. Brian McKnight with One Last Cry. Alas 9:58 na po. Di mag-cry-cry, ha? Oo. Hayag pa kayo. Pakitaan kasi mong katrabaho na gilakila ka din na, ah. Or driver baka karon sa taxi. Nag-drive ka, natingalan pa sa ironi mo, naghilak ka. Kanaminaw ka sa tuwang kanta. Again, Brian McKnight with One Last Cry, 9:59. Kamon ug paminaw din lang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya! Kavibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. The vibes.
1: Kung ang baboy makasulti, basingiingnan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
2: Check your oras, kapamilya ka vibes. It is now 10:03.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break. FM Radio News Break.
6: Mayong buntag at ang oras, alas 10:04 na. Mokini ang FM Radio News Break. Mga lidera sa Davao del Norte, misalmot sa Partido Reforma. Misal na ang amikupot sa bagong political nga partido sila Panabo City Mayor Jose E. Rilampagos o Alan Rillon. Human sila ang nanumpa isip miyembro sa Partido Reforma. Ang oath-taking ceremony gipanguluhan ni Kanhi Speaker Pantaleon Alvarez o gagitambungan usab sa nakadaiyang lokal nga opisyales nga mipakita og suporta sa maong panagtigom. Gitanaw kini nga lakang isip kabahin sa sayong pagpangandam alang sa 2028 elections. Din nadungog na posibleng mudagan pagka-gobernador si Rilampagos samtang vice-gobernador si Rillon. Sumalakang Alvarez ang ilang panaghiusa nagpasabot sa mas lig-on nga determinasyon sa pag-serbisyo sa katawhan ubos sa prinsipyo o direksyon sa ilang bagong partido. Huwag itong mga nagunang balita karong adlaw para may mong updated. Like o follow ang mga Facebook pages ang 101.9 FM Radio Davao o 89.5 FM Radio Davnor. Kini inyong tigbalita, Juren Valdez, maayong buntag.
7: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, favorite music radio.
8: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka vibes. Hello.

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!
2: Ka-vibes!
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes! Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes! Ito ang FMR! Favorite mong request! Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa FMR! Favorite mong request!

0: iya. Ano mo kung price ko din katagod?
1: Ever since the world begun by Survivor. Oras po, it is now 10:10 ng umaga. Good morning, sinandalan kini ang programang FMR Favorite Mong Request.
0: Huha!
2: Aya!
1: Alas just na, second program na ito karong adlaw. Kauban kaya po ninyo yung kapitan sa kanginan, Kapitan Chago. Hello po sa inyo, Hang Horot. Diba? Good morning, good morning. Ibok Nakbayan sa Davao, Davao Region. Hello po, mayong buntago. Para sa inyo mga greetings and request, ha? Send sa mong text line 0968-353-6944. Here's another requested track, Def Leppard with When Love and Hate Collide. Abangga yun.
0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah.
1: Rock and roll to the world, yo.
0: Oh yeah.
1: 10:11. Kung ano kami na dinilagay sa 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya, give vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao North.
1: Check your oras, kapamilya, ka-vibes. It is now 10:15.
2: Kana bitong tuslokon imong kilid kong virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Priscilla Agotano, taga Mahayahay, Borokotso, ang akong edad, 65. Aluya, uy, kapoy ba? Labad sa ulo, kaya sakit sa lawas. Karong nga nakagamit ng buong Magnum C, ay okay kayo. Salamat niyo po sa Magnum C, galing abot sa akong kinabuhi. Nindot kasi gamiton, kape, kapsul, o haplal, efektibo, barato, pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: Okay, sa NBA, wala na. Finality na lang ginapabot, ano
1: eh. Ay, ah!
0: Kita yung nakuha lamang. Ang lamang kay, at kumita na noon, lamang kay 30 puntos. No, sa New York Knicks contra Philadelphia 76ers. 115-85. Okay, 115-85. 30 points ang lamang sa New York Knicks, kapamilya ka Vibes. And sa lain pang NBA nga, dula karong adlawa. Again, first round ha. Spurs contra Timberwolves. Second quarter na. 32-29. Lamang og 3 points ang Spurs. Oh, mula na to ang last update. Kaya wala naman. Ito ang tamahuman din sa itong programa karong adlawa.
1: Ayaw!
0: Sa mga aning sugal din ha. Pang-share po.
1: Ayaw!
0: Share your blessings ba nun sa D.I. 10-26. Direta sa to ang Guess the Song promo. Okay. Ang song na to karong adlawa, dalira ni siya. Lagi, dalira ni. Ay, nako. Feeling na ko na, ako na po na yung napatagna last year. Last year, itong bago, mga bago-bago pa. Okay. Hindi lang ko sure. Kanin siya nga song, na-release na siya. September 22, 2011. Gabahin sa album nga Talk That Talk. Talk That Talk. Nagpundo ni sa number 1 sa Billboard Hot 100 for 10 weeks. Aliman ka na? 10 weeks siyang nag-number 1 sa Billboard Hot 100. Naimo ko siya sa biggest hit. Aning artist, no? Ang music video nagpakita og wild og toxic relationship na ay scene sa kaning drugs og chaos. O nga naka-spark og discussions pero nakadungang og impact sa kanta. Ang kaning song nag-hisgot sa usa ka intense og chaotic nga relationship. Nakita gihapon og gugma bisan lisod og messy ang sitwasyon. Ang track ko sa ka powerful mix sa EDM og pop nga nagdala sa electronic sound gadto sa mainstream. Mainstream charts sa early 2010s, no? Moni ka to mga nisikat to mga DJs bitaw. Oh, nila ko ah, nila David Guetta, moni mga panahon na. Pero dili si David Guetta ni. Basin lang umo ko ano pud mo ba? Ang song is kana bitaw nga natong gingon dito sa clue, di ba? Kanang makita gyapon ka gugma bisan pa og kaning chaotic ang lugar. Diba? Kanang bisan pa og sige mog sumbagay si mong Paris, love gyapon ninyong isa't isa.
1: Ayaw!
0: Di ba na yung mga ingana? Ito si Kuan ba? Kato bitaw ang boxer, ang boxidor? Kasi pangalan na ito ng Debariti ba? O, diba bisan mag kapilan na sila mo ato og prisuhan sila siyang asawa, naghinigugma ay gyapon sila.
1: Ayaw!
0: Eh nga na ba? Murag nga na. Nga na message sa kanta. Pero kung nanaka-idea sa title okay, o sa artist, send us ito ang text line 0968-353-6944. Again, 0968-353-6944. 10:28 ng umaga. Play ko another song. Here is Lifehouse, kapamilya ka Vibes with it. Cause it's you and me, and all other people.
1: Ayaw!
0: I-play na lang ganun, i-play na. Lifehouse with you and me, 10:28, kamo nagpaminaw. Dinilang gihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio, kapamilya ka Vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The Vibes.
1: Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Hayaan mo nang ako ang lumamon sa'yo.
2: Why? Hala no.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, di na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sam Smith and Don Henley with Sometimes Love Just Ain't Enough. Hindi na sa sapat, bay.
1: Ayaw!
0: Nanglan, ganun mo maning kamot, bay.
1: Ayaw!
0: Nanglan na ito kwarta para mabuhi. Nanglan na ito tanan.
1: Ayaw!
0: 10:40 ng umaga. Kauban-gabon ninyo, Kapitan Tiago. This is FMR, Favorite Mong Request. Okay, nanay mga nanubag, ha? Ayawa kayo, mga bright. Mga dito, mga listener, nagkadugay ba, no? Oh, nagkadugay, nagka-bright. Nagka-bright na lang.
1: Ayaw!
0: Okay. Again, natag na akong first set of clue kaganina. Paminawa, here is the first 5 seconds atong song for today. Oh, diba? Dali na kayong ganda.
1: Ayaw!
0: Sige, another clue. Nagi-feature aning isa pa nga artist. Okay, para nanap yung magyaw-yaw. Mama ka, naingon daan ka.
1: Ayaw!
0: Ingon na ako, gani, Rono. Asbo na ko ha. Again, here's the first 5 seconds sa ito ang song for today. Up! Yeah, buddy, popcorn! Okay na.
1: Ayaw!
0: Siya na inyong mga tubag ha, kayo inyong totood. Sa akong pagbalik, ato nang i-announce ang tamang tubag. And syempre, ato ang winner for today's Guess the Song promo. Play ko another requested track. Here is Meatloaf with And I Would Do Anything for Love. Ah, diba? Karoon ako na ubalik ng kantahan.
1: Ayaw!
0: Lali, maminaw ta.
1: Ayaw!
0: Again, Meatloaf with I Do Anything for Love. 10:42, kamo nagpaminaw. Dinilang ihapon sa 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor, your favorite music radio. Kapamilya!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The Vibes.
1: Ingon nila, kung naay mo hawa, naay mo abot. Ah, bahala gway mo abot, basta di lang ka mo hawa. Why? Hala no.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

Justin Bieber. But that should be me. Ako mo nang tanan na dehabay. Hindi nagmahay na karon. Tagam. Dako. Alas 10:55 na po ng umaga. Kauban gihapon ninyo, Kapitan Chago. This is FMR Favorite Mong Request.

0: Gano ba nag-join? Eh, okay, salamat po sa inyong pag-apil, ha. Okay, yun sa mga ito ang yun sa mga artist itong gi-feature karong adlaw sa ito ang mag-guest the song promo. Ang artist why lain kundi si Rihanna featuring Calvin Harris. Calvin
1: Oh, yeah.
0: Calvin Harris. And ang song kay We Found Love in a Hopeless Place. Murag positive kay paminaw ng kanta, no?
1: Oh, yeah.
0: Pero ang meaning rin na to kay kanang toxic nga relasyon pero love niyo yung isa-tusa.
1: Oh, yeah.
0: We found love in a hopeless place.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Oo, diba? Congratulations po sa to ang winner for today's Guess the Song promo. Taga-asa man eh. Daw be, karong adlaw. Isa tong winner karong adlaw be. Taga sa Davao City. Si Kevin Dizon. Congratulations sa imo po. Wala pa ni mo na patag na. Ah, wala pa na ang patag na. Grabe mo rin. Ano gikanin ni Kwan ba? Jumbo ba? Oo, ni play na ang kanta. Kadali lang. Nag-yo-yo pagani ko. O, gamay na lang. Sa Davao City, si Kevin Dizon. Palikog send si Muha ang Gcash number. Pwede po, ikaw mag-send ng Gcash sa Muha. Why not? Salamat sa mga nag-join, ha. O mga misabay sa itong programa karong buntaga. Gigan ka ganina. Buntag, antot ka rong uto, ha. O, sa mga naniuto na dinaas, ayo pa kayo ba? Lunch break, nani mo?
1: Oh, yeah!
0: Papagali, pag bumahaw, naniuto na rin ka?
1: Oh, yeah!
0: Grabe naman yan!
1: Oh, yeah!
0: Anyway, salamat po again. This has been your Kapitan Chago saying goodbye. God bless. Stay safe always, Kapamilya Ka Vibes. Here's Rihanna featuring Calvin Harris with We Found Love in a Hopeless Place.
1: Oh, yeah.
0: We Found Love, like title na. Okay. 10:57. Come on, kwa minaw. Did it lagi hapon? So 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao, your favorite music radio. Kapamilya!

0: Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Ka Vibes.
1: Check your oras, ka pamilya, ka Vibes. It is now 11:16.
2: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag diet sad usahay. Why? Hala no.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Brani mo, murag junk foods. Dako kayog burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum

0: Arlen Bañados, Laga Monteros, Poblacion District City. Gagamit ko sa haplas, saan akong lawas pa makahaplas ko sa Magdom Chill. Fictivo, barato pa dyan.
1: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel, mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
3: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The Vibes.
1: Ang sakit niya, ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyudin mo ang ningkuha. Gaba. Why?

0: na FM Radio lang.
1: Kahit saan ka magpunta, FM Radio ang bet kasi I'm the bet. Mama mo, papa mo, ati kuya at bunso, FM Radio ang bet kasi I'm the bet.
0: Opisina, sa biyahe, wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa mga lupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi I'm the bet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan, 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Akong heart sa una murag farm, daghan kayog animal, karon kau na lang. Why? Hala no.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Rupino Rio, 21 years old. Marag ko amo loya sa ato akong kwasaw na dahil mga tayo sa akong lawas ba? Sa pagkabit ako sa Magnum C, marag winta ang akong lawas karon. Dahil sa una nga wala pa kong magalat o Magnum C. Salamat kayo ko sa Magnum C ka prada ka. Ay angay ang akong lawas. Magnum C, masa zil, efektibo, parato pa.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: Ka-Vibes!
9: M-O-R. My only request.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The vibes.
1: Kung tinuod yun ang true love waits, asa mo na dapita kay hulaton tika. Why? Halano.
2: The time now on FMR. It's 12:30.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary

0: Suo. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Dua, sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes!
4: M-O-R. My only request. Hey.

0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.

0: Kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
2: ayo bet ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
4: Good vibes!
5: Siya, iingan talaga ka nga magpalit og Magnum si Herbal Kopi. Imuha doon ang gikalintan. Kabalo ka ang maura na ipaborito na kong kape, ang Magnum si Herbal Kopi. Pagdali dito!
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Elsa, Abi, sa una, murag, hili tayo ka makakuan ba? Kanapang katulog. Pero okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira mo lang ako gigamit. Kapira gila ako permente pa yun.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22A, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. Nakaingog ko nga, patsada kayo, pawarang kapit, sada din ang kapit kayo. Wala kayo batiyon, lagsika. Wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkang kayo binipis ang Magnum C. So, hindi lagi ko gagamit sa laing. Magnum C ang nagin ako, oh.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kapi. Di ko makukuan magamurag mo UTI na yun ko. Wala di ko makukuan niya. Ako nang gisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mapalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug, ug Jalen Generics.
11: Good morning, ma'am.
12: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatangduha.
11: Pumunta ng...
12: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
11: Pumunta sa aroma ni, uy.
12: Ay, syempre.
11: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
12: Sus pang, lami na siya pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
11: Magnum C Herbal Coffee?
12: Oo, mo na ang pinakabagong kapi karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
11: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
12: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
13: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum si refreshing oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum si refreshing oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum si refreshing oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Didili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, natawad na ko sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Po si Visitasyon, Manigde, taga Dabong-Dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Pitibugid siya kay ang akong sakit na dugay na kanang yalibyo gid siya, maayo gid siya. Duwara gid akong gamiton. Nakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Pitibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnus C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient, survivor man ko. Dangan salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gigi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Ngauto, nagpalik kong 2 kakarton daon sa mlang. Hangtod ka ron, amunan nang ginamintin ko ang kapsul o ang kape. Pirti gigi ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali, din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Hindi, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami kayo kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sabi niya i-rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong tulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Daya Care, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Daya Care, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Sex, Marriage and Career.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Another brand new day, mga kaibigan.
2: Bagong araw, bagong magagandang pangyayari sa buhay. Bagong matututunan sa araw ni ito.
1: And how I wish maganda ang mga magandang nangyayari sa buhay.
2: Oo naman, you know what, Captain Jake? Ang kailangan lang talaga natin. Lantawon ta ang good side sa in every situation. Amogali na ang nami. Ilonggo na kita. Kaya may ara na namangkot sa akong Captain Jake. Nanay nang utana sa ko ba? Namangkot daw. Kung paano daw na mahimong positibo sa imong kinabuhi, sa imuhang life daw. Bisan sa damo ka daw sa problema. Ano lang na siya eh. Kanang mag-relax ka lang kag hidlawan mo lang na siya. Bala mo na ng hidlawan?
1: Saan hidlawan?
2: Nisihan.
1: Ba? Kang hidlaw mo, bisaya, kaya mo ramagod ka ng giuhaw.
2: Gimingaw, hidlaw.
1: Gimingaw. Malipit. Giuhaw. Ginagamit ng hidlaw sa bisaya ng kanang pagtagaan o hatag o diin sa kanang giuhaw.
2: Hidlaw, giuhaw, gimingaw, gimingaw.
1: Giuhaw ko ni mo mamilaki.
2: O, di ay. Pag inumagmagdong si herbal juice, oh.
1: Grabe ang akong kahidlaw sa imo mamilaki. Huh? Ora magkanang guwan, manyakis magay paminaw.
2: Oh, lain gayat ka. Change topic ta pa. Maglain sa mer, dili sa mer.
1: Lain mo si Lunggo, kung si Lunggo paminaw, lami paminaw, pero sa Bisaya murag di man. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Samahan niyo naman po kami, mga kaibigan, sa loob ng 2 oras. Magsasama-sama tayo at live po tayong mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong pangitaan sa itong Facebook. Kay libre man ang Facebook. Pangitaan ninyo. Pagkuhan mo, pagka ng...
1: 21 live viewers, mga kaibigan. 21 live viewers. Sana kung halimbawa nakikinig kayo, pabuti natin ito ng 100 live viewers. Yeah. Umabot tayo ng 100 live viewers. Tinood ka na. Posible ka na, mga...
2: Posible. Alam mo, nangyari yan dati. Nahitabo na siya sa una. Mahitabo na karon.
1: Ato ng sulayan dabi sa mga naminaw karon. Ayan. Labo tayo mapapanood sa Facebook. Again, pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky. Ana sila. Uy, nindot lagi kaayo kay nag-live daw ta karon. Siyempre. Kagahapon mag-good not stable ang atong internet connection. Karon kay stable na kaayo.
1: Mayo ng internet karon. So, pwede niyang matanawan ninyo si Captain Jake and Mommy Lucky. Pag-comment mo diha kung asa inyong lugar, kinsa inyong gusto i-greet, kumusta mo, yaning giingon ni Kwano ni Nathanael, shout out po kay Ismael. Ayan, taga Kabakan, Magatos ni sila. Naminaw po sa tuwang programa kani, nag-comment nga kanang nag-search jud ko sa Facebook kay gusto jud ko makakita sa inyong mga gwapo-gwapo. Mandiay mo, permit jud ko gapamina sa inyo. Roslyn Salmoy. Mayroon na nga mga message ba nga makapabuhi sa mong atay?
2: Makapabuhi sa mong dugo ba nga? O di ba kaha, makapasteady sa atong dugo. Kaya nitaas man atong dugo. So, makasteady lang sa atong dugo. Mura na siya. O, ang mga kabalo mo, ang mga listener na to, ang mga tigpaminaw na to, mauna siya ang nahimong losartan sa among mga dugo.
1: Okay, awa, losartan. Grabiha po na.
2: So, pang-pastables dugo ba? Para na pasaka.
1: Ano naman yung magandang araw po sa inyo? Ano magandang lesson ngayon, Mami Laki? Ano magandang pag-usapan ngayon?
2: Eto, Captain Jake, maganda ito talaga. Very short lang ni siya nga pagtulunan, pero grabe o ganabitaw, kung subayan ni mo ni siya or kung imo ni siya hunahunaon, nindot ka ayaw nga na kayong lesson nga makuhaan.
1: Sige nga.
2: Ingon sila sa kinabuhi daw,

0: Ano man Captain James?
1: Be very careful about winning, ha? Kasi dyan po kadalasan nangyayari, mga kaibigan, kung saan nanalo sa buhay, saka naman bumagsak. Kaya mag-ingat po, mga kaibigan, hindi po yung saying ni Mami Lucky, sometimes you win, sometimes you learn.
0: Kanta ko yung pag-anotanin mo ba?
1: Ayan, sometimes I run, sometimes you win,
0: sometimes you learn.
1: Ayan, so ito siguro i-rephrase. Ayan, sometimes you win and always you learn. Ah, pwede nga na, Mami Lucky.
0: Sa imong kadaugan, kung napili man ka, naa kay pagtulunan.
1: Ayun. So, pwede nga na. Kasi ang learning po, mga kaibigan, in all situations, in all occasions ito ang kinabuhi, all the time, every time, do nagi learning. In it's a must, Mami Lucky. Kaya mga maginato ang hinagiban or yan po ang tools o isa sa mga tools kung paano tayo humarap sa buhay.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating kaalam o learning sa kinabuhi. Based on experience, based on facts, based on mga learnings nga gikan po sa laing tao, mo na itong hinagiban or kanabang panangga or shield, Mami Lucky, para dili ka ma... Panangga, shield. Sa napabailang term, anong panangga?
0: Hinagiban, marag mo.
1: Hinagiban, sa Bisaya pa. Mo nang ato ang shield or kanang hinagiban para moabanti sa kinabuhi. Mo na kinakinhanglan yun ato ang learning. Nya, ang learning, dili lang nasa sa panahon nga mudaog ka or ang learning, dili lang po nasa sa panahon na pili ka sa tanang higayon. And kadalasan pa nga po, mga kaibigan, ang learning nanggagaling po doon sa pinakalisod o pinaka down moment sa imuhang kinabuhi. Diha mo sulod ang grabbing a learning o pagtudlo sa kinabuhi.
0: Yes.
1: And ang kasagaran pong learning, dili lamang sa grabbing kapildihan sa kinabuhi, but ang learning po, mga kaibigan, kadalasan nga hitabo, dito po sa grabbing kadaugan sa kinabuhi. Gatudlo gina Mami Lucky kanunay og lessons.
0: Correct.
1: Ayan. So unsa na kanang ang kasagaran normal nga panghitabo kanang matuto ta dito sa kapildihan. Tinuod man na in all occasions, mga kaibigan, di ba gyud makatuon sa grabing kalisod, makakatuon makas. For example, ang kagutom na gitudlo nga lesson. Unsa nga lesson? Mag-amping sa panahon nga naa pa abunda pa.
0: Mm-hmm.
1: Gayahin ang ginagawa ng mga langgam o amigas nga sa panahon sa tag-init, gahakot na sila perminti o pagkaon.
0: Pero nasa ga-reserve na sila daan.
1: Nag-iipon dahil sa panahon sa tag-ulan, panahon sa tag-ulan na sila ma savings daan. Mm-hmm. No? So, mo na ilang mentality, Mami Lucky. So, pwede nga na, mo na nga, kung panahon sa kalisod, doon ay gitudlo na ang kagutom, doon ay gitudlo nga lesson, mag-amping, mangandam sa panahon, nga okay pang dagan sa kinabuhi. Kung
0: yes,
1: pobre, himuunin mo na sa inspirasyon para mas labi kang magkugi. Dili pwede nga maoy makapahimong hinungdan nga mas labi kang madown sa kinabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Kung dili, mahimong pangpalagsik o pangpadasig aron mas labi kang maningkamot o magsingkamot sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Now, kanusa pa dapat matuto sa panahon sa kadaugan? Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Ang kadaugan, gahatag na sa tuag kahigayunan nga i-amplify kung unsa gyud ang imuhang personality, unsa gyud imong character. And most of the time, na-amplify ang negative na to nga kinaiya. Ingon nila, nga kung kanusa daw na nilambo, ni-succeed sa kinabuhi, saka daw na usab ang kinaiya, but amplifier ang kwarta, Mami Lucky.
0: What? Unsa may pasabot ang amplifier?
1: I-amplify. Ibig sabihin, ang kwarta, i-amplify lang niya kung unsa gyud ang naa sa imong kasing-kasing. Igawas, ipausog. I-amplify niya.
0: Siya ang magpagawas kung unsa gyud ka kung naa kay kwarta.
1: Ayan, kung sa lahi pa nang termino, magnifier ba? Mas mudako, mas maklaro, ana ba? So mo na siya, kung naa kay kwarta, mas mo-amplify kung unsa gyud ang imong innate nga character.
0: Yes.
1: Ayan, kung unsa gyud ang imong pagkatao, dili ka usbon, kung dili i-amplify na siya, Mami Lucky. Kung mahinatagon ka gyud, buutan ka, sakto ka kasing-kasing, motoy mo amplify sa imo. Gamito nimo ang imuhang pag-succeed sa kinabuhi nga mahimo kang maayong kasangkapan para katong imuhang success nga nakuha, mapaambit nimo o matudlo nimo sa laing nga mga tao paano nimo na nakuha ang success. Dili para i-amplify ang mga negative na to nga kinaiya. Sama na lamang sa daghan nga mga nakita po nato nga mga pagtulunan gikan dito sa mga nag-succeed nga mga tao, Mami Lucky, nga kung kailan nag-succeed saka naman nagsimula ang kanilang downfall. Ano man kay usahay manggod, ma-overwhelm sa ilang success.
0: Yun.
1: Ayan, pag na-overwhelm sa success mo nang simula sa ilang downfall, gamito nila ang ilang resources, gamito nila sa dili maayong mga butang, nakakaton na pagbisyo, nakakaton na pagbinuang, diha kung kanusa ka ni abanti sa kinabuhi, nakakaton ka nag mga dili unoon,
0: mga dili unoon hato nga mo.
1: Ayan, dili maayong pamatasan. So, mag-learn gihapon sa panahon sa
0: kadaugan.
1: Kadaugan.
0: Tama. Tama, gina.

0: mas labi pagani kang mag-amping sa panahon sa kadaugan, kay mas lisod kontrolon ang atong kaugalingon sa panahon sa kadaugan kasi ma-overwhelm ta.
1: Kaya ang atong tanaw, Captain Jake, ang tanaw na ato ana no kay manang di na ta mapili ni kay nagdaog man ta.
0: Yan ang scientific explanation na mami Lucky. Ang scientific explanation na when we are winning in life, in all aspects, madaog ka man sa dula, madaog ka sa kinabuhi,
1: sa karera nimo,
0: sa karera, sa pag-eskwela, in
1: sa imong relasyon.
0: Yan, it means that in all aspects atong kinabuhi, when we are winning, our mind is kanang ga-produce og flood of dopamine. Ang dopamine kanang kuan na siya chemical na sa ga happy hormone ba.
1: Yeah.
0: Yan, so dopamine chemical na siya nga girelease sa tuwang lawas kanang kanabitong lami imo ma-excite ka, happy ka, ana man siya. So when we are winning daw, ang atong lawas ga-release og ang ato ang lawas ang atong unahuna ga-release na siya og kanang gabaha nga dopamine. And ang dopamine mga kaibigan ga-create na siya karon og ga-create na siya karon og kanabitong sa tawag na mami Lucky, ganap itong imagination, ganap itong
1: huna-huna,
0: ayan, ga-create siya, ayan, ga-create siya karoon ng imagination nga you are, ga-create siya imagination that you are invincible, invincibility, kanabang di ka na mapildi,
1: ka na undefeated,
0: ayan, di ka na invincibility, kanang di ka na mapildi, mara feeling nimo, ikaw na pinakahawd sa tanan,
1: ikaw na pinakahari sa tanan, so,
0: ga-create siya illusion, mami Lucky, ayan,
1: illusion pala, illusion.
0: So ang dopamine ga create sa illusion sa imong hunahuna illusion of invincibility kada magdi ka na mapildi. So that's why mausab ang imuhang pagdala, dili ka nakakontrol sa imuhang kaugalingon, and that's why maabot na ka sa punto magbuhat ka ng mga butang nga dili maayo. So mao na nga be careful when you are winning and be careful when you are failing. Mao na akong buto sa but. Oh, na natin nakatunang karoon lawa ha.
1: Yes.
0: Mag-ingat sa panahon sa kapildihan, mas labing mag-ingat sa panahon sa kadaugan.
1: Yes, ayon. Sir.
0: Ayon. So, tayo mong ingon ganina nga saying?
1: Akong giingon ka ganina, Captain
0: Jake. Sometimes you win.
1: Sometimes you win, sometimes you learn.
0: Ayan. Mga paalala po mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Kung kinahakailangan po ng katawan natin ang food supplement, wala pong ibang maganda po na food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa baga, maayo sa kidney, maayo po na sa atay. Kung ang problema nato, pagkahapo, pagkaluya, dali ka maigo sa mga sakit, Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan mga naitay. Sa mga nagkakaedad na kagaya po ninyo na dali na magkasakit, dali na maluya, maayo ang Magnum C Herbal Capsule sa bughat, gapadede o bagong panganak, bagong opera, mga samad, daling maayo. Acid reflux, ulcer, napakarami pong natutulungan sa Magnum C Herbal Capsule. More than 300
1: diseases.
0: 300 kamanaglay-laying sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng maalibihan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Bakit po? Dahil ito po'y purong herbal na mula po sa Moringa oleifera na ang malunggay ay kilala sa tinatawag na Tree of Life.
1: Supermarket on a Tree.
0: And Superfood, Miracle Tree. Gitawag na siya niya na Mami Lucky tungod kay doon na siya'y maayong
1: binipisyo.
0: Ang malunggay, according sa pag-aral, more than 6 times kaunom kapiloon, 7 times more vitamin C, kapito kapiloon ang iyang vitamin C. Kung mukhaon kag-orange, magkasakita, di ba? Mostly, pagka nagkasakita, ginapakaon tag-orange.
1: Orange, paipabusang ato immune system, pinagi sa pagkaon o ganang mga rich in vitamin C.
0: Ginapakaon kagulay, ginapakaon kaprutas nga naman kasi rich in vitamin C. Dahil kung rich in vitamin C, dali ka maulian, dali ka maayos sa imong karamdaman. And ang malunggay, 7 times kapito kapiloon ang iyang vitamin C kung ikukumpara sa vitamin C nga makuha lang sa orange. In anak ka powerful ang malunggay niya. 500 milligram na siya. Solid na sodium ascorbate nga gitagulan pagadog. Another source of vitamin C ang sodium ascorbate og malunggay. Giuban na siya para solido na dali maayo imong sakit kung bagong opera, kung nagsakit mga kalintura, dali maghilom, giubo, gikagihilanat, gisipon, Magnum C Herbal Capsule. Kanang mahapo lang, magbaktas ka, magtiguang na ka, kat-kat lang ka, usak ka ang-ang, duha ka ang-ang, hangakon ka na. Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan ay, mga tay. Tamang ehersisyo, pagkain po na tama, sasamahan mo ng Magnum C Herbal Capsule, sigurado yan. walang imposible, gagaling po tayo sa ating karamdaman. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa 11 pesos lamang sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Dyan po sa Bukidnon, Valencia, Maramag, Malaybalay, Lantapan, available po dyan sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, available sa Wao, Quezon, Bukidnon.
1: Kanilangan. Ayan. Bukidnon, available lang ito. Magnum C Products. Mm. Lantapan, Bukidnon, available.
0: And available din po sa Butuan, and available din po mga kaibigan sa Hingoog City and Kabadbaran. Available po sa Agusan del Sur area.
1: Butuan.
0: Patinay, Rosario, Prosperidad, Talakugon, Bayugan City, available po yan.
1: Kabadbaran.
0: San Franz. Ayan, available po. And Surigao del Sur area, Tandag, Kagwait, Arasasa, nanas inyong mga butika. And available din po mga kaibigan dito naman po sa may Lianga, Barubo, Tagbina, Padung Nadri sa Hinatuan, Padung Nas Bislig City, kung asa kusog kayong Magnum C. Padung naman kadri sa Davao de Oro, Gikandri sa may Santa Josefa, Trento, Padung Smungkayo, Montivista, Compostela, Nubataan, Nabunturan, Mawab, and Davao del Norte. Available po sa Tagum, Pantukan, Kapalong, Mako, Mabini, and Laak, New Corelia, sa inyong mga butika, makapalit mo Magnum C Herbal Capsule. Yan po kung kailangan nyo lang naman. Ayan. I mean, amo lang nag-i-share sa inyo. Okay? Daghana mag-ug kay mga Magnum C users. Kung tanaw lang nimo niya mong library, di perting daghana ni mga sa library na mo, perting daghana ng testimonya. Bisan kinsa lang ang mga tiguang maghatag og testimonya nila. Manguhit pa gani, kapitan, kuha ikog testimonya ha kay mo testimonya jud ko sa inyo Magnum C Herbal Capsule.
1: Ah, grabe jud yung Magnum C ba? Nya, human, di mo na istorya ba? Dali-dali na kay ato tagwaan og ganang testimonya.
0: Magnum C Herbal Capsule, napakagandang kapsula po para sa inyong kalusugan. Available na po sa mga nagadai ang butika sa Davao City, Tanang HB1, Tanang Rojon Pharmacy, Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy,
1: Value Plus Pharmacy,
0: Value Plus,
1: sa Pharmacy Eva Pharmacy,
0: Suiho. Ayan.
1: Oh, Butika Karina, yeah,
0: Southern, Pharmacia Southern, Amesco Drug, Tanan Butika, Wise by Pharmacy, Turil, Mintal, Kalinan, Bisan Asa, mga sa Davao City, may Magnum C Herbal Capsule. Mahilig ka sa kape, naay kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee. Kung naa kay bloated o di ba ka kanang
1: bloated ka kanang wala pa kakabawas, pilingin mo dako ang imong kanang bugat ang imong paminsar kay tumod sa wala kay tarong na bawas.
0: Oh, naa tay Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee, available na po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Nindot po kay na kung haplas istoryahan, naa po'y Magnum C nga herbal massage gel.
1: Ano kung nindot kaayo ni ato Magnum C massage. Kung for example kabuhion ka, dagaton ka, gabiyahi ka permanente, malipong ka, mahilo ka, kasukaon ka, pasintabi sa kumakain natay Magnum C refreshing oil nga gamay lang na pwede nimo ibutang sa bulsa nimo nga magdaldalan-dahon nimo pag moadto ka o kanang mobiyahi ka o magbas ka.
0: Ayon, so daghan kay produkto sa Magnum C. Dali ra kay natimanan, moadto lang kag butika. Naamoy Magnum C products. Unsa may imo nay, kape, haplas, pangita lang unsa imong gusto. Anything basta Magnum C. Kaya ang Magnum C po mga kaibigan, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Mauna nga gitangkilik sa katawhan. Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. Again, live po tayong mapapanood sa Facebook. Pangita lang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, paki-post ko, paki-comment ko asa mga naminaw nga radio station. Kung naminaw mo karon tapos na-curious mo sa ato ang Facebook Live, ipangita ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky. I-type ang inyong mga pangalan o asa inyong mga lugar. O kung Magnum C user ka, asa ka nga butika, nagapalit sa ato ang Magnum C products.
0: Ah, okay. So, padayon ta sa ato ang programa. Ibang kwento na naman po ng buhay ang ating maririnig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Sex, Marriage, and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina, e-board eh. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyugit siya sa Magnum C. Tapos nagamit na pudgo. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapa-ultrasound ko, may nakita na pud sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. Cancer patient, survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.
4: Ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
4: Kawan nga ba na inyong kabinahan? Ako si Captain Jake.
5: O ako si Mommy Lucky. O naku, alam nyo ba, sa init ng panahon ngayon ay magkalimot ha, nga mag-inom ang dagang tubig. O syempre pang refreshment para unya pagmata sa itong mga anak. Eh, summer na ba karon Captain Jake, no? So magtapak mong ginang mga anak sa balay. Ang refreshment nga nindot kayo. At ang Magnum C Herbal Juice. Kaya dili lang niya basta juice. Herbal juice ni siya. Ayan. First herbal juice in the market.
4: Kung magju-juice man lang sa para sa pamilya, dapat yung herbal juice kasi may pakinabang pa sa kalusugan. Sa halip mag-soft drinks, Magnum C Herbal Juice ang dapat inumon. Tatay Wilson Katumaw, maraming salamat sa pagpaminaw.
5: And
4: salamat din po sa pagpaminaw kay Nanay, ito na, si Nanay Perlita.
5: Nanay Pearl. Nanay Pearl.
4: Ayan, salamat po, Nanay Pearl. Gihidlaw kayo ko sa Magnum C. Lami kayo.
5: Gihidlaw kagidya sa Magnum C.
4: Salamat, Daday Wilson. Gihidlaw giday, ha?
5: Gimingaw daw siya. Ma'am, Vilma, Leopoldo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat po sa pagpaminaw kay Ruby, Racho, Geltura. Maramina po sila, Girly Abrasadol, Abrasaldo, ang mga taga-ban, Banon, Laak. Sa Manibanbanon Laak. Davao de Oro, maraming salamat po.
4: Ito yung mga bagong nag-follow sa atin na sa ating Facebook, Mami Lucky, si Daryl Estrilon, si Dora Dora, si Ancierto Joshua, Jonalyn Nuyat, si Lina Fortaleza, si Laima. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook. Si Joanne Suico, si Nora Camir, si John Ernest Libuon, and mga taga kini si Naib. O si Princess Rulatado, naminaw po niya sa tuwa sa mga taga Valencia City. May pagpaminaw, bay paglanog-lanog sa Valencia City. Si Inday Chocas, maraming salamat. Si Jennifer Bumanlag. Ayan, mga bagong nag-follow sa Facebook natin.
5: Thank you! Salamat po sa inyo. Naminaw po karon si Ma'am Rose Tagalog Kua. Uy, ibalik na si Ma'am Rose. Gikan sa yahang reunion bakasyon. Naminaw siya sa to sa hotel sa Cebu.
4: Aba, kalami sa life. Uy,
5: ibalik na ko siya trabaho sa may SBPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, Ma'am Camille, Ma'am Jane, Ma'am Sandra, Ma'am Adele, and Ma'am Kankan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Rebecca Nilias, ang mga taga na Bunturan. Thank you very much.
4: At ito ang upper area tabi, si Ma'am Judith Castro ng Davao de Oro. Daghan ng tigpaminaw sa to sa Davao de Oro.
5: Oy, thank you. Oops,
4: representing from Carmen, Davao del Norte, Berna Rose Gabriel. And na po yung representative gikan sa Trento, si Femeline Lopez. Nga gapalito sa Magnum C diha sa may JMP Pharmacy. Femeline Lopez, congratulations. Tig paminaw na doon diha sa kon. Congratulations naman.
5: Alam ko nang congratulations kayo kasi ma-expect na silang nasa yung premium ka tayo. Sigara-gara diha ka pa.
4: Taga Trento representing Trento.
5: Tiyo. Siya, syempre di mo palupig ang mga taga Alyosa North Katabata, Captain Jake. Si Michelle.
4: Representing Alyosan.
5: Si Michelle Adia Kalawigan.
4: Di magpalupig ang mga taga North Katabata. Ang representative nila si Ira Abdullah Abdul. Mayang pagpaminaw. Thank you.
5: Syempre di magpalupig ang mga taga Agusan El Surveruela. Si Nene Choy.
4: Aba, og mga taga...
5: Chuday.
4: Oh, si Chu. Og naminaw po. Di magpalupig ang representative mula sa Saguma, Bayugan City. Palakpakan na to si Ami Alasagas.
5: Wow, kuyawa. Siyempre, di po ni palupig ang mga taga kuan Captain Jake.
4: Ano naman?
5: Ang mga taga na bunturan si Rebecca Abarido Nia.
4: Oba! Oh, Kiya-kiya ay pod, next to Lord. Ug mga taga Okay Affordable Collection, diha sa Midsayab, di magpalubig, sila atin Neneng, si Shana, si Jen, si John, si Letlet, o si Tilet, o si Joy, Jeff, John, Jimboy, o ang pinaka sa baan nga si Bamba. Mayan, salamat sa inyo mga taga Midsayab.
5: Og syempre mga taga Thailand, Talaingon.
4: Ha, grabe.
5: Si Zeus Lotto.
4: Salamat po sa inyo. Di magpalubig po ng mga taga Tagum, si Yodge Pascua. Di magpalubig diha. Og syempre po, diri sa doa si Sir Pat Lucero. At to ang amigo diha, at to ang boss diha sa RPFM.
5: Hello.
4: Mayong pagpaminaw diha mo diha, boss.
5: Naminaw po syempre ang mga taga Damgonimo, Damgonako, ang taga Dream Village, Tagum City, si Nanay Edith Ponte, Pormento.
4: Daghan nag-representative sa Tagum ha, og namina po ng mga representative gigan sa Bislig. Walay layan ang pinakagwapang inahanda si Mila Salazar.
5: Ah, kuya. Okay. Siyempre, di po naman palupig ang mga taga Mati. Uy, na yung taga Mati ha.
4: Nasaag.
5: Asa makapalit din si Mati, si Edmar Raman.
4: Ayan, salamat po. Di magpalupig, gigan sa mga lugar, sa mga balaan, Santo Tomas, Davao del Norte, gika na kay Christy Achivara. Yes.
5: Kani, land of banana plantation.
4: Zamana.
5: Sa Panabo City, Lorena Junco.
4: Aba.
5: Di magpalupig po.
4: Di magpalupig ang gikan sa lugar.
5: Sige, taro nga ginagap.
4: Ha? Gikan sa lugar sa wa diri, wa dito, wa o, Lano del Norte.
5: Wow.
4: Lano del Norte, salamat. Salamat sa inasa naman itong hibasan. Wa,
5: naminaw po, Captain Jake.
4: Si Rhea Lingkagasan.
5: Ayan, naminaw po karang Captain Jake, ang lugar nga Perting, Bugnawa, o Perting, Ninduta.
4: Pagnaon ako na, bukid nun.
5: Lili.
4: Asa man?
5: Secret. Saan ka, oy?
4: Asa man?
5: Sa Kitaw-Taw Bukidnon, si Edeline Kapanas. Naminaw po ang wani trabaho. Nagsige na lagpaminaw ang ato ang accounting department admin. Di po na sila palupig daw.
4: Di magpalupig ning gikan sa lugar sa mga baka.
5: Saan mo mga kuhan ka po eh?
4: Riniel Bante. Hello.
5: Ay sa muka. O kani Captain Jake, sa lugar nga dagha ginaadtuan, nga ginaswimmingan, ginaliguan, sa lugar sa Governor Generoso Davao Oriental, si Nene.
4: Nene Chu.
5: Nene Chu.
4: Oh, wala na yung mga lugar diri. Di na ko nabasahan yung way mga lugar.
5: Kani sa lugar nga pag muagi ka mo mupiyong ka, Captain Jake.
4: Kabalo ko.
5: Sa pikit.
4: Pikit eh.
5: Pumikit ka. Si Ira Abdul, salamat.
4: Og la babay lang lugar diri. Butang inyo lugar para kay Bao Mi kanindot ani mga nay lugar oy. Asa ta pangita mga tao na tutoy mga lugar diri bi. Mga kanunay gakalayo, asa man?
5: Asa man?
4: Ha?
5: Asa na?
4: Mongkayo. Asa man to? Asa itong gibasa na ko? Taga Mongkayo?
5: Taga-asa man to?
4: Wala ano kong gibasa eh. Taga Mongkayo. Wala naman noon to. Ayan, relocation, New Bataan. Di ay ni si Robs Racho. Ayan, representing New Bataan. Napabila, Mami Lucky?
5: O, napabila ni Captain Jake sa lugar nga.
4: Ang sama na. Wala na.
5: Talibog ko.
4: Wala na.
5: Naminaw lang sila sa Bislig. Aba. Si Naray Mila Salazar.
4: Aba, salamat sa inyo.
5: Wala entry.
4: New Bataan, nabasa na nato. Mga taga-Kabakan, maayong pagpaminaw. Representing Evangeline Makatwal, ang pinakagwapa kuno sa Kabakan, North Cotabato. Walay lain kundi si Evangeline.
5: Ito na dyan ang pinakagwapa diha sa inyohang lugar. O syempre naminaw po ang sa lugar, Captain Jake, na siya lang yun ang pinakagwapa o muse o dagag-alahas.
4: Aba, di basta-basta.
5: Di basta-basta si Ma'am Bebs Kompetente.
4: Aba, ang donya, ang donya.
5: Ang donya ng tandag.
4: Aba.
5: Ang donya ng tandag, si Nanay Bebs Kompetente.
4: And si Ma'am Vilma Leopoldo, lagi nakaantabayan. Nangita in town ni siya Magnum C, kaya wa na siya kapalit in town. Salamat in town sa inyo na Ma'am Vilma Leopoldo. Kapamaligyan ni siya Magnum C, Ma'am
5: Uy, Minati. Salamat kaayo ha, sa inyo ha, ang pagpamaligyan. Maligya. O, gwapo mo po na siya, Captain Jake.
4: Nana siya'y kabuhayan. Di niya, di pag yun siya mabalik. Nagproblema ganun siya kasa sa kakumpra kay wala na siya ika-provide sa iyang mga consumers ba. Ayan, si Loretta Warain. Ayan, namina sa itong programa. Si Marisa Dumas, si Evangeline Makatwal. Maraming Cold Spring. Sa lugar sa maraming Cold Spring, Rob Sarancho. Ah, Cold Spring.
5: Daghan na ng Cold Spring. Ah,
4: Nibataan.
5: Sige ba, magpangita ni Captain Jag. Asa may makaligo o mga spring. Oy.
4: Gikan sa lugar sa Sibulan. Doon ang palakpakan. Asa naman do? Kung ibasa, naghanam ko na nulod ko. Nawa na noon. Nawala.
5: Sa lugar nga naghag abroad ang Inglesero sa San Francisco, Agusan del Sur, Celia Vertuduoso Purisima.
4: Ang lugar sa mga surplusan, Japan, Jokarhi, Japan surplus ng Midsayaw.
5: Nagyan siya entry, Sa lugar sa mga guwapa, sa may Mlang!
4: Lugar...
5: Tagay po niya, guwapo-guwapo po yung introduction po, Noy.
4: Lugar nga giilugan, unsaman, Marilog!
5: Sa lugar nga daghan permi o mga batanon, kay Evangeline Makatwal, sa may... kay Rube Sratso sa Mana. New Bataan.
4: Ayun. Anyway, mananata ha. Mananata sa itong kalingawan. Wala na po ikuan. Shoutouts kay Archie sa West Oil. Katingawan. Ayun. Salamat po sa inyo. Mga gasoline stations. Maraming salamat. Si Idol Mark Vert na mina sa itong programa. Salamat
5: Hello.
4: Din po sa inyo. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, sex, marriage, and career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang batiin kayo ni Mami Lucky ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalisa. Ikakwento ko po sa inyo, Kapitan, ang isang masilimuot. Ang masilimuot na naging karanasan ko sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento noong mga panahon kung saan nagkaroon ako ng batang karelasyon. Halos 13 taon, Kapitan, ang agwat namin ng edad nang naging karelasyon kong si Joshua. Ako ang nakakatanda. Pero bago pa man kami pumasok sa isang relasyong, Kapitan, ay may dalawa na akong anak sa naging karelasyon ko, sa una kong naging karelasyon sa buhay. Ito ang ikinakatakot ko noong, Kapitan, dahil napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Hindi naging nagtagumpay o hindi naging successful ang mga naging karelasyon ko noon. Sa una kong naging karelasyon ay nagkaroon ako ng anak. 18 anyos lamang ako, Kapitan, nung ako'y mabuntis. Hindi naman nagtagal at iniwanan ako ng lalaki. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lang ako ng first year college. Ito lang ang tanging masasabi nating bunga ng aking pinag-aralan o bunga ng aking pagsisikap. Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho. Sa antas ng aking trabaho at anyo ng aking trabaho, Kapitan, napakadali ko sa mga temptasyon sa buhay. Matapos akong mabuntis at makapanganak sa una kong naging karelasyon at iniwan ako, ay agad naman akong nagkaroon ng iba pang karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak, Kapitan, ay nabuntis naman ako ng isang lalaki. Bunga ng pagtatrabaho ko noon at pagsisilbi o bilang taga-silbi, Kapitan, sa isang bar. Yun lang kasi ang mapapasukan kong trabaho at napakadaling trabaho noong, Kapitan. Maganda rin naman ang sahod at hindi lamang sahod ang inaasahan ko, kundi ang mga ibinibigay sa akin na tip mula sa mga customer. Dati-rati ay nahihiya ako, pero kinalaunan ay tinanggal o natanggal ko na rin ang mga bumabagabag sa akin noon, gaya na lamang po ng mga kung ano man ang sasabihin at iisipin ng ibang tao. Lagi kong iniisip noong, Kapitan, na wala namang pakialam ang mga tao sa akin. Hindi naman sila magbibigay sa akin para may pagkain ako at may ipapakain ako sa aking anak. Kaya kinalaunan ay tinanggap ko na lamang ang lahat, Kapitan. Hindi na rin ako tinatablan ng kung anumang mga salita. Kahit man ang aking mga magulang, napagod na rin siguro sila sa kakasalita. Kakapuna sa akin dahil lagi kong iniisip noon, ano bang ipapakain ko sa aking anak? Ano bang maibibigay ko sa inyo? Eh ang totoo, kapag ka nakakasakit ang aking mga magulang, sa akin rin naman napupunta o pumupunta. Ako rin naman ang nag-aasikaso, pambili ng gamot o di kaya pangpa-hospital nila. Walang ibang mahalaga sa akin noong, Kapitan, kundi ang aking trabaho. Na kinalaunan ay dito rin ako nagkaroon ng isang panibagong karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak ay nabuntis na naman ako ng ibang lalaki. Sa madaling salita, Kapitan, hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Siguro umabot lamang ng 3 taon simula nung ako'y makapanganak sa pangalawa kong bata, ay iniwan rin ako ng lalaki ito. Tila mailap sa akin ang swerte, Kapitan, sa pakikipagrelasyon. Pero ewan ko ba, kahit anumang pangako ko sa aking sarili at kahit ano pang sabihin ko sa aking sariling hindi na sana ma-inlove pa
sa isang lalaki, pero madali akong mapaibig, Kapitan. Ito ang isa sa mga bagay na hindi ko ikinahihiya. Madali akong mapaniwala. Siguro, dala na rin po, Kapitan, ng pananabik ko sa isang pag-aalaga. Pananabik ko na may isang lalaking mag-aalaga sa akin. Hindi ko kasi ito naramdaman simula nung aking kabataan. Lumaki ako sa isang environment, Kapitan, na magulo. Mga magulang na laging nag-aaway, mga magulang na nagsusugal. Umaga pa lamang, pagising mo pa, andyan na, maririnig mo na ang mga bulyawan. Maririnig mo na ang pagsigaw ng aking ina. Maririnig mo na ang pag-aaway ng aking mga magulang. Na minsan, kahit hating gabi ay nag-aaway na naman o nag-aaway na naman ang aking mga magulang. Lalo na kapag ka umuwi ang aking amang lasing. At kapag ka umuwi ito, Kapitan, hindi talaga nawawala ang pag-aaway nila ng aking ina. Magulo kung iisipin. Pero kinasanayan ko na rin, Kapitan, at wala na naman akong ibang choice. Kahit ganun man ang aking mga magulang, Kapitan, pero never kong nagtanim ng galit sa kanila. Bagkus, silang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Silang una kong inspirasyon para mas lalo kong pagpursigihan ang aking buhay. Kaya lamang minalas ako na inaakala kong magkaroon ako ng sarili kong pamilya at payapang pamilya at magkakaroon ako ng isang asawang bubuhay sa amin o mag-aalaga sa akin. Hindi rin naman nangyari. Failure ako sa dalawa kong naging karelasyong, Kapitan, at nauwi ako sa pag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Ganun pa man, hindi ko tinalikuran ang aking responsibilidad. Patuloy ang buhay. Yan ang lagi kong sinasabi sa akin. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili noon. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng tumigil sa aking buhay. May dalawa akong anak, dalawang babae na umaasa sa akin. Lumipas pang mga taon, Kapitan, at lumaki na rin ang mga bata. Sa loob ng mga panahong yun, marami na rin karelasyon ang dumaan sa buhay ko. Pero dahil natuto na rin ako, Kapitan, hindi ko na hinahayaang mabuntis pa akong muli. Tama nga lang talagang naging desisyon ko dahil sa loob ng mga panahong yun, hindi talaga at wala talagang lalaking sumeryoso sa akin hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking mas bata o higit na mas bata sa akin.

nung magkakilala kaming dalawa, Kapitan. Mas bata siya sa akin ng 13 taon. Pero dahil na rin sa kanyang pagpupursigi at dahil na rin sa kanyang panliligaw sa akin, kinalaunan ay bumigay na rin ako. Kinalaunan ay napaibig na rin ako. Dati-rati ay iniiwasan kong lalaking ito. Alam kong hindi rin magtatagal, yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Bagamat gwapo, may porma, kung ikukumpara talaga, Kapitan, hindi talaga ako bagay sa kanya. May dalawa na akong anak. Wala naman ako may pagmamalaki dahil nagtatrabaho lamang ako sa isang bar. Taga-alaga ng customer at taga-silbi. Habang siya, may maayos naman na trabaho. Kaya lamang ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman daw niya tinitingnan ang mga nitong bagay. Bagamat hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang para sa kanya, ang sabi niya sa akin noon, ay mas pinipili ng isang babae na may karanasan sa buhay. Yung tipong hindi madaling malugmok sa kung ano man ang mga pagsubok. Lalong-lalo na nung maikwento ko na sa kanyang mga karanasan ko, Kapitan. Dito ko raw siya, sabi niya sa akin ay napahanga. Alam mo, napahanga mo talaga ako. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Yan ang sabi niya sa akin. Madalas kong tinatanong sa kanya kung wala ba siyang ibang nililigawang babae, Kapitan. Sabi niya sa akin, marami naman daw. Ang totoo, marami na rin daw siyang naging karelasyon noon na malapit na rin daw sana silang ikakasal. Pero sadyang hindi natutuloy, yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, matanda na ako. Hindi na bagay. May makikita ka pang single na hindi katulad ko. Lagi niyang pinipilit, Kapitan, ang mga salitang. Lagi niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi daw mahalaga sa kanya kung single. Hindi daw mahalaga sa kanya kung kahit siya pa ang nauna. Ang mahalaga sa kanya, yung makakasama niya habang buhay. Sino ba namang babae, Kapitan, ang hindi mai-inlove sa ganitong lalaki? Kaya kinatagalan ay na-inlove rin ako at napasagot rin ako. Ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lang sa akin kapag ka napagod ka na. Sabihin mo sa akin kapag ka wala ka ng pagmamahal sa akin, maiintindihan ko rin naman. Noong una, Kapitan, ay talagang kinokontrol ko ang aking sarili. Mahirap na. Baka sa huli ay matalo na naman ako. Baka sa huli ay iiyak na naman ako. Ako na naman ang maiiwan. Pero nung mga panahon lagi na kaming nagsama, lalong-lalo na at nung panahon na tumira na siya sa pamamahay ko, Kapitan, dito na napatunayan kong tunay nga ang kanyang pagmamahal sa akin. Siyang nag-aalaga sa akin at maging ang pag-aalaga sa aking dalawang dalaga. Sa bawat pagising ko tuwing umaga, Kapitan, ay may pagkain ng nakahain sa mesa. Kakain na lamang ako at pagkatapos kong kumain, siya naman ang magliligpit nito, maghuhugas ng pinggan bago pumasok sa kanyang trabaho. Doon ako napahanga. Salamat. Salamat sa Diyos. Yan ang sabi ko, Kapitan. Sa wakas ay nakatagpo rin ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nabanggit ko ang mga salitang salamat dahil buong akala ko eto na ang regalo sa akin sa napakaraming failure ko sa pakikipagrelasyon. Eto na. Makakabuo na rin kami ng pamilya. Eto na ang lalaking magsasalba sa akin. Eto na ang lalaking pupuna sa lahat ng mga panahon ng aking pasakit. Walang paglalagyan ang tuwa ko, ang kaligayahan ko, Kapitan. Sa araw-araw na magkasama kami ay naramdaman ko naman talaga ang kanyang pagmamahal.
Magtatrabaho siya sa araw habang ako naman ay magtatrabaho o nagtatrabaho sa gabi. Sa tuwing umuwi siya sa hapon, ako naman ang aalis, Kapitan. Ganing naging ganun ang buhay namin at nagkakasundo naman kaming dalawa, maging sa mga bayarin at obligasyon na minsan mas malaki pa nga po ang kanyang parte sa mga obligasyon namin, gaya na lamang po ng pagbabayad sa tahanan o sa aming tirahan. Gaya na lamang po sa mga bayarin sa kuryente na minsan inaako pa niya at lagi niyang sinasabing ako naman ang padre di pamilya. Mas lalo akong naniwala sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na noong mga panahong sabi niya sa akin, balang araw kapag nakaipo na siya, pahihintuin na niya ako sa aking trabaho. Bagamat hindi ko na ginagawa ang mga dati kong ginagawa, Kapitan, gaya na lamang ng pagtitable, pakikisama sa mga customer. Nung maging karelasyon ko na siya ay umiiwas na ako. Tagasilbi na lamang at minsan kahera naman ang aking ginagawa sa aking trabaho. Umiiwas na ako, Kapitan, para wala kaming pag-awayang dalawa. Ito ang naging dahilan kaya naging masaya ang aming pagsasama. Buong akala ko't nabuo na ang pangarap sa aking isipang, Kapitan, na meron na kaming isang magandang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok. Isang araw na lamang, Kapitan, nang madatnan ko ang aking anak. Nagkukulong sa kanyang kwarto at umiiyak. Inaakala ko lamang, Kapitan, na isang simpleng problema lamang. Baka meron na itong nagugustuhan. Yun ang iniisip ko noon at tinanong ko pa sa kanyang kapatid na dalaga. Sabi ko, kumusta ang ate mo? Ang sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, ma. Binibiro ko pa nga po ang kanyang bunsong, ang aking bunsong anak, Kapitan, na baka yung ate mo ay may karelasyon na o di kaya may crush na. Baka nabigo sa pag-ibig. Yun ang iniisip ko noong, Kapitan, at walang kahit na anumang iniisip na negatibong bagay. Lumipas na lamang ang dalawang araw, Kapitan, ganun pa rin. Nakakulong sa kwarto at halos ayaw kumain. Nang pinasok ko, Kapitan, ay nanginginig pa ang aking anak. Natatakot ito. Doon ako nakaramdam ng labis na kaba. Hindi na ito normal na kaba lamang, Kapitan. Hindi ito normal na pag-iyak lamang ng isang dalaga. Kinakabahan na ako habang tinatanong ko ang aking anak kung ano bang nangyari sa iyo. Bagamat kinakabahan ako, Kapitan, kontrolado ka pa rin ang aking damdamin. Ano ba ang nangyari, anak? Yan ang tanong ko sa kanya. Sabihin mo kay Mama. 14 anyos pa lamang ang aking anak noong, Kapitan, na panganay. Siguro makailang ulit akong nagtanong sa kanya. Nakaapat na beses siguro akong nagtanong, saka lamang siya nagsalita sa akin na Mama. Si Kuya. Nang ibig sabihin, Kapitan, ng Kuya ay ang karelasyon kong si Edwin. Anong nangyari? Yan ang kasunod ko na tanong sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay pinasok niya ako sa kwarto. Isang araw di umano ang sabi niya sa akin, Kapitan, tanghalian o katanghaliang tapat, hindi raw siya umalis ng bahay. Nalaman daw ito ng aking ka-live-in partner na si Edwin, Kapitan, na hindi siya aalis. Ang akala raw niya, Kapitan, ay pupunta sa trabaho ang aking ka-live-in partner. Pero nung tanghali, Kapitan, saktong wala naman ako sa bahay, tinaiming talaga ng aking ka-live-in partner na wala ako doon. Saka naman bumalik ito. Sakto naman ang anak ko dahil wala naman siyang ibang iniisip na may kasama sa tahanan, kaya ito naging komportableng nakapanti lamang at nakabra sa loob ng kwarto.
dito na, Kapitan, ginalaw di umano ng aking kalivin partner ang aking dalagang anak. Noong una, Kapitan, ay talagang nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Hindi ko lubos akalain na kaya itong gawin ng aking kalivin partner. Pagka-uwi ay agad akong nagtanong sa aking kalivin partner at ang agang sabi niya sa akin ay wala akong ibang ginawa. Nirerespeto ko ang mga anak mo, lalong-lalo na ikaw at mahal na mahal kita. Lumuhod pa ito sa aking harapan, Kapitan, at nanumpa na wala daw talaga siyang ibang ginagawa. Ang sabi pa niya sa akin, Kapitan, baka gumagawa lamang daw ng istorya ang aking anak. Dahil nahuli daw di umano ang aking anak, Kapitan, na nakikipag-chat ito sa isang lalaki. Nang sabi pa ay nahuli ko ang anak mo. Kaya siguro ginagawa na ko ng istorya ng anak mo dahil napagalitan ko yan. Pinagbawalan kong magkaroon siya ng karelasyon dahil napakabata pa niya. Napunaraw niya ang aking anak na dalaga, Kapitan. Doon pumasok ang pagdadalawang isip ko. Totoo kayang sinasabi at pagsusumbong ng aking anak? Paano na lang kung hindi totoo? Baka totoo ang sinasabi ng aking kalibin partner na nahuli niya ang aking anak na merong katsat na lalaki. Napagalitan lamang daw niya ito. Ayaw kong masira ang sinimulan kong pamilya, Kapitan. Masayang masaya na ako. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Tinanong ko ang aking anak kung totoo ba o may katotohanan ba kanyang isinumbong sa akin. Sinabi ko sa aking anak na, anak, siguro naman hindi magagawa ng kuya mo ang binibintang mo. Nagalit ang aking anak sa akin, Kapitan, at pinagtabuyan ako. Sabi niya sa akin, bakit ko raw pinaniniwala ng kalivin partner ko? Isa naman ang anak ko. Gulong-gulo ang isipan ko noon. Gulong-gulo ang isipan ko sa pagkakataong yung Kapitan dahil hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, kung nagsasabi ba ng katotohanan ng aking anak, kung totoo ba ang sinasabi ng aking kalivin partner. Ayaw kong palayasin ang lalaki ito, baka nagkamali lamang ang aking anak, Kapitan. Dahil ang pagkakilala ko ng lalaki ito ay may galang, marespeto at mapagmahal. Kitang-kita ko naman ito, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit naglayas ang aking anak. Umalis ito sa aming tahanan at doon na tumira sa kapatid kong babae. Nagalit pa ang aking kapatid na babae, Kapitan, at pinagbantaan akong magsusumbong sila sa pulis. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili sa pagkakataong yon dahil bakit ba ako nagalit sa aking kapatid? Sinabi ko sa aking kapatid na bakit kayo nakikialam? Ianak ko naman yan. Kung meron mang dapat magalit, ako yon bilang isang ina. Sa bahaging yung Kapitan, aminado akong naguluhan lamang ang aking isipan. Sa bahaging yun, aminado akong nagkulang ako bilang isang ina. Ayaw kong masira ang aming relasyon. Nung lumayas ang aking anak, pinahintulutan ko na lamang, Kapitan, dahil alam kong nasa mabuti rin naman siyang kamay at inaalagaan ang aking kapatid. Hinayaan ko na lamang humupa ang lahat, Kapitan. At nagmasid at nakiramdam kung ano ba talagang katotohanan. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang cellphone ng aking kalivin partner, Kapitan. Dati-rati ay hindi naman ako nakikialam. Kailan man ay hindi ako nakikialam ng cellphone ng mga karelasyon ko. Ayaw kong may makita ako. Pero isang gabi, isang araw, Kapitan, ay pinakialaman ko ang cellphone ni Edwin at tinignan ko kung anong meron nito, kung anong laman nito. At doon ko nakita sa kanyang cellphone, Kapitan, ang mga videos kung saan binividyohan niya ang aking anak.
Napakawalang hiya, Kapitan, ng ka-live-in partner ko. Ipinagtanggol ko pa siya at mas pinili ko pa siya sa aking anak na minsan halos kinalimutan ko ang aking anak para sa kanya. Galit na galit ako, Kapitan, nung makita ko ang kanyang cellphone habang ang laman ng kanyang mga videos, Kapitan, ay ang aking anak. Kung saan minsan natutulog na binibidyohan niya. Na minsan habang nagbibihis sa kwarto, walang kaalam-alam ang aking anak na binibidyo na pala siya ni Edwin. Grabe ang pagkagalit ko noong, Kapitan. Nasampal ko, napalo ko pa ng upuan si Edwin nung umuwi ng tahanan. At agad ako nagreklamo sa pulis at dito nang nagsampa ako ng kaso. Pinakita ko ang ebidensya, Kapitan, at pinakulong ko ang lalaking ito.

Umusad na ang kaso, Kapitan. At napakulong ko nga si Edwin. Pero hindi ko na maibabalik pa ang tiwala ng aking anak sa akin. Matapos kasi ang mangyari ang mga bagay na yon, may takot na rin ang aking anak sa akin. Labis-labis ang kanyang pagtatampo sa akin. Kahit anumang hingi ko ng tawad o patawad sa kanya, Kapitan, ayaw na niyang humarap sa akin. Ang sabi na mas mabuti na raw doon sa tumira sa aking kapatid. Dibaling maghirap, dibaling mag-isa siya, huwag lang daw mapunta sa akin. Naiintindihan ko ang galit na yung Kapitan dahil minsan mas pinili ko ang lalaki ko kaysa sa kanya. At aminado akong nagkulang ako bilang isang ina sa kanya. Pinagsisihan ko, Kapitan, ang lahat ng iyon. Nagkamali ako. Nakalimutan kong proteksyonan ang aking dalawang mga anak. Munti ko nang makalimutan, Kapitan, ang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Munti ko nang kalimutan ang aking mga anak para lamang sa isang lalaki. Ang pagkakataong ito ay nagturo sa akin ng malalim. Nagturo sa akin ng kaalaman sa buhay. Kung may babalik ko lamang ang pagkakataong, Kapitan, mas pipiliin ko na lamang mamuhay na mag-isa at wala ng lalaki. Pipiliin ko na lamang na aalagaan ang dalawa kong mga anak. Nagsisisi ako, Kapitan. Pinagsisihan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking anak na bala, sa aking anak na dalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at umaasa ako, Kapitan, na magsilbing aral ito sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga single parent, na alagaan ang kanilang mga anak. More power po sa inyong programa. When I was young, Annalisa.

0: Malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi na i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum Sea Herbal Coffee.
0: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko o Magnum Sea Herbal Coffee.
2: Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kaino mo na mabadyo kog Magnum Sea Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw na abot ikag palingki ba?
3: Palitan na ko ni mo Magnum Sea Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
3: Kung ho! Balik dito sa parwasya! Iingan talaga nga magpalit og Magnum Sea Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum Sea Herbal Coffee. Pagdali dito!
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
6: Love, sex, marriage, and career.
1: Kaya parang may nakikinig sa programang Love.
0: Sex, marriage, and career. Kaon si Kapindik o ka ng
1: Skyflix.
0: Huwag
1: ako na niyo doon.
0: Tag-diet-diet mo na siya o eh.
1: Huwag ako na niyo doon kay Nabi. Si Man. Tunlon sa nako.
0: Tunlon sa inyong sa dinag Captain Jake. Mm. Sa mga naminaw karon sa tua, salamat kayo sa inyo ha, sa mga naga-Facebook karon o sa mga naminaw sa tua sa radyo. Nga na, intriga gid sila kung unsa daw ang dagway ni Captain Jake. Nakip na ganin nyo, nga mura siya si Paulo Abinimo.
1: Abinimo
0: si Paulo Avilino.
1: Rabiha dyan. Si Kuano Naminas na programa, si Evangeline Makutual, maraming salamat po. Si Jackie Montes, thank you sa pagpaminaw. Si Calizel, si Niza, Naminas na programa. Si Mama Pearl, si Ma'am Emma Hara, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Si Nanay Flor Flores, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nanay Flor Flores, naminaw po si Marisa Dumas. Ang ganun ng boses niyo, Kap, inaantok tuloy ako.
1: Uy,
0: kapag malay
1: niya. Manaturo, excuse ni Nanay, tigtulog yung kakarong orasa.
0: Oh, tigtulog yung karoon. Niligyan na ka ng gwapo gisag tingog.
1: Si Jocelyn ng Takuron, nakikinig po sa LSMC. Maraming salamat, Jocelyn. And naminas sa programa, mga taga RJ Blossom Flower Shop. Sa mawag si Joy Riponte o Rebecca Alarcon. Busy kay mi sa pagbot o bouquet para sa Mother's Day.
0: Uy! Ayan,
1: salamat po.
0: Pila na lang man kaadlaw ang Mother's Day.
1: Uy, hapit na dahil Mother's Day puhon sa Sunday.
0: Kani mga banya, ay doon mo kalimot. O pagmuingon ka na inyong asawa nga, ayun ang papapahit o bulak, oy, pagpalit, good mo.
1: Oh, taga eh.
0: Kay basin og mag World War 3 gyud.
1: Ay.
0: Oh, kay pati ate ka naman ang mga
1: babae. Kabalo ba mo na si Mami Lucky, gi-remind ko niya nga, oy. Mother's Day na. So, kabalo ba mo sa yang gibuhat sa kuha, gipakita ko nag video kung unsa ka lisod ang mga anak. Oh.
0: Unsa ka? Ano ko tanaw ug niyo kani?
1: Gipatanaw jud ko, ano tanaw man gyud ako nga sa yan mo ni ang kalisod ang panganak. So, gusto lang ni ipakita nga inaani kalisod ang maging mama.
0: Dapat doon sa kalisod ang pagpanganak. Ang ana po ang kalisod ang pagpangita o regalo.
1: Ayan. Unsa man imong gusto, cash or bouquet?
0: Wala, nalibog ko. Aba. Pwede both.
1: Bouquet o cash, gina'y ha?
0: Pwede cash ka to.
1: Anyway, magandang araw po. Happy Mother's Day and advance po.
0: And advance.
1: Harong Sunday na lang ha, Mother's Day. Sila Nanay Carmen Poras, Happy Mother's Day. Ayan, si Nanay Elsa Nergit, Happy Mother's Day. Nanay Flor Flores, Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day po sa inyo. Wala pa ni Mother's Day ha, pero grabe nagyod. Sa una, Captain Jake, paging aning ang mga season Mother's Day, kaya wala ano, ang mga tao, murugwa lang muna sa ila because every day is Mother's Day. Karoon naman ni uso ni mga Mother's Day nga, naghan kaayong chichiburuchik kay, siyempre, naghan man og mga nangandam.
1: Yes.
0: So, katong mga nagabuhat og bouquet, mo po ilang buhaton.
1: Pero, I mean, kwan yun. I mean, gwapo man po na usahay ngayon. I mean, simpleng mga recognition. Simpleng
0: recognition.
1: Pa-acknowledge ang mga efforts sa ginikanan. Ano, ragun na gano'y? Ginagmay, ragun na. Binisaya, ragun na. Inatora ba?
0: Magtinamban ra.
1: Happy Mother's Day man. Yan, alakay gamay bulag na. Malipay na siguro na.
0: Ang gusto sa mga inahan, nga, good magpabadlo ang mga anak. Mo, best Mother's Day gift.
1: Yan, pinakalindot nga gift ka ng namoy cash.
0: Ah, Or di ba kaha, maghatag kag bouquet nga na ay Magnum C nga mga sachet.
1: Oh,
0: ah, mga kape.
1: Kape ba kaha karon, no? Di ba ka, tagaan ni mo Magnum C Barley Coffee, di ka Magnum C Diet Care.

0: malipay na ibang mama.
1: Siyempre, ang imong ihatag sa iya, ha? Kaya kung kasi imong ihatag, ipalit naman imong maintenance gahapon, palit na lang po ka-apil og Magnum si Prada.
0: So, diba?
1: In connection po ni siya sa ato ang letter sender karon Captain Jake, nga usapod ka inahanan nagpadala sa iyahang storya.
0: Si Johaima Kali from Poblacion, Buluan, Maguindanao. Salamat po, Johaima Kali. Thank you po sa pagpaminaw. Kadali lang ako lang isingit mamilaki na mina po. Si Pat Recto of New Bataan, Davao de Oro. Avid listener yun ninyo ni Kapitan. Salamat po mga taga New Bataan, si Pat Recto. Thank you po sa pagpaminaw.
1: Thank you very much. Namina po si Ate Lizelle, si Nisa, si Evangeline Makatual. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jackie Montes, ang mga taga-Tibalog, thank you po sa inyo.
0: Ayun, yan po ang mga nagpagpag-beat sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Si Ronel Dolor pala, namina sa programa. Shoutout po kay Nardo Noble. O sa iyong asawa nga si Yanya Noble, watching from Busok. Katawhay, Bagumbayan.
1: Kasama ng Busok.
0: Mga taga-Sultan Kudarati sila. Maraming salamat po mga taga-Katawhay, Bagumbayan, Ronel Dolor, o sa iyong mga kaubanan niya, salamat po sa ina. Taga-Sultan Kudarati, Isulan, Surala. Nindot lagi ito pag mag-comment mo sa itong Facebook Live. Butangig yun yung lugar. Para kayo ba, huminga, dali mo na minaw. O, taga-Marambag Bukid noon, Kitauto Bukid noon, mga taga-Wao. Lagyan niyo po ng lugar para... Nindot basahon ba? Si TJ Puno, maraming salamat po sa inyo. Balikan na natin ang kwento, mga kaibigan, ni Annalisa. Ang kwento po niya, isang single mother at the age of 18 years old, naano siya anak, Mami Lucky. Dili naging successful, ikaduhan niya, nasa partner, wapanag 1-year-old niyang bata, naano sila yung partner. Yan, alay conflict na may sa mga names because ang pangalan niya is yung kapartner si Edwin. Ang ihading, ihang unang kapartner si Joshua.
1: Mm-hmm.
0: So wala din yan siya wala matarong og ko. Edit niyan si Nanay Pearl ang nakabantay ani. So mga niyang story karon. So doon na siya ka-live-in nga bata sa iya, younger 13 years old ang gap nila or age gap, Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Itagahan niyang chance, ang ipon sila. Nga iya mga anak ay 14 years old na that time, dalaga na. To cut the story, I mean, ang lalaki na, kwan ba? May na...
1: Demonyuhan
0: ang ulo ba? Ang mama, dili pa ganoon sa convince nga ni sumbong yung anak mo, di pa mutuo ba? Kaya hopeful pa sa idea nga, basi nagkamali lang yun akong anak. Basi tinuod lang ang akong anak, basi noon niya, out of fear, nakabuhat sa story nga, dili maayo, ano ba? Hopeful siya, kaya basi tinuod po na yung story.
1: Nag-hinder po sa iya ha, ang feelings po Captain Jack sa laki.
0: So, I mean, normal na, mabutahan yung gugma, no? So, money siya ang story, mga kaigsunan, na na-prove lang niya tungod ginatanawan niyang cellphone sa iyang partner. And dito niya nakita nga ang sa cellphone sa iyang partner, ang uno dito, Mami Lucky.
1: Mga videos sa iyang anak
0: dito nga matuo, videohan sa iyang kalipin partner. Ay, nagyod ay dili maayo nga tinguha. So, dito niya na-prove nga yung anak na dalaga nagsumbong sa kamatuuran.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Na-file lang yung kaso nga rape yun ang kuan. Ang maong hintungdan. Kaya nga no, una, 14 years old lang bata.
1: Minor.
0: So, daghang king mga comment din, Mami Lucky.
1: Ayan, si Zeus Lotto, mahirap talaga ipagkatiwala sa ibang anak, lalot ito ay mga dalaga na. Marami na ang ganyang pangyayari sa buong Pilipinas. Sana kayo dyan na mga single mom, itong sulat na ito ang pagkukunan nyo ng leksyon. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan, but for safety reasons, it is better may kasama ang anak nyo talaga sa loob ng bahay na mas nakakatanda na babae o magulang nyo mismo sa loob ng bahay kung meron man.
0: Mm.
1: And for me, kung ako nasa pwesto mo, sender, mas paniniwalaan ko ang anak ko kesa sa live-in partner. Bakit? Kasi mas kilala mo ang anak mo kesa sa kanya. Sana din alam mo agad sa malapit na klinika o hospital para matingnan kung nagalaw ba talaga siya. Pero
0: dito niya ipatanaw yun, actually. Kasi,
1: oo.
0: I mean, out of fear.
1: Out of fear.
0: Kahibaw good siya. I mean, ako ba sense ba yan ito no nga bitang kita ba nga hamtong na makasense ta nga sa story man good makasense ta ba nga kay Bauman siya pero gusto lang niya nga takluban
1: in denial
0: ayun, tama yun.
1: Pero at least at the end of the day natauhan at nakagising ka na rin at naipakulong ang live-in mo, and hayaan mo na lang ang anak mo makipag-isip at makapaglabas ng kanyang hinanakit. Darating rin ang panahon na maghilom ang lahat ng sakit. Sabi yan ni Zeus Lotto. Sabi pa dito, Captain Jake, ni Marisa Dumas, babala sa lahat, huwag ipikit ang mata sa ganitong sitwasyon.
0: Ayan, napriso naman.
1: Ayan. Sabi pa dito ni Ate Lizan, ang pagsisisi ay para truan. ka para hindi ikulong ka, pwede na siya magbagula, lalo na sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak.
0: Ayan. Salamat po sa inyo. Si Emma Hurtado, magandang hapon po. Shoutout po sa kananay Valentina Alvarez Diaz sa Maygulayan, San Fran, sa Agusan. Gikan ni kay Emma Hurtado, Butuan City. Salamat po, Emma Hurtado. Ayan. Kananay Valentina, kumusta naman nanay Valentina o si nanay Nelly? Salamat po sa inyo, mga taga Davao A Plus Credit Corporation sa Maramag Branch.
1: Hello!
0: We are listening sa 104.7 Prime FM Maramag Bukidnon. Salamat po, Jen. Okay. Thank you, Jen.
1: Ay, basahin ko lang ito kay Queenie, ha? Ay, na siya, Captain Jake. Hindi lang siya ang may ganyang problema. Kadalasan yan po ay narinig ko rin sa iba na may anak na dalaga na ginagawalaw daw ng mga stepfather. Ang maipapayo ko lang sa sender na kung pwede, ang kanyang anak na lang ang priority niya at huwag na niyang unahin ang lalaki sa buhay niya. Upang sa ganun ay manatiling matatag ang samahan ng kanyang mga anak, lumaki silang mabuti at mapagmahal sa kanila, lalo na sa pamilya ng sa pamilya, iba kasi kung nanay mismo ang mag-aalaga
0: tinood,
1: sa mga anak.
0: Tinood. Ayan. Tinood man to yung gingon. Aminado man siya. At the end of the day, nakasabot na siya sa dagan. Aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta siyang anak. Mamaya yung gingon, Sam.
1: Yes.
0: Na aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta siyang anak o aminado siya sa iyang pagkukulang bilang usa ka inahan.
1: Oh, sabi nga dito ni Marisa Captain Jake, hindi ito simpleng kwento. Ito ay panawagan para sa hustisya.
0: Ayun.
1: Actually, ang kwento niya, Captain Jake, bilang isa, hindi naman siya nagtanong kung anong, kumbaga, ang kwento niya, ang magsisilbing panawagan at, example ba?
0: Oh,
1: example.
0: Pero, I mean, not all, ha? Basin o niya na inamina sa tuwa, no? Niya, human na aman po'y maayong kanang padre di pamilya nga or kanabitong stepfather, mami laki, no? Na may po'y inana nga mga buutan, mga maayong tao niya. Basin o niya mag-generalize ba?
1: Oo.
0: Masinaw niya yung mga dili maayong thinking o niya, ha? Pero, nindot gud po ni nga panalaminan ni nga story. Ingon sabi nga dito ni ano na thou shall not compiance daw. Sabi ni kasatag nina akong ibasa ganin, thou shall not compiance.
1: Oh, tinood.
0: Oh, sige, Mami Lucky.
1: Bilang isang ina, sa kwento ni ano, maging ano din ito talaga, Captain Jake. Mahimo niya siyang usa kita wag ana ha. Dili man ta kanang kumpiyansa kung dili mahimo ni siya
0: eye opener.
1: Tama, very nice. Mahimo ni siyang eye opener lalong-lalo na sa mga single moms, especially sa mga inahan nga na ay mga anak ng mga babae. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay ganito, pero may mga cases talaga sa Pilipinas na ganito ang nangyayari. Bakit? Kasi minsan we are very kanang kumpiyansa sa tao nga ginapasulod na to sa ato ang panimalay. And sometimes, kanabitawang kuan, Captain Jake, hindi naman nagkulang, pero naay mga panahon nga kailangan po nato i-remind ang ato ang mga anak, especially pag babae, kung ano ang wasto nga kanabitawang wastong buhaton, Captain Jake, ba pag naay laing tao sa ato ang panimalay. Maging eye-opener ito sa mga ginikanan.
0: Hindi lamang po, mga kaibigan, tungkol ito sa pagiging single mother o hindi lang ito tungkol sa usa ka kanang stepfather, kundi ito tungkol sa isang dalaga.
1: Sa isang dalaga.
0: Sa dalaga. Paano proteksyonan ng dalaga?
1: O, yan ang magandang tanong din, Captain Jake. Ako, bilang isang ina na meron akong dalaga po nga anak, actually, kung mga anak ni Captain Jake, puro man mga babae, mabitaw, maingon dyan ko sa hay nga, hadlok magkaroon og babaeng anak. Because one of the reasons nga nung hadlok magkaroon og babaeng anak, kasi sa mga ganitong klaseng cases, hindi naman natin sinasabi na mangyayari or somewhat, pero ang atuam din good din ha, is ang unsaon ba paglikay aning mga butanga. Una nga, kung pwede ma-share lang po na ako, Captain Jake, sama sa story na to, karong adlaw nga, kanisya may mga eye-opener. Una is dapat turuan talaga, i-educate ang atong mga anak na babayi. Unsaon pag-educate, dapat as early as kanabitawang nana siya'y buot, nana siya'y tarunga panghuna-huna, isulti gud nimo sa iyaha kung unsa ang mga possibilities nga mahitabo kung unsa, base sa iyahang mga actions. For example, nga nung di man kinahanglan nga ang mga babae mag-short-short makaroon sa gawas, di ba? Kasi minsan sinasabi nila para hindi mabastos, magdalimit ng maayos. Hindi naman po sa, para sa akin naman, dili man good siya kanang kinahanglan good nga kuan, Ang importante lang, anak, ma-educate mo sila. Ano man, kasi na yung mga evil eyes nga naa sa palibot lang. Mm. Diba? May mga natawag tayo na temptation.
0: Kano yung education, Amilaki?
1: Oo.
0: Ano daw?
1: I-educate. Storya ko ni may mga anak nga.
0: Dili mag-ani.
1: Oh, dili mag-ani.
0: Maglingkod.
1: Maglingkod, magtarong
0: maglingkod. Pag may mga lalaki, sulodo kwarto.
1: Oo. Pag naa kay mga kailang nga, dili, nga mga lalaki, ay naay mga bisita ba nga lalaki karon sa inyong panimalay, nga di ka kaila, kung ang imong sanina dili maayos, mag-ilis kag sanina para at least dili pod makahuna-huna o dili maayo pod ang mga tao nga nasa palibot nimo. Education is the is key.
0: Tapos yun. Ikaw, I mean, dili pod man ibawalan nga magstorya sa mga stranger.
1: Oh, stranger.
0: Dili pagka dili ka kaila yung storya, yan. Dili ma-accommodate sa mga maayo kayong storya lang, labi na kung lalaki, ana.
1: Oh. Okay, isa pod ana,
0: maging maingat. Yan.
1: Maging maingat. Isa pod ana, Captain Jake, ang pakigstorya pod mo, ang pakipagrelasyon po ni mo sa imong anak.
0: Yan.
1: Importante po na siya. Pangutanon ni mo, kamusta man ka? Unsa may nahitabo? Uncomfortable ba ka sa mga butang na nasa palibot ni mo? Pagsulti, ano ba? Be open. Kay sa panahon magod ka ron, kinahanglan, kahibaw ka sa sitwasyon, sa nahuna-huna, o sa unsa ang na-feel sa imong anak, especially ka ni mga babae nga mga anak, kaya pala kahibalo ka sa unsa ang dagan sa ilang huna-huna.
0: Mm.
1: O at least, kung naman sila mga nahuna-hunaan, nga, or na-confuse sila or na-curious sila sa ilang huna-huna, at least ang inahan po, maka-advise kung si pwede buhaton.
0: Hmm.
1: Okay. So, kana.
0: Salamat, Mami Laki. Si Kuan Mani, walang lalaki nagtatagal sa kanya. Ba't pa pumapayag mag-live-in? Eh, may anak siyang dalaga. Si Ira Abdullah Abdul. Maraming salamat. Si Shaira from Carmen, North Cotabato. Thank you po sa inyo. Mga taga-Maramag, Bukidnon. Maraming salamat.
1: Hello.
0: Kibawi, Don Carlos Bukidnon. Salamat po sa inyo. Lagi pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po ng mga taga-Coronadal City. Ayan. Okay. Una, ang pamamahay po, mga kaibigan, it all kwan ha, it applies to everyone na may anak dalaga. Ang pamamahay po natin, mga kaibigan, regardless kung ito ay single mother or alimbawa stepfather lang, I mean, dili lang dapat nakafocus, nakasentro dito sa story karon. Kaya ang story magod, gatudlo sa tuwa nga, kung naka anak dalaga, dapat imong panimalay, dapat should be safe for your anak dalaga.
1: Oo.
0: Ayan, safe from kanang ano ba, mga tao nga pwede mo sulod sa inyong panimalay, lalaki nga naalang sa inyong kaugalingong panimalay, bisan pag imo ng paryente, bisan imo ba ng kadugo, di gyud pwedeng kumpiyansa sa anak dalaga sa panahong karon, ha? Ngano makaingon man sa panahon na to karon, kung sa unang panahon dili pa inana kalala ang droga. Sa unang panahon dili pa kalala ang kanang pornography. Karon sa atong panahon, kung nahitabo na sa unang panahon, mas labing mahitabo karon kay nana, karampan karon ang drugs.
1: Mm-hmm.
0: Grabe karon ang mabuhat sa drugs. Ngayon gisulti na ako ni, nag-drugs ba ito ang stepfather nga sa story na ito karon? Dili man, natin si sarili. Pero daghan magun makarelate aning story, nga naminaw sa story, o sa atong kwento karong adlaw nga pwedeng ilang tanawon po ba nga na bagay nga pwede man gud nga diligi ka dito sa pagiging stepfather, Mami Laki, kasi makasentro lang ta dito ba.
1: Oh, tama.
0: But it all boils down dito sa kanang usa ba, gaano ba ka safe inyong anak dalaga. Sa atong panahon magud garon daghang kayong drug addicts. Ayan, pangalawa, kanang unsa ba ka safe inyong panimalay laban sa mga tao nga mosulod lang sa inyong panimalay. Ya, grabe karon ang pornografiya, daghang kayo ang mga dili maayong huna-huna sa mga lalaki nga makabuhat og dili maayo. Kadaghan ako nakita nga videos nga gibalita sa mga sa TV, gibalita sa Facebook nga makita na to ba nga gatrending ang news nga usa ka lalaki nga mabuhat man niya sa magbinuang o manglugos usahay sometimes ang ihapang kaugaling anak.
1: Mm-hmm.
0: Because of drugs, because of pornography. Ano ba? Nya mo na karon ang story nato nindot kuhaan og aral nga dili lang about ni sa usa ka stepfather nga nagbinuang.
1: Mm-hmm.
0: It's all kanang pagiging safety sa usa ka tao, sa usa ka babae, sa ilang kaugalingong panimalay. And it could have been prevented, Mami Laki. It could have been prevented kung ang usa ka mama igmat. Kung ang usa ka mama igmat, ga-observe, ga-tanaw, suspicious ang mama. At ang pagiging suspicious, mga kaibigan, hindi po masama yan.
1: Mm.
0: Wala pang iniisip ang tao, iniisipin mo na nga, pwede niyang buhaton eh. Nga nung kailangan niyo na isipon so that makapangandam ka.
1: Correct.
0: Nga bago pa man na niya buhaton, nakapangandam ka na nga, dili na niya mabuhat. Kaya doon ako gibuhat nga, pamalaod, polisiya, o pamaagi nga di na niya mabuhat. Sama na lamang kung halimbawa imong kalibin partner na laki, mulakaw kagabi, mabilin imong mga anak lang, o sa imong gibuhat para malikayan ang pwedeng pagbinuang sa usa ka lalaki sa panimalay, labi na kung imong mga anak dalaga nga maoray mahibilin. And dili ka pwedeng musalig. Again, even gani kadugo, doon na ganito'y nabalitaan nga pinsan I mean harsh kay paminawon. I mean I don't know kung ganahabo mo mamina, pero grabe magud ka. Brutal ba? I mean,
1: kumbaga karon Captain Jack, rampant magud na siya ang anang issue because of the...
0: Di mo ma-imagine magud kung unsa ka brutal ang panahon nato karon. I mean, ana ba kanang tungod magud na sa ang drugs karon, ang kanang ang tao karon is very accessible sa ilang ang kanabitang itawag na pornography, kay ang pornography magud man kaigsunan. Naramagod sa sung cellphone karon. Mm-hmm. And grabe ang impluwensya niya na sa dili maayong pangunahuna sa mga lalaki. And mostly ana mami laki diha gyud magsugod. No kauna-una nagdi maayo ba? Mao na ba? So grabe ang impluwensya na sa atong panahon karon. So mag-ingat, mag-amping. So ang atong panimalay should be a safe
1: place.
0: Safe place para sa ato ang mga anak dalaga. O kahit man ulitaw, mao nang ato ang pinaka safe place unta, mao nang proteksyon and ginikanan should be the primary kuan, kanang protector of the family. So mama ka, ayaw na una lang ng karelasyon. Ayaw lang na hunanaang ng imuhang magubain niyo hang imong kali, ikaw man dapat good ang protector. Ikaw unang nagsaalang-alang sa safety sa imong mga anak, labi na kung mga babae, labi na kung dalaga. Ang tama pa gani nga buhaton na mami laki. Ako ha, kung ako ni pananaw ha, kung ako ganyan na, di kung mag-live in mang galing ni, magbuhat mi gamong kaugaling ng rentahan, dili dito mag-ipon sa kuang anak. Kung galing man, gusto yun mo magkaroon ng karelasyon. Pero kung usa ka nanay ka, ang imong concern imo na lang mga anak, ano man ay mag-uyab-uyab lang mi. Ano man ay kung halimbawa gusto ko makihilawas, ano ay mag-lodging house na mo. Ano mag-live in man yun, ano mag-uban man yun, na pwede man yung pwedeng makaguba ba? Mm-hmm. I mean, ako kay possibility. So, ina na ba? Or, di na lang yun magrelasyon. Ang imuhang focus na lang is dito na lang si mong mga anak. Ayan, kung kaya lang kung naman kaya. Ayan.
1: Or di ba kahapag-abot sa panahon nga masettle na imo mga anak?
0: Oh, tinuod na mami laki. Kaya bang ang imo na lang focus is kung paano na lang nimo atimano ng imong mga anak, paano ilang pag-eskwela, paano ang ilang proteksyon, paano nimo sila maampingan, paano ang ilang future. Mao na lang ng imong pinaka-primary concern, mami laki. I think mao na ang pinaka dapat ginatanaw o ginasang-alang sa usa kay nga. Hindi lang kinsa kung bagong karelasyon. Oh,
1: bilang mga magulang, our responsibility is our children, ang atong mga anak.
0: Mm.
1: Kung wala mang galing kay partner sa imong kinabuhi, nga ikaw ang nagbuhi sa imong mga anak, imong top one priority responsibility na to ang atong mga anak. Second na ng ano, kanang...
0: Well, less priority
1: na. Least, pa, ano na siya kanang... Least and last priority na siya.
0: Least and less priority. Ayun. Okay. Hindi man kailangan good kung halimbawa sa kadaghan ba naman, for example, sa story na itong karoon lawa, sa kadaghan ba naman naging karelasyon niya, wapa ba ta natagbaw? Wapa ba ta nakatuon sa kinabuhi? Nga, I mean, ano sa ba ta matututo sa kinabuhi? Kaya gani, paulit-ulit na nangyayari mga ganitong bagay, mga kaigsunan. Kasi makita na to, bottom line, is that wala nakatuon ang ito ang sender. I mean, sorry ha, sorry to say that. Kaya kung nakakatuon lang mami laki, ang nindot kay nga paminawon lang is that naningkamot ko para sa kong mga anak. Nakapaskwela ko para sa kong mga anak. E nakagraduate akong mga anak tungkol sa kong pagpaningkamot. Kana nga statement, mami laki, even wala ko'y partner sa kinabuhi, kaya na akong barugan ng akong pagkainan. Kana malami kay nga paminawon, mami laki. It shows lang nga nagpakainahan kayo sa mong anak. Dili atong proteksyonan pa ni imong lalaki, maguba imong relasyon, marag somehow makaingon jud ko nga tama gyud ang imong pagtuo ug tama gyud imong pag-amin nga duna jud kay dakong pagkukulang sa imong anak. Okay, you should be the first protector of your kwan, daughter. Ikaw yes, din ang dapat gilauman niya. Don't then, kasi pwede mo haton. Nagkabaton siya ng dili mayong unahuna mo anak. Normal because ikaw ang tayang gilauman nga mo proteksyon sa iya. Normal nga magbaton siya og dili mayong damdami. Normal. Those are normal. Pero eventually, if mapakita lang nimo sa imong anak, imong sincerity, nagmahay, since naayos na nato ang tanan, eventually, mauli ra po ng kabubuton sa anak. And for sure, ang anak yun, nagalong yun po na o pagigugmas o sa kainahan.
1: Pare, tama po.
0: Mubalik ra yun na panahon. And ang time ra yun ang makapauli sa inyong relasyon. Ang imo lang buhaton is that you have to let your daughter feels nga kanang... You are sincere sa pag-ayos.
1: Yes.
0: Gusto niyo i-correct ang imong pagkukulang, gusto niyo i-correct ang imong pagkakamali.
1: Mm-hmm.
0: So that eventually magini mo ang ihang trust ulit. Ayan. And I believe mami laki nga nawa gyud ang trust. And this would kena ibalik mami laki. Kanang trust bang risali gusto ko ina niya murag ang ending ako panoy sadan. Sakit kayo na mami laki. Ikaw kung gilauman bilang usa ka inahan niya, ang ending mas pabura di mong lalaki murag di na ko maggets ana. Murag maramdaman ako nga di ko nimo anak. dili dita ka mama kung inana ang imong dagan si mga una. So lisod gani ibalik na trust. And it I mean there's a saying that time heals all wounds. Mabot ra gyud ang panahon nga maulian ra gyud ang tanan. Basta ipakita lang ang sincerity kung gaano nimo ka gusto nga alagaan imong mga anak. I think that would be all, Mami Lucky.
1: Tama, tama. Gwapo niya, Captain Jake. And we hope na sa kaning story na ating mga nakut na katunan ng mga butang. Kasi sometimes, Captain Jake, no, ka na, dihan na beta ma-remind kapag na ating mga madungog nga nga situation.
0: O danatay ka ng nanag yung nahitabo.
1: Oo.
0: Dihan lang ta mag-igmat. Ang amo ang mindset kanunay, especially sa mga nga sitwasyon, be suspicious ba? Kanang, dili daw tan na maging suspicious. Dili daw tan. Basi magkaroon lang mo ganang guwan. Ang suspicious mong good. Magunahuna ka na o posibleng mahitabo, bisag wa pa nahitabo. So that makapangandam ka, malikayan, maiwasan.
1: Sa imo ang mga buhaton if in case na ay mahitabo ngayon aning sa sitwasyon.
0: Suspicious ka. Bawat galaw ng lalaki, bantayan nimo. If too good to be true, then that is not true. Yan, maayo kayo, sobra kayong maayo kayong paghalang. If too good to be true, then that is not true, Mami Lucky. Bantayan nimo na kay ang mga tao nga gabuhat o gaplanog dili maayo, gabuhat ng mga posible nga mga butang nga pwede kayo nang i-convince nga maayo ko so that imuhang depensa maging open. Muluag ang imong depensa kasi nakuha na niya ang imong tiwala. Nakuha niya imong tiwala kay nagminaayo mang kunuhay. And mo ganina usbo na to, ha? There is a saying, if that is too good to be true, then that is not true, Mami Lucky. Di na tinuod ka na mga sobra kayo magalang, sobra kayo gabutan, ay careful na because, I mean, like, doon ay mga dili maayo or mga hidden agenda.
1: Correct. Based on true story.
0: So again, ha, bantayan na to na. Be suspicious, dili daotan. Kay again, it could have been prevented kung ang mama suspicious. Dito pa lang, kung ga-observe ka sa imong partner, gabantay kasi ang cellphone, galili ka, ga-check kasi mong mga anak. If inana ka suspicious, di na siya malikayan. O di na siya mahitabo. Kay malikayan mas ahead of time. Wa pa nahitabo, pwede na niyong mapalayas ang maong laki. I mean, again, usbo na to. It could have been prevented if naging suspicious ta. So nahitabo naman ang nahitabo. So I mean, we all learn from these mistakes lang.
1: Yes, we all learn from this story. Ano siguro, Cap? We all learn from every situation.
0: Ayun. So I hope we all learn from this kwan. Napalo nga to ang computer. I don't know what happened, Mami Lucky. Nawa man ang ato ang Facebook live diri, nakalit ang kapalong. Tiwala gito ito ang mga tigpamilong. Wow, naman sila kapit.
1: Live, gapon na ita.
0: Ha?
1: Napalong lang siya.
0: Napalong lang, pero live da.
1: Oh, nawala.
0: Ah, wala na. Anyway, wala na oras. Nagkakay, salamat sa inyong pagpamino. Ugma na po, puhon. Mang malingke man mo, karono. Matuman mo palingke. Agi mo's butika pagpalit mo Magnum C Herbal Coffee o di ba ka pagpalit mo Magnum C Barley Coffee. Kung diabetic ka na, pagpalit og Magnum C Daya Care. Usbo na to, ha? Magnum C Daya Care. Kung medyo luyang lawas, doon na kay kaobans, pamilya, panimalay, bag na bughat, nagluyang lawas, lupog, paliti og Magnum C Herbal Capsule. Usbo na to, Magnum C Herbal Capsule. Affordable lang na. 11 pesos lang na sa mga butika and some pharmacies, gabaligya, nag 12 pesos. Pero still, barato gihapong kayo kung ikukumpara sa mga leading brand. Usbo na to, 11 o 12 pesos lang ka na. So barato lang, kaya ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato!
0: Maraming salamat po mga kaibigan hanggang bukas muni sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Yan, sikapin po natin makagawa ng tama, mga kaibigan, kasi magiging panatag ka. Kapag ka tama ginagawa, magbubunga talaga ng tama. Walang maling ginagawa, mga kaibigan, na magbubunga ng tama. Eventually, pagmamahayan, pagsisisihan talaga. Totoo yan, kahit man sa lihim o sa hayag, kapag ka ginagawa mo ang mali, wala kang maaasahang tama. Maniwala ka. Darating at darating ang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuan manggod ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang magnum sikay. Nga hindi ko hangakon, sa una hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, magnum sigyod, kape, kaginang kapsula, kagaplas. Nindot gud ang magnum sikon inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo. Kay isang pobre rin, kay maka-afford manggod taana nga kapsula, kaginang tambal nga plus kagin ang tapi. Barato raman ko siya. Salamat sa Magnum si kay Captain J nga pagayit sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain J sa Ginoo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, mo may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Good morning, ma'am.
8: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatang duha.
7: Kumunta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumunta sa aroma niyo, eh.
8: Ay, syempre.
7: Di, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malamig yung kayo.
8: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
10: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong
3: your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dafnor. Good vibes.
11: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Kabibes, ang lupet.
2: Lupet. Wow.
3: Siyempre naman, magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin sa Metro and Mega Manila. Siyempre, heto na! Ano tawag dito? Nag-growl? Growl yun, di ba?
1: Growl.
3: Wow! Dahil alam ko yung growl.
1: Nag-growl ang aking morses.
3: Truly remarkable growling on a Tuesday. Yan. 3:23 ang oras natin. Sa buong kapulangan ng Pilipinas, nandito na nga po ang inyong mga numero unang mga DJ sa hapon. Ang siyang tunay na nangunguna. Uy, wala to. Kami lang to. Diba? Oo. Ang siyang tunay na number one, pinakikinggan sa mga salon, diba? Sa
1: yes.
3: mga convenience store, sa lahat ng mga taxi, TNVS drivers, sa mga kabahayan, syempre, alam mo, in all fairness naman talaga, ang lakas-lakas ng kanilang mga radyo, lalo na kapag banana crew na, dahil bakit kamo? Why?
1: Because we are the home of the stars.
3: Very good. Very, very, very good. Siyempre, mga
1: yes.
3: idols nila, dito sa programa natin bumibisita.
1: Dito like, lang sila nakikita.
3: Yesterday, sa yung mga Kapampangan, yung mga kabalin nating mga ka-vibes.
1: Oo, lahat sila nakatutok.
3: Yes, masayang masaya sila dahil nakasama lang naman natin ang PBB Collab. First edition yun
1: yes,
3: ng collab, di ba?
1: Yes,
3: 1.0. Oh, may ganun ba? May 1.0
1: ba? Kasi may 2.0 na.
3: Walang 1.0. OG.
1: OG lang.
3: Walang 1.0. Yes, di ba? Si Brent Manalo. Yan. At syempre, itong week na ito, last Friday, pre-namis ko po sa inyo na hindi lang si Brent ang makakasama natin. Dahil makakasama rin po natin, ako this week, si na River Joseph.
1: Oh, yes!
3: Si Albie Casino.
1: Nagbabalik.
3: Yes. Even River, di ba, nagbabalik din
1: yes.
3: siya talaga. Yan, oo. Sino pa ba? Marami pa tayong makakasama, syempre.
1: Mm-hmm.
3: At alam ko yung mga VMX girls natin para sa mga kalalakihan na
1: Lako.
3: Nakatutok sa atin, di ba, ihanda nyo ang inyong mga bagang, di ba?
1: True.
3: Ihanda nyo ang inyong mga panga, di ba? Dahil sigurado ako, oo, totoo talagang mga panganga kayo. Kasi kahit bosses lang ang naririnig nyo, mga ka-vibes, siguradong mga pa, ooh, lala.
1: Oh, yes, syempre. Nakakakilig yun. Nakakataas ng balahibo.
3: Truly. Sana po ha, talagang balahibo lang ang tumaas.
1: Ay!
3: Baka mamaya may ibang tumaas dyan.
1: Ang,
3: ano pa ba ang pwedeng tumaas bukod sa balahibo?
1: Yung...
3: Kamay!
1: Yes,
3: totoo, di ba? Kapag alam natin ang sagot, taas ang kamay, gano'n.
1: Tama, tsaka...
3: True.
1: Ang ilong.
3: Pag nagsisinungaling.
1: Oo, gano'n.
3: Yes, hindi. Hindi yun gano'n.
1: Pinocchio.
3: Si Pinocchio lang yun. Mm-hmm. Pero syempre naman, kasama nyo na nga po, ayan, eto na ang Kuwela Makulit ang kapabigay ng more music. Kami ang tambalang
1: Joy Kwang! Kasama nyo this Tuesday afternoon ang inyong pambansang darling ng radyo. Ako po si DJ Chloe.
3: Which lang, which?
1: Yes, kasama niyo po today, DJ Chloe. And of course, babatiin ko ang ating mga ka-vibes na laging nandyan para magbigay sa atin ng mga ginhawa sa buhay. Ang ating mga masahista, mwa-mwa-mwa para sa inyo, yung trabaho nila is talagang nagwa-wax, nagkikilay, kahit yung mga lalaki, may mga ganun ha. Napapansin ko sa ibang mga salon, yung ating mga barbero, mwa-mwa-mwa para sa inyo. Nako, nagpa-hot oil ako dyan once sa ating mga barbershop. In fairness, sobrang galing.
3: Sa barbershop, in all fairness ha,
1: yes.
3: bukod sa mag-

0: Wow, tayo masaya-masaya, di ba? Maraming salamat, sis Mars.
1: Yes.
0: Ngayon naman, syempre, eto na po, narinig nyo na nga po, nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si... Shy Hell at your service. Uy, may chika ako.
1: Oh.
0: Kasi kanina, hindi ko alam, ma'am. Gabi-gabi naman, kapag ka ako ay ano...
1: Before matulog,
0: talagang chinacharge ko lahat ng mga devices ko. Yung phone ko, yung Apple Watch ko, di ba?
1: Wow.
0: Dalawang phone. Kasi dalawa yung ginagamit kong phone. Oo, di ba?
1: Yes.
0: Yung isang phone ko is yung old phone. Tapos, hindi naman siya ganun ka-old, pero siyempre yun yung dati kong ginagamit. Pero may mga contacts pa rin kasi doon. Tapos pag-gising ko na, full charge siya. Pero di ba wrong nga yun? Kasi di ba pwedeng masira yung battery
1: dapat
0: percentage.
1: Dapat hindi sinasagad.
0: Kapag nag 100 na, bunot na agad. Ganyan. Pero siyempre dahil nakakatulog tayo, eh yun, ang eksena na full charge siya. Ang pinakakwento dito, yung isa kong phone na latest. Wow, na latest.
1: Why? Anong kulay?
0: Kulay orange.
1: Oh, syempre, yes.
0: I am so very, I love orange. So, parang yung sa likod ko, orange. Oh, di ba yung color natin? Ate ko, bibigyan kita ng casing. Ang dami kong casing.
1: Actually, yung case ko, papunta pa lang, in order ko.
0: Marami
1: parang
0: ako.
1: 2 weeks.
0: Oh, ang dami kong case, bibigyan kita. Maganda yung,
1: maganda yung
0: transparent lang.
1: Oo nga, naghahanap din ako.
0: Actually, ganyan lang. Parang, anyways, ayun, ang eksena, parang ano, hindi siya na-charge.
1: Ha? Tapos overnight mong iniwan?
0: No, parang hindi. Nadaganan ko ata siya, so hindi ko siya nasaksak.
1: Uh-huh.
0: Okay, and then, pag dilat ng mata, sermon ng almusal. Ano siya rin kanta?
1: Ay!
0: Pag dilat ng mata, sorry, pag gising sa umaga. Oo, diba? Hindi, anong nangyari ate? Hindi ko pala siya na-charge. Na-drain yung battery.
1: Nag-zero.
0: As in, hindi lang basta zero. Kasi diba sa iPhone, automatic kapag sinaksak mo, may makikitang mag-a-appear na parang yung battery na itsura.
1: Yes.
0: Tapos yung pinaka parang pangsaksakan.
1: Na kailangan mo na siyang i-charge.
0: Ate, parang mga 30, ano na, siguro 15. Oo, oh, ina mo yung 30. 15 minutes na nakasaksak, hindi pa rin siya nag-on.
1: Ha? Ano ibig sabihin nun?
0: Hindi siya nag-on. As in, I thought, sira na yung cellphone ko. Na para bang ang pagkagising ko na bad trip na talaga ako. Na para sabi ko, oh my God, napaparanoid ako. Ito ba yung sinasabi nila na yung gantong phone is mabilis masira, may mga tendency na pwedeng hindi siya mag-open, hindi siya mag-on, ganyan. Ganun na ka-paranoid kagaling na sis ko. Pero syempre, di ba, kalma lang kasi kagigising mo lang, kailangan mong mag-inhale,
1: yes,
0: exhale, ganyan. You need to attract...
1: Therapy.
0: Yes, you need to attract positive vibes, yung mga ganyan, di ba? Tapos sinaksak ko siya, hindi talaga siya nag-on. So ano ang next thing to do? Di ba, isang phone ko, gamit ko siya, pero kasi syempre, hindi naman ako agad-agad mag-message sa napaka-love na love kong kumpanya, ang Globe, di ba? Segway.
1: Pero yung ano, yung nasira is yung old phone mo.
0: No, the orange one, the new one.
1: Ay, the new one.
0: Oo, kaya nga sabi ko parang, baka mamaya may ganun siyang sakit.
1: Eh, bago mo pa lang yun, di ba?
0: Yes. Sabi ko, hindi ako matatawag sa Globe, sa aking, kasi di ba pag platinum ka, may account manager ka.
1: Yes! Oh, platinum siya. Hindi lang basta gold. Platinum. Sumasala ang aking Marsis.
0: Di ba pag platinum ka, meron ka talagang someone na assigned para sa'yo para mag-asikaso ng mga bagay-bagay.
1: Yes.
0: Di ba yung parang platinum manager. Mm-hmm. Di ba? At hindi siya AI.
1: Tao talaga siya.
0: Na pwede mo siyang makausap. Pas aayusin niya yung mga dapat ayusin para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kunyari yung mga lounge keneso.
1: Ay!
0: Pwede mo itanong sa kanya kasi nga, platinum ka.
1: Oh, sa mga ano yan, sa mga airport, di ba?
0: Sa mga airport, oo. Sorry, nare-reveal. Hindi, di ba? Ganun talaga.
1: You're so shallow, Marsis.
0: No, Marsis. Alam mo yan, it's like nakaka-LL lang.
1: Wow, nakakaluwag-luwag.
0: Dati kasi we cannot afford. No? Ngayon naman.
1: Ngayon naman lounge na?
0: Yes.
1: Sa airport. Sa naiya.
0: Business class. Wag ka na.
1: Ang saya.
0: Pakayabang. Hoy, hindi biro lang po. Wala pong ganon. Oo, pero yung sa platinum, totoo po yun. Okay.
1: Uh-huh.
0: And, pero kasi pag platinum ka, libre yun. Perks yun.
1: Yung lounge.
0: Oo. Hindi magabayad. Lolo ko. Tapos ate, Di wala, hindi ko talaga, hindi ako tumawag. Next naman, yung friend ko sa Green Hills na meron silang store, di ba? Yung store nila, si Ate Beth, syempre pinagpapagawan, di ba yung binibilan ko ng mga keme-keme. Yun ang next kong gagawin dapat, pero hindi pa rin. Alam mo kung anong ginawa ko talaga? Ano? Talaga naman, I'm sure relate kayo dito. Nag-check kayo sa ating kaibigan na si White.

0: Di.
1: Ay, tutorial.
0: How to open iPhone 17 if it's a super duper drain. How to open iPhone 17 kapag super super drain.
1: Yes.
0: Siyempre, di ba ang sabi daw, press the up, yung volume up button.
1: Ito, yan, volume up.
0: Kumbaga to restart, up button, tapos down, and then yung side, yung kabilang side. So,
1: eto,
0: up, down, side.
1: Ay, parang may ano, may control. So, up, down, side.
0: Kumbaga parang that's for reset, ganyan. Mm. Ate, di ba normally, kapag pinipress naman, hindi, pag nakapatay siya.
1: Ay, okay.
0: Pag nakapatay siya. Di ba normally, kapag ang phone natin na low bat, automatic may lalabas yung, in just 10 seconds, lalabas yung yung Apple na
1: sign.
0: Na sign. Ate, ang tagal na. Tapos, di siya pa next, hindi pa sabi ko, oh my God, naiinis na ang gay. Kasi syempre parang, oh my God, hassle to. May trabaho ka. Tapos nandun yung mga contacts mo. Ganyan. Baka marami ng mga nag-message sa akin.
1: Naghahanap.
0: Ganyan. Ang siste ate ko, ang next na option, may mga options yun eh. Yung hahanap ka pa rin talaga na, it's
1: options,
0: not working.
1: Options.
0: Yes. Oh, sabi ni Tony Gonzaga, di ba?
1: Options.
0: Ganyan. Oo. Ang next, hindi mo siya i-charge gamit yung parang pinaka-Type-C connector.
1: Ay, talaga?
0: Kailangan at least meron kang dinidikit.
1: Ay, MagSafe!
0: MagSafe, correct!
1: Ayun!
0: Yes, eh meron ako nun. Diba? Wow.
1: Buti na lang!
0: Meron akong charger. Kasi minsan pag nagla-live ako, para walang saksak, may MagSafe na may stand na siya.
1: Mm-hmm.
0: Yan, ganyan. So, trinay ko. Tapos yung MagSafe ko, color red yung ilaw niya kapag walang nakalagay. Tapos nagko-color blue.
1: Kapag meron
0: pag
1: na.
0: Pag nilalagay ko na ito, sabi ko, oh, so it's working. Ganyan.
1: Ayan, nag-blue.
0: Oh, pero hindi pa rin lumalabas yung Apple. Di ba dahil bubukas yun agad-agad? Uh-huh. Yung palang sabi, kapag super duper drain daw, wait for your phone to be parang malagyan ng something in 30 to 60 minutes.
1: Ah.
0: Oh, yun talaga, 30 to 60 minutes. Siyempre, di ba, wala tayong patience is a virtue.
1: Minsan, lalo na pag nagmamadali ka.
0: Di, kasi di ba, parang nung pag, grabe naman yung sa DZMM, live na live, may pusa. Magiging meme yan, ate. Oo. Habang kinakapanayan po si Dr. Catherine Tan na isang psychiatrist, opo, yung kanyang pusa po ay nasa harapan niya. Ayan. Oo, di ba? Hindi, kasi may monitor kami dito. Nakikita ko lang. Anyways, 30 to 60 minutes. Ganyan. Tapos ang siste ate, hindi pa rin siya nag-open.
1: Grabe yung panic na siguro niya.
0: Grabe na yung, hindi naman ako sobrang nag-panic. Ang ginawa ko, iniwan ko, na nag-shower ako, kumain ako, uminom ako ng medicines ko, ganyan-ganyan. Tapos parang ang siste, wala pa rin. And then nakita ko yung old kong charger.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, try ko nga ito. Ate, nag-on.
1: Type-C.
0: Yes.
1: Oh my God.
0: Yung old charger ko, nag-on.
1: Mukhang...
0: Hindi, siguro dahil, in fairness naman, di ba iniwan ko siya,
1: uh-huh.
0: Siguro naman, nalagyan na siya kahit pa paano. Tapos nung sakto lang na nag-ganon, kasi gumana na siya dun sa aking mga ginagamit na charger ngayon, na color orange din. Kasi di ba, my charger is lahat orange, kasi di ba, I love
1: yes.
0: Color orange. So lahat ng gamit ko parang orange talaga. So ayun, parang sabi ko talaga, lesson learned, huwag mong hahayaan na ma-drain yung cellphone mo talaga. Parang ikaw, hindi ka dapat na-drain para at least is lagi kang may buhay.
1: Wow, ah! Si Negway! Pero hindi ba dahil ano lang yung charger mo, sira?
0: Hindi.
1: Ay,
0: all my charger,
1: ano siya?
0: Bago siya. It's all brand new. Tapos yung charger ko, gumagana sa other phone ko.
1: Doon lang hindi.
0: Dito lang kasi nga, super drain pala siya, di ba? Tayo ding mga tao, hindi tayo dapat tumutodo at hindi tayo dapat yung talagang ginagamit or gamit na gamit talaga ng bonggang-bongga. Kasi, di ba, possible. Pwedeng
1: yes.
0: Hindi na siya bumukas at kailangan ko na siyang ipaayos. Mm-hmm. Di ba, sa tao naman, pwedeng hindi ka na makapag-function ng mabuti.
1: Parang yung recent experience.
0: Yes, kailangan mo munang magpahinga. You need to take it slow, diba?
1: Yes, and
0: ganon.
1: Drink water.
0: Yeah, be. Oh. Diba? Ayun natin naman, andun yung cat niya, diba? Yes, totoo yan. Kayo po, ano po nga mga experiences ninyo sa inyong mga phone? Kapag ba nasisira yung phone niyo, pinapagawa niyo agad? Automatic ba? Nagka-panic din ba kayo? Kasi diba, totoo naman, aminin mo yan ha, ikaw na nakatutok sa amin ngayon, ka-vibes. Kapag ka hindi mo makita yung cellphone mo sa umaga, tarantatious ka na.
1: Yes!
0: Kung kunyari nasa may ilalim ng unan mo nilagay, pero hinahanap mo, wala, hindi mo makita. Ay, dive, talaga naman, kahit hindi ka bumabango ng mabilisan sa kama mo sa pagkakahit pagkakahiga mo, mapapabangon ka, di ba?
1: Yung talaga magpapabangon sa'yo.
0: Totoo, kasi di ba sabi ko nga nandyan yung sa trabaho mo, di ba yan na yung pinaka-ano eh, parang mode of communication with your loved ones, ganon.
1: Tsaka syempre, everything is there, no? Minsan, hindi mo alam yung mga parents mo pag nagme-message. Ang daming updates in life. Ang inyong favorite showbiz artista nandun.
0: Oh, totoo po yan mga ka-vibes. Pero syempre, partner, ano? Oras natin, 3:38 na nga po sa buong kapuloan ng Pilipinas. Tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang sa
1: 92.3 FM Radio Ka-Vibes, ang Lupet!
0: Banana Cutie, home of the stars. Magbabalik kami pagkatapos lamang ng mga tugtugan, kantahan, at more. Shikahan tayo later.
2: Ang Lupet!
3: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
2: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
4: You're a winner!
3: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
2: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Hello Ka-Vibes, ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
6: Hello mga Ka-Vibes, ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
3: Banana Crew!

0: buntis ka na naman.
1: Ang lupet!
2: Dito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards. Woohoo! DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
4: Panalo natin to mga kabibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
5: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
2: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Radio ka vibes ang lupet!
1: Sa buong Metro at Mega Manila, ito na ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio ka vibes! Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew.
2: The

0: Balang Jaiklong. Jaiklong. DJ Jaiho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayaw na paglangan. Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
3: Ang tambalang tambalang Jai Clong. Jai Clong. DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars. Banana Crew. Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davao North, 101.9 FM Radio Davao.

0: Busog na busog ka! Ang lupet!
1: Ako nga pala si JM.
2: At ako po si Fiam.
1: Kaya makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
2: Yes, your favorite music radio ka-vibes!
3: Hello ka-vibes! Ako po si Kayla at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes!
4: Hello ka-vibes! Ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio ka-vibes.
5: Ito ang malupit na pinakikinggan. 92.3 FM Radio.
6: Ka-vibes!
0: Ang lupit!
5: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
1: Magandang afternoon!
5: At DJ Chloe!
6: At ako naman ang pambansang darling! Mo sa radyo, DJ Chloe!

0: 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
1: Kabibes!
0: Ano ba dapat?
1: 92.3 FM Radio Kabibes, ang lupet.
0: Totoo naman, nasan ba tayo napakinggan?
1: Sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio Kabibes.
0: Yes, diba? Oo. So tayo napakinggan din syempre sa 101.9 FM Radio Davao City at sa
1: 89.5 FM Radio Davao del Norte.
0: Ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio, pati na rin.
1: Sa 97.5 Jensen.
0: True! O, di ba pasabog? Excited na po ba kayo mga ka-vibes sa ating mga very, very special na bisita sa Wednesday, sa Thursday, and sa Friday?
1: Nako, sa Wednesday, we have some artists na sexy from Viva. Sino kaya yan? Abangan!
0: Abangan, di ba? Sa Thursday naman, si River, si Albie,
1: and si Lou.
0: Si Lou Yanong, yes!
1: I'm grabe, so she's a fashion icon.
0: And former Pinoy Big Brother housemate also, di ba? Sila yung dating sikat na sikat ni Andre Brulette. Yes, Brulé. Di ba? Parang Lou Dre sila dati. Yun yung love team nila. Pero ngayon, alam ko, iba na yung jowa ni Lou eh.
1: Ay, talaga?
0: Ang tara, chinismis.
1: Ay, hindi ba si ano?
0: Si Bonda, di ba?
1: Yes! Yeah. Yeah, ano ko pa lang eh.
0: Chismosa, di ba? Pasensya na, home of the stars kami eh, syempre.
1: Yes, grabe si Kirk Bondad. Para siyang unreal.
0: Di ba ex yun ni Catriona?
1: Ay, siya talaga ba?
0: Si Kirk or si Clint?
1: Ay, hindi ko lang
0: ay,
1: sure.
0: Check mo. Who's the Bondad?
1: Ay, oh my gosh.
0: Sino?
1: Nakasulat dito. Okay.
0: Kirk or Clint?
1: Okay. Kirk Bondad is a Filipino-German model, fitness coach, and younger brother of Clint Bondad, who was the long-term boyfriend.
0: Di ba? Hindi mo alam yon?
1: Hindi.
0: My God, ate.
1: Alam ko kasi si Kirk Bondad. Kasi grabe yung itsura niya.
0: So kung si Kirk yung jowa, hindi yun yung ex ni Catriona.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, at
1: si
0: least,
1: Clint.
0: At least, di ba? Oh, meron tayong mga inside chika. Alam ko naman kasi it's an open ha? It's an open na nasa net nga eh.
1: Na makikita,
0: yes, diba na makikita mo na ex si Catriona?
1: Andito pa ang picture nila.
0: Yeah.
1: Bata-bata pa si Catriona.
0: Totoo, nung nanalo si Catriona as Miss Universe, sila pa yung mag-jowa.
1: Yes.
0: Tapos diba yung sumunod na naging jowa na naalam natin, si Sam Milby.
1: Oo.
0: Kaya lang hindi rin sila nagkatuluyan ng bonggang-bongga. Ayan. I love you, Catriona. Pasensya ka na. Naging topic ka namin, diba? Hindi kasi anything goes under the sun.
1: Yes,
0: of course. Oo. Pero ito yung mga fans po ni Carmel, ini-invite po namin kayong lahat na bukod sa tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, makinig kayo lagi sa amin at i-request nyo na sa Facebook page po ng aming himpilan, ang Morena. Ito po yung bagong kanta ng inyo pong Lodi Cakes para makapasok at araw-araw ma-play sa Banana Crew
1: Daily Top 10 Countdown.
0: Correct, kanina nga, di ba, plinay natin.
1: Yes.
0: Magkasunod sila ng isa ring beauty queen.
1: Ganda-gandahan.
0: Gano.
1: Ang favorite natin gawin.
0: Surely maganda-gandahan. Uy, maglaro tayo,
1: asal.
0: Yes, mag-asal tayo. Ayan, nami-miss ko yung asal natin. Siyempre, di ba, para meron tayong another content sa ating digital team. Oh, wow. May another content sa digital team. Sabi. Oh, eto na. Sa lahat mo na mga nakatutok sa atin, nagmerienda na ba kayo?
1: Nako, sana naman nagmerienda ng lahat. Pwedeng kumain ng banana cue.
0: Ay, talaga ba? Tinanggal yung asal na
1: Ay, talaga? Nawala ang ating asal.
0: Asan po yung asal na OBB namin? Hello po.
1: Bakit nawawala? Pwede palang mangyari yun.
0: Hello, binura po. Tawagin na. Ate Michelle, calling the attention of Ate Michelle.

0: Ella, DJ May, nakikinig
1: hindi,
0: po kami.
1: Hindi lang yung ano mga ukay-ukay kasi sa Taytay, dyan yung ano, Garments and RTW RTW Capital of the Philippines.
0: Ay, talaga?
1: Yes, hindi lang basta ukay. Kumbaga mga bagong damit, mura yung mga ano, t-shirts, mm-hmm, pantulog. Check mo dun, marami kami bilhin. Parang meron pa ka 35, 20, 50, 80.
0: Gusto kong mag-ukay talaga. Pero kasi... kaka-birthday lang at mahal ang ginastos natin.
1: Oo, so hindi ka muna makapag-yes, shopping for labels, shopping for...
0: Bumili pa ako ng painting, kaya oh my goodness, ang
1: anong
0: aking
1: painting?
0: Wallet. Painting of my dog, which costs very, very expensive dahil 5 feet siya. Malaki. Mm. Kaya kailangan na muna natin mag-ipon. Kayo mga ka-vibes, pag kayo ay nagbo-birthday, alam kong namamahalan din kayo sa mga gastos ninyo. Kaya,
1: sa mga gastusin.
0: Mga gastusin.
1: Nawala talaga yung ating asal.
0: Nako. Pero ngayon, sabihin na lang ba natin, asal ang sa amin lang.
1: Okay, mag-music na lang po muna tayo.
0: Diba? Be right back.
1: We'll be right back. Ayusin lang po namin. Okay. Yan, dito lang syempre sa Banana Crew.
2: Banana Crew!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang tambalang, tambalang Jai Clong! Jai Clong! DJ Jai Ho at DJ Chloe sa Home of the Stars, Banana Crew! Napapakinggan sa 89.5 FM Radio Davnor, 101.9 FM Radio Davao.
5: Ever magiging patas ang buhay. Everyone will have it. Someone will always have it easier than you, or someone will always have it harder than you. Kaya simple lang ang sasagutin ko. Ang mahalaga is you are better than you are yesterday. Dahil hindi dapat ginagawang competition ng ibang tao.
6: And every experiences na dumarating sa'yo, diba, parang that will help you to grow as a better person. Diba?
5: Kasi ang ganda nung tinitignan mo siya as yung progress mo mismo, hindi yung kalaban mo is ibang tao.
6: Hindi yung kung ano yung nangyari sa ibang tao.
5: Mm-mm.
6: Yes. Oh, buti na lang tayo, hindi tayo ganun, no?
5: Oo, ang hirap ng ganun. Parang masastuck ka lagi.
6: Actually, kaya ka hindi mag-grow talaga, hindi mo ma-achieve yung tagumpay.
5: Mm-hmm.
6: Kasi instead of dwelling on your own problems,
5: you're diba, dwelling on someone else's
6: problem or someone else's success.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Parang lahat naman talaga, ako paniniwala ko ha, hindi pantay-pantay or hindi pare-pareho at hindi rin sabay-sabay yung pagkuha natin nung light or nung tagumpay kung sa konteksto ng career or success. Kasi 'di ba ang buwan at ang araw ay hindi naman talaga sabay na sumisikat.
5: Yes.
6: May tamang oras ang buwan para sila ang magbigay liwanag, mag-shine. Ganun din ang araw, 'di ba?
5: Parang everyone has their moment. Tsaka na-realize ko nga eh, naalala ko yung sinabi sa akin ng dati kong manager, si Sir Miko.
6: Yeah.
5: Kasi nung nag-enter ako nung nag-try ako mag-audition for PBB,
6: mm-hmm,
5: nung nag-self-sabotage ako, sabi ko, hindi na po ito para sa akin, hindi ko na siya i-go. Sabi ko kay Direk Loren kasi nahihiya ako, ang daming mga taong kailangan nila to, ganito, ganyan. So parang nung time na yon, sinabi sa akin ni Sir Miko, don't rob yourself of success dahil sa privilege mo.
6: Mm-hmm.
5: So parang on the other side, kasi ang daming nagsasabi sa akin na privilege ka, mayaman ka girl, gumaganong ka, meron kang ganito, ganyan, ganyan, ba't mo kailangan gumanito, gumanyan?
6: Mm-hmm.
5: Eh syempre may mga pangarap din ako. So parang na-realize ko, hindi patas yung buhay dahil yes, okay, may privilege ako, let's say like that, meron nga. Pero gusto ko pa rin to make a name for myself eh.
6: Yeah.
5: So parang it's a me versus me.
6: True. Ganun. Tsaka minsan totoo yun, ang pinakakalaban talaga natin hindi ibang tao. Sarili natin.
5: Yes.
6: Diba? And we want to remind everybody, lalo na yung mga nakikinig sa amin, diba, na huwag tayo maging harsh din sa ating sarili, diba? Kausapin na, alam mo, sabi nga, may napanood ako, sa umaga, pagising mo, punta ka sa harap ng salamin, tapos kausapin mo yung sarili mo, oo, sabihin mo na very good ka, congratulations sa'yo, araw-araw mong nilalampasan kung ano man yung hirap ng buhay at yung mga pagsubok na ibinibigay sa'yo ay nakakayanan mo. So you are the best, very good ka, gano.
5: Gratitude, mindset.
6: Totoo yung ibang tao nga, nabibigyan natin ng mga ganong words of affirmation eh. Why not yung sarili natin? Eh, deserve din nating makatanggap ng mga ganon. Oo. Next.
5: Tama. Ayan, your turn, Marcis. Nako.
6: Ano ang pinakamalaking concern mo sa next generation?
5: Oh my God! Anong concern mo sa akin, Marcis?
6: Anong concern mo sa next generation? Marami. Pero syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Magkakaiba tayo. Kumbaga, iba yung naging upbringing sa amin, iba rin yung sa bagong generation, iba yung sa amin ay tama or kung ano yung mali sa palagay namin, iba rin yun sa ngayon. Kumbaga lahat na talaga ay very opinionated sa lahat ng mga bagay-bagay, diba?
5: Yes.
6: Pero I'll just cite one example na parang sa akin, ano, yung itreat mo,
5: mayro sabihin.
6: Pinakamalaking concern na sana ay, hindi, yun na lang, maging kind na lang. Yes.
5: Maging kind.
6: Yun yung pinaka-concern ko, na sana hindi mawala yung good manners and right conduct. Yun. Mm. Hindi mawala yung good manners and right conduct sa next generation, kasi kapag meron ka niyan, diba, the world is mas okay. Hindi nagkakaroon ng pag-aaway-away, pag-kind yung mga tao, di ba? Yes. Hindi naman sinabing maging perfect.
5: Mm.
6: Kasi lahat naman tayo may pitik, lahat naman tayo may amats, di ba? Lahat naman tayo may kanya-kanyang Tita Sylvia Sanchez.
5: No one is perfect.
6: Yeah, oo. Pero yung kung alam mong ano, kung marunong ka nung tinatag na good manners and right conduct, di ba? Yung mga simpleng bagay, halimbawa yung sa traffic, yung kapag ka, kunyari, nakat ka lang, ganyan, hindi ka kagad maglalabas ng baril, yung mga ganyan eksena, di ba? Hindi ka totodo sa ganun, kasi mas pipiliin mong maging mabuting tao at pipiliin mo namang huminga na lang ng malalim, di ba? Yes. So,
5: ang ganda rin nun, kasi pagiging mabuti is something different, eh, no?
6: At saka, di ba, wala namang bayad ang pagiging mabuti. Kumbaga parang, ayaw kasi mag-sound ng very preachy, eh. Kasi ako din minsan may ganun din, eh. Yung kunyari, mabilis akong magalit sa mga bagay-bagay, simpleng bagay. Pero syempre, di ba, still, pinahahalagahan ko pa rin na dapat na we need to learn kung ano yung mga battles na haharapin natin at ano lang yung bibigyan natin ng atensyon at ng pansin. Kasi hindi naman lahat worth ng ating energy.
5: Yes.
6: Diba?
5: Ayun, parang sinasabi mo is pagiging mabuti is doesn't have to be na parang inaano mo lahat. Parang wala ka ng boundaries.
6: Yes, oo. Yan, 'di ba? Parang yung sa next generation, hindi ko siya nilalahata, pero napansin ko, 'di ba? Minsan sa sobrang kagustuhan natin, yung mga young na mga bagets,
5: yes,
6: yung mga bagets, 'di ba, sa sobrang kagustuhan nila na ma-achieve agad yung goal nila, makuha yung ganitong bagay, nakakapag-decide sila ng hindi tama at hindi maganda to the point pumapasok na sila dun sa mga bagay na parang hindi pa naman dapat ginagawa ng edad nila.
5: Yes! Masyadong siguro nagmamadali in a sense.
6: Alam mo, okay lang naman magmadali. Mm. Pero lahat naman kasi ay nakukuha natin sa tamang time.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Lagi nga sinasabi, in God's perfect timing. Halimbawa, sa career ng tao, diba? Alam ko namang may pressure, alam ko namang mahirap na achieving talaga na gusto ko ng ganito sa career ko, dapat 25 years old ako, okay yun.
5: Mm-hmm.
6: Yung pagiging optimistic yung tawag, diba?
5: Yes, or parang yung fire mo sa katawan mo,
6: yes,
5: excited kang
6: magtrabaho. Okay yun. Pero diba, minsan, sa sobrang nagmamadali tayo, sa sobrang tumatakbo tayo, at yung oras ay hinahabol natin ng bonggang-bongga, kahit na nasa tamang edad pa rin naman tayo, meron tayong ganunong sa kabayo, yung tapahoho.
5: Yes! Diba? Yung tawag doon.
6: Tapahoho. Meron tayong ganun sa kabayo, nagmamadali tayo, okay po yun.
5: Mm-hmm.
6: Diba? Okay. Pero, ang eksena, sa kakamadali natin, hindi natin namamalayan, may mga tao tayong nalalagpasan na sila pala yung mga taong pwedeng makatulong sa atin.
5: Yes!
6: Diba? May so, nag-comment nga sabi, hindi nagmamadali. More of social validation because sa generation nila ngayon, iba pwede din.
5: Mm-hmm.
6: Pero, we have different opinions, pero I'm speaking of like sa experience ko talaga na minsan kakamadali natin, nalalagpasan na pala natin yung opportunity na para sa atin talaga at nalilid tayo doon sa bagay na parang mali.
5: Yes.
6: Diba? Lagi namang nasa dulo ang pagsisisi, eh.
5: Parang kailangan, we need to be more open. Diba?
6: And
5: with
6: ano,
5: different
6: choosing
5: ano,
6: the right people sa paligid. Kasi may mga friends ako nakakwentuhan last night na parang
5: Nako.
6: Hindi ako naiiyak. Oo, hindi ako naiiyak. May mga friends ko nakakantuhan last night. Parang nakwentuhan namin, parang tagal na nilang nagkatrabaho. Mm-hmm. Pero hindi pa sila rin nakakaipon. Kasi syempre, meron silang mga priorities. Pinapadala nila sa magulang, pang maintenance ng nanay, ng tatay, ganyan. Tapos meron din silang mga eksena na parang, hanggang kailan kaya kami ganito? Sabi ko, alam nyo, huwag kayong matakot mag-take ng risk. Huwag kayong matakot mag-take ng rest at paniwalaan nyo yung sarili nyo. Kung alam nyo na magaling kayo, kung alam nyo may ibubuga kayo, di ba? Parang hindi pwedeng dahil lang nandyan ka na sa bagay na yan. Yan na yun. Yan na yun. Hindi pwedeng dahil nandyan ka na sa bagay na yan. Eto na to. Gagalingan ko na lang dito. Eh kung wala nga nangyayari eh. Di ba nga sinasabi natin, yung minsan yung mga signs ni Lord sa atin na nare-redirect tayo. Kunyari, may nangyaring ganito. Hindi naman agad-agad, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Pangatlo, pangalawa, ganyan, pang-apat. Di ba? Malay mo kaya ginawa ni Lord talaga na mangyari yun kasi redirection for you to be able to find your light talaga.
5: Yes.
6: Para mag-shine ka ng bonggang-bongga.
5: Kinailangan mo lang siyang ma-experience for the moment.
6: Meron naman nag-comment, sabi, they are afraid to take risks because they are afraid ma-judge din. Totoo yan. Yung judgment, alam mo, gusto ko lang sabihin sa inyo, that's hindi mo, ayoko sabihin na normal eh. Mm. Yung judgment, nandiyan dyan yan. Pero, minsan ego na lang din natin. Halimbawa, hindi ko pwedeng halimbawa ang mga kaibigan nating OFW kasi mm-hmm. hindi ko naman na-experience yun.
5: Mm-hmm.
6: Halimbawa, nung nagsara ang ABS-CBN na lang.
5: Okay.
6: Kasi na-experience ko. Kukuha ako galing sa experience ko. Oh my God.
5: Ay, bakit?
6: It's May 5. May 5? Ala. Ito yung araw na nagsara ko 6 years ago. Nag-closing ako. Ayan, ihalimbawa ko dyan. May 5, 2020, nag-close ako ng 101.9 ng MOR, 7:25 in the evening. Oh my God, hindi ko alam to. Tapos dito pupunta yung topic natin.
5: Sumakto talaga. May 5.
6: Okay, ayoko umiyak. Ay, halimbawa ko yung ABS-CBN na nagsara, na noong time na yon, feeling ko sa sarili ko, nandun eh. That's the
5: peak of your
6: peak
5: career.
6: Of my career na I have teleseries, I have Umagang Kay Ganda, may show ako sa I Want, may show ako sa Jeepney TV, may show ako sa Hotspot sa Digital, may MOR ako, at may DZMM pa ako. May shows pa ako abroad. May mga naka-lineup na TFC shows. Nag-pandemic at nawala ng prangkisa. Siyempre, todo yung iniyak ko talaga. Asking myself, anong mangyayari kinabukasan? Anong mangyayari sa family ko? Kasi that time, ako yung may malaking kinikita at nakapag-provide with the help of my sister. And also yung tatay ko may trabaho pa that time kasi retired na siya ngayon. Iniisip ko, paano na kami? Paano na yung mga taong pwede ko pang mabigyan ng tulong kahit hindi yung sa bagay ng money or material, di ba? Yung mga tita ko, yung mga ganyan, kasi tumutulong din ako sana kahit papaano. Iyak ako ng iyak, tapos parang hindi ko kayang magtrabaho kasi nga feeling ko wala na, tapos na yung life ng career ko. Pero dahil alam mo, nag-pray lang ko, syempre si Lord, kailangan natin prayer talaga. Tapos sinabi ko na parang, Lord, graduate ako ah. Nakapagtrabaho ako sa call center, nakapagtrabaho ako as tour guide, kaya kong magtinda sa online, kaya ko ang bumalik sa trabaho kung ano yung trabaho ko dati. Kasi hindi naman ako baldado or whatsoever. So para for you to be able to earn money for yourself and to provide for your family, hindi ka pwedeng tumigil. Kailangan mong magpatuloy. Pero nandun yung part na hala, di ba, DJ Jaiho ako sa MOR.
5: May impact ka na eh.
6: May impact, parang ganun. Modesty aside po ah, sabi ko, okay lang. Kung ito yung gusto ng Panginoon, baka ito yung redirection ko. Alam mo, di ba, ang dami kong tininda-tinda. Nagtinda ako ng mga mist. Nagtinda ako ng kung ano-ano. Naghanap ako ng mga something na manufacturer, etc., etc. At even face mask, nagtinda ako. Nagtinda rin ako ng face shield. Binibenta ko siya. Bumibili kami ng maramihan sa manufacturer.
2: Your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Dapnor. FM Radio Dapnor. Good vibes!
7: ang chinilas makasabot, dugay rating alin ang larga tungod sa baho si Muntiil. Why? Hala

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan, 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
1: Good vibes!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalamang pangkalusugan at solusyon sa karamdaman.
4: What's up, Doc?
3: Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.

0: Dr. Glenn Sanmigo.
1: Isang masiglang araw Pilipinas at welcome sa Daiyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Atid po sa inyo ng Iyak sa Life Herbs and Nutraceutical Corporation, ang inyong kaagapay sa natural at holistic na wellness. Kumusta po kayo sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao, no? From Katagalugan Region, down to Kabisdakan, maayong adlaw sa inyong tanan. Lalong-lalo na tayo po ay napapakinggan sabay-sabay sa lahat ng pinakapaborito niyong radio station sa buong Pilipinas, sa buong bansa. Kung saan man po kayo naroroon po ng sulok ng mundo, naway nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan at sabay-sabay nating tuklasin at matutunan ang kalusugan upang maiwasan ang karamdaman. Ayan, ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang isang mahalagang usapin tungkol sa kalusugan, especially sa mga nanay, sa mga mahilig o hard worker, mahilig magtayo o mahilig na magtrabaho ng matindi. And I'm pretty sure, no, baka posibleng meron kang varicose veins. Ano nga ba ito? Ano-anong mga sanhi nito? Sintomas, paano natin ito maagapan gamit ang mga natural na produkto tulad ng Iyaksal Makabuhay Products? Pero bago natin sisimulan yan, magbigay muna tayo ng konting daan para sa ating health journey. Lagi natin pakatandaan na ang ating kalusugan ay maihahalin tulad natin sa isang puno. Kapag ito ay maingat na inaalagaan at binibigyan ng tamang sustansya, magbubunga ito ng lakas at sigla. Kaya araw-araw piliin po nating alagaan ang ating katawan ng natural. At syempre, pagdating sa pangangalaga ng ating kalusugan, nandito ang ating kaagapay, ang ating Iyaksal Makabuhay Products. From Iyaksal Makabuhay Capsule, Iyaksal Makabuhay Black Coffee, Iyaksal Makabuhay Coffee Mix, and even Iyaksal All-in-One Skincare Oil ay ginawa upang tulungan tayo maabot ang holistic wellness. Tandaan, health is wealth, kaya't sama-sama tayong gumawa ng mas malusog, mas masigla, at mas masayang bukas. Kaya huwag na magpahuli, halina talakay natin ang tungkol sa varicose veins, alamin natin ang lahat na kailangan ninyong malaman upang mapanatili ang tamang balanse ng ating kalusugan gamit ang tamang kaalaman at natural na solusyon. Ang Iyaksal Makabuhay Capsule, Iyaksal Makabuhay Black Coffee, Iyaksal Makabuhay Coffee Mix, at Iyaksal All-in-One Skincare Oil ay mabibili po ang lahat ng yan sa lahat ng leading pharmacy na malapit po sa inyong lugar. At sa lahat ng ating mga kapatid na nakikinig po ngayon na kung saan man po kayo naroroon habang kayo nakikinig sa inyong pinakapaboritong programa, ang The Iyaksal Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? Amin po kayong iniimbitahan na samahan niyo po kami sa ating programa sa pamamagitan po ng pag-text o maging parte sa ating programa sa pamamagitan po ng pagpapaabot niyo ng health concern sa ating Makabuhay Health Number sa 0929-887-9884. Ulitin ko po, 0929-887-9884, and also 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Mamaya-maya po ay sasagutin po natin ang inyong mga katanungan pagdating po sa kalusugan. Bago natin tatalakayin ang ating main topic about varicose veins, maglaan muna tayo ng sandali para sa inyong pinakapaboritong segment na puno ng inspirasyon at kalusugan, ang Iyaksal Makabuhay Home Remedies. Sa bawat hamon sa kalusugan, tandaan po natin na ang kalikasan ay laging nariyan upang magbigay ng lakas, ginhawa at kagalingan. Ang ating mga tahanan ay maaaring maging munting wellness center kapag alam natin kung paano magtitiwala sa mga natural na solusyon. Kaya narito ang Iyaksal Makabuhay upang gabayan kayo sa landas ng holistic wellness. Ang ating mga produkto tulad ng Iyaksal Makabuhay Capsule, Iyaksal Makabuhay Black Coffee, Iyaksal Makabuhay Coffee Mix, and Iyaksal All-in-One Skincare Oil ay hindi lamang para sa simpleng pangangalaga sa kalusugan. Ang mga ito ay simbolo ng ating commitment sa inyong kalusugan. Isang paalala na bawat araw ay pagkakataon upang piliin ang buhay na mas malusog, mas masigla, at mas makabuluhan. Kaya yakapin natin ang nutrisyon ng kalikasan at gawing inspirasyon ang bawat remedyo upang patuloy sa pagpupursigi para sa mas magandang kinabukasan. Manatili lang kayo, ha, dahil sama-sama nating tuklasin ang mga natural na paraan upang alagaan ang ating katawan at isipan. At para sa ating mga suking tagapakinig na patuloy na gumagamit at sumusuporta sa Iyaksal Makabuhay Capsule at Iyaksal Makabuhay Black Coffee, na nakikita nila yung pagbabago sa tuwing iniinom nila ang pinakapaborito nilang partner sa kalusugan, ang Iyaksal Makabuhay Products, iniimbita po namin kayong tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Makibahagi sa Iyaksal Makabuhay Advocacy Health Club at sama-sama tayong tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng suporta sa kalusugan. Ulitin ko po, all you have to do is to message with our Makabuhay hotline number. Huwag nang magdalawang isip pa dahil ito ang pagkakataon ninyo upang maging inspirasyon at biyaya sa iba. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan po natin isa sa mga pinakapaborito nating segment, ang Iyaksal Makabuhay Home Remedies at ang isang halaman na pangmasa na subok na sa mga lolo't at lola natin ang tawa-tawa o tinawag na snake weed sa English, no? At syempre, kilalang kilala ito sa Pilipinas na ginagamit ito pagdating sa mga may tinamaan na dengue. At ngayong araw nito, alamin natin kung bakit nga ba na napaka-epektibo at nakakatulong ito sa iba't ibang uri ng karamdaman. Bakit nga ba tawa-tawa ang pangalan nito?
0: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Eh kasi daw kahit may sakit ka, parang napapangiti ka sa galing at bisa nito. Corny, di ba? Yun yung joke. Pero seryoso po mga kapatid, ang tawa-tawa ay isang halamang gamot na scientifically known as Euphorbia hirta at ang daming health benefits ito, ha. Ang Euphorbia hirta o mas kilala bilang tawa-tawa ay isang halaman na kadalasang tumutubo sa gilid ng kalsada, bakuran o kahit sa mga bakanting lote. Maraming tao ang hindi napapansin ito, no? Pero sa mundo ng herbal medicine o traditional medicine, itinuturo ito sang powerhouse ng natural healing. Ang halaman na ito ay kabilang sa pamilya ng Euphorbiaceae na kilala sa kanilang mga gatasang dagta na madalas ay may medicinal property na when it comes sa katangian ng halamang ito, mababa at gumagapang na halaman na may maliit na bedding down po ito. May malagatas na dagta kapag pinutol ang tangkay. Madalas na tumutubo ito sa tropical na klima gaya po ng Pilipinas. Marami ng pag-aaral at sumusuporta sa medicinal benefits ang tawa-tawa, lalong-lalo na sa mga kamakailan lang, no? Lumabas ito sa clinical trials na ang tawa-tawa ay nagiging gamot pagdating po sa mga may sakit na dengue o tinamaan ng dengue. Dahil sa mga pasyenteng bumabagsak ang platelet count sa panahon po ng dengue. Pero teka, hindi lang yan ang kayang gawin ng tawa-tawa. May anim na sakit na kayang tulungan nito. Ang tawa-tawa ay very familiar sa dengue fever. Isa to sa pinaka-popular na ginagamit ng tawa-tawa. According to the studies, nakakatulong ito sa pagpaparami ng platelet count. Kaya nare-recommenda ito sa maraming herbalists na bilang isang natural na pantulong sa dengue recovery. Ang dengue ay isang viral infection na nagdudulot ng lamok at pwedeng magdulot ng internal bleeding kung bumaba ng gusto ang platelets. According to the studies, ang flavonoids ng tawa-tawa ay tumutulong sa immune system upang labanan ang dengue virus. Ang antioxidant nito ay nakakatulong sa cell regeneration kaya bumibilis ang pagkagaling ng isang pasyenteng may dengue. May diuretic properties nito na tumutulong sa pagdetox ng katawan mula sa viral infection. Dagdag pa dito, ang tawa-tawa ay may malaking tulong sa mga may fever at ubo. Dahil may natural antibacterial at antiviral properties ito, epektibo ito sa panlaban ng sipon, lagnat at ubo. Ang tawa-tawa ay may anti-inflammatory effects na nagpapagaan ang pakiramdam ng pasyente. Maganda rin ito sa asthma, bronchitis, dahil may bronchodilator effect ito na nagpapaluwang ng daanan sa hangin ng baga. Kung hirap kang huminga dahil sa hika o bronchitis, nakakatulong ang pag-inom po ng tawa-tawa tea. Diarrhea at stomach problems, may antimicrobial at antiphasmodic properties ang tawa-tawa na tumutulong sa pagpapakalma ng tiyan. Mabisang panlaban ito sa diarrhea, lalong-lalo sa mga kasong may bacterial infection sa bituka. Urinary tract infection or UTI, dahil sa diuretic properties na tumutulong ito sa pagpapalinis ng urinary tract at paglinis ng bakterya sa katawan. Para sa mas madalas na magkaroon ng urinary tract infection, magandang uminom ng tawa-tawa tea para sa natural detoxification. Hypertension at puso, no? May antioxidant at anti-inflammatory effects ito na nagpapababa ng blood pressure at tumutulong sa pagpapalakas ng puso. Ang tawa-tawa ay may compounds na tumutulong sa pag-regulate ng blood circulation. Now, paano nga ba ito ipipre at paano gagamitin ang tawa-tawa? All you have to do po mga kapatid para sa tsaa. Una, maghanda ng 5 to 10 fresh na tangkay na may dahon ng tawa-tawa. Hugasan ito ng maigi, pakuluan sa 1 litrong tubig sa loob po ng 10 to 15 minutes. Palamigin ng konti at salain at pwede mo na pong inumin bilang isang tsaa. 1 cup 2 to 3 times a day or more than that para maiwasan ang dehydration. Always remember that dengue is a dehydrating disease. And of course, the more you drink this kind of tawa-tawa properties, the more chances na tumataas din also ang platelet ng isang pasyente na may dengue. Para sa juice, diktikin ang dahon at tangkay ng tawa-tawa. Salain at kunin ang katas, haluin sa maligamgam na tubig at lagyan ng honey para mas masarap. Inumin ito ng 2 beses sa isang araw para sa detox effect. Paalala at precautions. Huwag sobra-sobra, may tamang dosage lang dapat po mga kapatid, no? Lalong-lalo na sa mga buntis at nagpapadede. Importanteng magpakonsulta, tumawag o mag-text sa ating hotline number para nang sa ganon, kayo po ay magabayan kung paano ito gagamitin. Alright? Ang dali lang po nitong gamitin. Pero mga kapatid, reminder lang ha, kahit natural ito, huwag sobra-sobra. Lalong-lalo na sa mga buntis at nagpapadede, magpakonsulta muna po sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors. And even sa ating programa, ay handa para sagutin po kayo sa kahit anumang klaseng konsultasyon pagdating po sa inyong karamdaman. At syempre, hindi lang tawa-tawa ang makakatulong sa inyong kalusugan ha. Huwag kalimutan uminom din ng ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa extra boost ng immunity at overall wellness, pati na rin sa pagprevent ng iba't ibang uri ng karamdaman. Syempre mga kapatid, huwag pong kalimutan na makinig at sumubaybay sa ating programa para kayo po ay magabayan kung ano po yung mga nararapat na pwede niyong gagawin at matutunan kung paano pangangalagaan ang ating kalusugan. Ayan na way may natutunan naman po tayo today sa episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour and of course, our segment with the EXL Makabuhay Home Remedies. Ang amazing benefits po ng tawa-tawa ay isang natural at mabisang solusyon para sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pero bago tayo dadako sa ating main topic ha, let's take a break muna para sa konting paalala ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc.
2: WhatsApp Doc!
3: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
0: May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Piliin ang ligtas at subok. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape. Ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
1: Salubungin ang sigla. Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At kung may katanungan po tayo na gusto niyo pong ipaabot pagdating po sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiya o magatubiling mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Ulitin po, 0929-887-9884. And of course, sa 0917-728-1434. Ulitin ko po, 0917-728-1434. Abay, hindi lang po home remedy ang inihanda po natin sa inyo, kundi may main topic po tayo na tatalakayin. At syempre, hindi ko na ito papatagalin ha. Kapala sa mga kaka-tune in lang, welcome po din sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang ating segment na kung saan ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kalusugan at wellness. At ang topic natin ngayon ay isang kondisyon na madalas na binabaliwala, pero maaaring magdudulot ng seryosong komplikasyon kapag pinabayaan, ang varicose veins. Ano nga ba ito? Ano-ano mga sanhin ito? Paano ito maiiwasan? At ano-ano ang pinakamainam na paraan at paggamot nito? Alamin din natin ang mga scientific facts at global statistics tungkol dito. Huwag po kayong bibitaw ha, dahil tiyak na magiging kapakipakinaban ang ating usapin po ngayon.
2: What's up?
1: Alam niyo po ba na ang ating circulatory system ay binubuo ng mga arteries at veins? Ang arteries ay nagsasagawa ng transportasyon ng oxygen mula sa puso patungo sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, habang ang veins naman ay nagbabalik ng oxygen-depleted blood pabalik sa puso. Kapag ang ating veins ay humihina at may abnormality sa pagana ng kanilang valve, nagkakaroon to ng backflow ng dugo na nagiging dahilan ng varicose veins. Karaniwan makikita ito sa binti at paa dahil sa mga bahagi ng katawan na may pinakamalaking pressure dulot ng bigat ng ating katawan at gravity. According to the World Health Organization o WHO, humigit kumulang about 30% ng mga kababaihan at 15% ng mga kalalakihan sa buong mundo ay may varicose veins. Sa ilang bansa, ang prevalence rate na umaabot about 40%. No? Hindi lang ito cosmetic concern, kundi isang vascular disorder na maaaring magdudulot ng mas malalang kondisyon tulad ng chronic venous insufficiency at deep vein thrombosis or DVT. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng varicose veins, una dyan, ang genetic factor o namamana. According to the studies, kung may varicose vein, ang ang iyong mga magulang, may 70% chances na magkaroon ka rin ito. Ito ay dahil sa maaring minana mo ang mahinang vein walls o defective vein valves. Sa edad, habang tayo ay tumatanda o humihina ang elasticity ng atwa, ang mga vein valves ay unti-unting panghihina o humihina, kaya mas tumataas ang chance na magkakaroon ng backflow ng dugo at nagre-resulta ng varicose veins. According to the research also, obesity at labis na timbang, ang sobrang timbang ay nagtataglay ng extra pressure sa veins, lalong-lalo na sa mga binti. Dahil dito, mas nahihirap ang dumaloy ang dugo pabalik sa puso. Pagbubuntis, sa panahon po ng pagbubuntis, tumataas ang blood volume, ngunit bumabagal ang circulation sa legs upang masuportahan ang paglaki ng sanggol. Nagdudulot ito ng pressure sa veins na maaaring magre-resulta ng varicose veins. Trabahong nangangailangan ng matagal na pagtayo o pagupo, too much standing or too much sitting, no? Ang matagal na pagtayo ay maaaring magdudulot ng stagnation ng dugo ng mga veins, habang ang matagal na pagupo naman ay nagkakapigil sa tamang circulation. Hormonal changes. Ang hormonal tulad ng estrogen at progesterone ay maaaring makakaapekto sa veins. Ito ay dahilan kung bakit mas mataas ang bilang ng mga kababaihang may varicose veins kaysa sa mga kalalakihan. Maraming mga taong nagkakaroon ng varicose veins nang hindi nila na agad namamalayan. Like nakikitang namamaga sa ugat o binti o paa na kulay asul, dila at madilim na pula. Pananakit o bigat ng binti, lalong lalo pagkatapos sa matagal na pagtayo o pagupo. Pangangati sa paligid ng ugat. Pamamaga sa bukong-bukong o paa. Pagkakaroon ng leg cramps at pulikat sa gabi. Skin discoloration at pabago-bago ng kulay ng balat sa paligid na apektado ng ugat. Ang varicose veins ay hindi lamang isang simpleng cosmetic issue or vein issue. Kung ito ay pababayaan, maaari itong humantong sa mga seryosong komplikasyon tulad ng chronic venous insufficiency or CVI. Kapag ang veins ay hindi kayang maayos at ibalik ang dugo sa puso, maaari magre-resulta ng open sores or ulcers sa binti, no? Deep vein thrombosis, katulad ng binanggit ko po kanina, DVT, isang malubhang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng pamumuo ng dugo sa malalim na ugat. Ito ay maaaring magdudulot ng pulmonary embolism kung ang namumuong dugo ay nakarating sa baga. Libitis, ang pamamaga sa ugat na maaaring magdulot ng matinding pananakit at pamumula ng balat. Pagdurugo, ang malaking varicose veins na malapit sa balat ay maaaring pumutok at magdudulot ng matinding komplikasyon. According to the statistics, no, sa US, halos 23% na population na may varicose veins at tinatayang 6% sa kanila ay nagkakaroon ng severe venous disease. Sa UK naman, halos about 3.5 million ang mga sumailalim sa varicose vein treatments taon-taon. Sa Brazil, may about 869,220 na operasyon para sa varicose vein mula 2008 hanggang 2019. Ngunit ang mortality rate naman nito ay napakababa, about 0.0056%. No? Bagamat bihirang nakakamatay ang varicose veins mismo, ang komplikasyon ito tulad ng DVT ay may mortality rate na hanggang about 30%, ha? Kung hindi agad-agad nagagamot. Now, when it comes to the wellness management, importante ang regular na ehersisyo, walking at swimming na nakakatulong sa circulation ng dugo. Pagpapahinga ng binti, itaas ang binti habang nagpapahinga upang maiwasan ang blood pooling. Compression stocking, nakakatulong ito upang mapanatili ang tamang blood flow. Healthy diet, kumain ng pagkain na mayaman sa fiber, vitamin C at flavonoids, no? Para sa mga malubhang kaso, maaring gawin ang mga sumusunod katulad ng sclerotherapy, ang pag-inject ng solution sa ugat upang magsara ito, no? Meron din tinatawag na laser therapy. Ginagamit ang laser upang isara ang maliit na varicose veins. Meron din tinatawag na vein stripping o surgical removal ng ugat. Endovenous ablation therapy, paggamit ng radiofrequency or laser upang isara ang ugat, no? Mga kapatid, mahalaga ang maagang pag-identify at paggamot ng varicose veins upang maiwasan ang komplikasyon. Huwag pong ipawalang bahala ang mga sintomas na ito. Kung ikaw ay may varicose veins, huwag magatubiling kumonsulta sa doktor sa tamang payo at pati na rin sa ating programa, ha. Lagi pong bukas yan para kayo po ay gabayan. As I mentioned earlier, no, marami ang hindi nakakaalam ang varicose veins. Hindi lang po ito veins issue or cosmetics issues, kundi isang condition na may kaugnayan sa mahinang blood circulation, inflammation, at pati na rin sa oxidative stress. Ang iaksal makabuhay capsule at kombinasyon ng iaksal makabuhay black coffee ay may powerful ingredients na tumutulong sa pagpapalakas ng ugat, pagpapabuti ng daloy ng dugo, at syempre ang pagpapabawas ng pamamaga. Now, when it comes kung paano makakatulong ang iaksal makabuhay capsule, dahil ang iaksal makabuhay capsule ay formulated ng mga natural anti-inflammatory, circulatory boosting at vein strengthening herbs na tumutulong sa varicose veins. Una dyan, ang iaksal makabuhay capsule ay mayaman sa curcumin at gingerol na proven and tested na may mataas na level ng anti-inflammatory at blood circulation booster. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng pamamaga at pananakit dulot ng varicose veins. May vitamin C ito at B vitamins na mahalaga sa vitamin C sa collagen production na nagpapalakas ng vein walls at nagpapabawas ng vein leakage, samantala ang B vitamins ay sumusuporta sa healthy nerve function at blood circulation. May ashitaba pa ito at malunggay. Ang dalawang halamang ito ay mayaman sa antioxidant at flavonoids na tumutulong sa pagpigil ng oxidative stress na nakakasira ng veins. No? Ang EXL Makabuhay Capsule ay kilalang kilala sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol, habang isa sa ingredients nito ang oregano na may vasodilatory effects na nagpapaluwang ng ugat upang maiwasan ang blood pooling. Ang EXL Makabuhay Capsule has a powerful ingredients, mga halamang may anti-inflammatory at detoxifying properties na tumutulong sa papalabas ng toxins at pagpigil ng blood clot formation, natural na blood purifiers at vein relaxant na nakakatulong sa pagpapabuti ng circulation at pagpapabawas ng vein swelling. Ang cinnamon ng EXL Makabuhay Capsule ay may blood thinning properties na pumipigil sa pamumuo ng dugo, habang ang guyabano naman ay may anti-inflammatory effects na nakakatulong sa paghupa ng varicose veins. Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang complete all-natural supplement na tumutulong sa pagpapalakas ng veins, pagpigil ng pamamaga, pagpapabuti ng blood circulation at paghupa ng mga sintomas ng varicose veins tulad ng pananakit, pamamanhid at pati na rin ang leg cramps. With the integration of the EXL Makabuhay Black Coffee, not just satisfying a cup of coffee, napapanatili natin ang lakas at sigla ng ating katawan. Bukod sa EXL Makabuhay Capsule, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay isang powerful functional coffee na naglalaman ng mga vein-supporting superfood. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman sa anthocyanins at xanthones na may potent antioxidant na pumipigil sa vein damage at nagpapalakas ng vein elasticity. Ang EXL Makabuhay Black Coffee, mga kapatid, ang light caffeine ng Arabica coffee ay may vasoconstriction at vasodilatory effects na tumutulong sa tamang daloy ng dugo. Samantalang ang ginseng ay may adaptogenic properties na nagpapalakas ng katawan laban sa stress na isang major factor ng poor circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may ginger rhizome at turmeric rhizome na parehong may anti-inflammatory properties na pumipigil sa pamamaga ng veins at nagpapalakas ng blood flow. Mayaman ito sa quercetin at folepinols na tumutulong sa vein repair at detoxification ng blood vessels. Pinapanatili nito ang healthy blood sugar levels dahil ang mataas na asukal sa dugo ay nakakasira sa blood vessels. Tumutulong ito sa cholesterol control at detoxification na nagpapabawas ng blood viscosity at nagpapadali ng blood circulation. You know what po, mga kapatid, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay mayaman na mayaman also sa vitamin C at omega fatty acids na nagpapalakas ng vein structure at nagpapabuti ng oxygenation ng dugo. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi lang ordinaryong kape. Ito ay isang therapeutic beverage na nagpapalakas ng veins, nagpapabuti ng blood circulation at pumipigil sa mga komplikasyon ng varicose veins. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may parehong natural na scientifically backed supplements na tumutulong sa pagpapalakas ng vein walls, pagpapaganda ng blood circulation, pagbawas ng pamamaga at pananakit, pag-iwas ng blood clot formation at vein damage. Nagpapalakas ito ng overall cardiovascular health. Kaya kung may varicose veins ka, mainam na sabayan ang paggamit po ng EXL Makabuhay products, ang tamang lifestyle, healthy diet at regular exercise. Tandaan, ang kalusugan ng iyong ugat ay mahalaga para sa overall wellness. Napakaganda ang kombinasyon ng ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Di lang ito pagpapalakas ng katawan, kundi may malaking papel din ito sa pagpapanatili ng healthy veins at overall health. Kaya para sa mas malusog na ugat at katawan, siguraduhin isama niyo po ito sa daily routine niyo. Kung gusto niyong alagaan ang inyong kalusugan sa pinaka-natural na paraan, bakit hindi niyo subukan ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Isipin niyo, ha, sa bawat kapsula na iniinom niyo at sa bawat tasa ng kape na ini-enjoy niyo, isang hakbang ito patungo sa mas malusog, mas masigla at mas happy na buhay. Ang kalusugan hindi lang yan tungkol sa pag-inom ng gamot kapag meron kang nararamdaman, ha. Mas maganda kumaagapan at mapalakas natin ang ating katawan bago pa dumating ang anumang karamdaman. Kaya naman piliin natin ang mga produktong hindi lang basta-basta nagpapalakas, no, kundi tumutulong din na ipinumbalik ang mga natural na sigla ng ating katawan. At yan mismo ang hatid sa atin ng EXL Makabuhay. Halamang gamot na may bisa, gawang Pinoy at subok na. Alright, nadako naman po tayo sa ating texter segment sa mga oras na ito, sa mga nagpaabot ng inyong mga katanungan. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pag-text sa ating Makabuhay Health Number para nang sa ganun kayo po ay magagabayan kung paano mai-manage ang daladala ninyong karamdaman na matagal na. Alright, we have texter, Doc Len, mataas po ang cholesterol ko at pati na rin ang triglycerides ko. Ano po ang mga natural na paraan para bumaba ito? Paano makakatulong EXL Makabuhay? Hilda from Taytay, Palawan po ito. Ang mataas na LDL, no, or bad cholesterol at triglyceride na nagdudulot ng fatty deposit sa ugat ay maaring magre-resulta ng high blood pressure, heart disease at pati na rin ang stroke, no. Ang sobrang taba sa dugo ay kadalasang dahilan sa poor diet, sedentary lifestyle at pati na rin sa stress, no. Napaka-importante iwasan ang mga matatabang pagkain, pritong pagkain at processed foods, no? Kumain ng mga healthy, high fiber food gaya ng gulay, prutas at whole grains. Regular na exercise tulad ng brisk walking, jogging, 30 minutes a day, no? Uminom ng maraming tubig at iwasan ang sobrang asukal at alak. Mag-maintain ng kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule kasi ay may garlic, turmeric, cinnamon, ashitaba at malunggay na tumutulong sa pagpapababa ng cholesterol level at pagpapalakas ng blood circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may psyllium husk, ginseng at spirulina na may natural cholesterol lowering properties. Kaya po napaka-importante ang pag-maintain at uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day bago po kayo kumain at sabayan po ng kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every morning at 1 sachet naman sa hapon. Gawin ito sa loob po ng 21 days para makita natin ang garang pagbabago sa karamdaman. Don't forget to text or call ha para sa karagdagang gabay. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Mataas po ang potassium ko, delikado daw po ito sa puso ko. At ano po ba ang dapat kong gawin? Pwede po ba ako mag-take ng EXL Makabuhay Capsule kahit mataas po yung potassium ko? Lucio from Pinamalayan, Mindoro. Ang high potassium o hyperkalemia ay maaaring makaapekto sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil sa kidney problems, dehydration o sobrang potassium intake mula sa pagkain o suplemento, no? Iwasan ang high potassium tulad ng saging, kamote, avocado at spinach. Uminom na maraming tubig para makatulong sa potassium excretion, no? Kumain ng low potassium food gaya ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan ang kidney function at kumonsulta sa doktor kung kinakailangan, especially sa mga pasyenteng tumataas ang creatinine level. Napakaganda ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng cases, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, sambong at lagundi na may natural na tumutulong sa kidney health detoxification at pati na rin ang electrolytes balance, no? Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mangustin, agaricus, mushroom at guava na tumutulong sa kidney health at fluid regulation. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago kumain. Sabayan po ng kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Gawin po ito sa loob po ng 30 days then pakuha tayo uli ng laboratory para nang sa ganun makita po natin yung improvement and development sa inyong karamdaman. And don't forget, mag-text, magpaabot po kayo ng inyong experience. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong sa blood sugar ko? Ang diabetes, you know what, no? Ay isang uri ng sanhi ng insulin resistance na kakulangan ng insulin sa katawan. Ang mataas na blood sugar ay maaaring magdudulot ng komplikasyon sa puso, sa kidneys at pati na rin sa retina o problema sa mata. Iwasan ang matamis na pagkain at soft drinks. Kumain po ng matataas sa fiber, mga low glycemic index foods tulad ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na mag-exercise para sa blood sugar control. I-monitor ang blood sugar level araw-araw at syempre sabayan niyo po ng pag-inom po ng kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ito po'y napakalaking role para sa mga may sakit po ng diabetes, no? You know what, ang EXL Makabuhay Capsule para sa may sakit na diabetes dahil po ito'y may mataas na serpentina, cinnamon at neem plant na may natural blood sugar lowering effects. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may insulin plant, psyllium husk at guava na tumutulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo araw-araw po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain at sabayan po ng

0: din ang tamang dosage at importanteng kumonsulta sa ating programa para nang sa ganon kayo po ay magabayan kung paano gagamitin at masusolusyonan ang inyong karamdaman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Pasensya na po, no, kinapos lang po tayo ng oras dahil sa napasarap naman po ang ating usapan, pero huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo pababayaan. Sisiguraduhin po namin na marereplyan po namin kayo at maibahagi po namin ang tamang gabay para sa inyong kalusugan, dahil dito sa Iyak sa Makabuhay, ang misyon namin ang inyong kagalingan. Sa pagtatapos po ng ating programa, isang mahalagang paalala, ang kalusugan ay hindi lang po tungkol sa katawan, kundi pati na rin sa ating isip at puso. Sabi nga ni Thomas Edison, "The doctor of the future will give no medicine, but will interest his patient in the care of human frame, in diet, and in the causes and prevention of the diseases." Ibig sabihin, hindi lang dapat tayo umasa sa gamot, kundi dapat din nating pagtunan ng pansin ang wastong pagkain, tamang pag-aalaga sa katawan, at pag-iwas sa sakit bago pa ito dumating. Sabi naman sa Proverbs chapter 4 verse 20-22, "My son, pay attention to what I say. Turn your ear in my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and health to one's whole body." Napakaganda ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa ating spirito, kundi pati na rin sa ating kalusugan. Kapag pinapalaga natin ang kanyang mga aral kasama ang mga tamang pangangalaga sa ating katawan, makakamtan natin ang totoong kalusugan at kagalingan. Tandaan natin na pangalagaan ng ating katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at natural na pangangalaga, iwasan ang stress, dahil masayang puso, mas malusog ang katawan. Huwag kalimutang ipagdasal ang kagalingan natin at ang ating pamilya, dahil tunay na kagalingan ay galing sa ating pumay kapal. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy, na nagpapaalala ang tunay na wellness ay nasa balansing buhay. Malusog na katawan, masayang puso, at matibay na pananampalataya. God bless us all at magandang buhay sa ating lahat. Magmakabuhay!
1: Inyong napakinggan ang programang What's Up Doc?
2: What's Up Doc?
1: Kasama ang DOH PITA, Licensed and Certified Naturopathic Practitioner, our EXL Makabuhay Naturopathic Doctor, Dr. Glenn Sanico. Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.
2: Nutraceuticals Corporation.
1: Hanggang sa susunod muli na kabanata ng The EXL Makabuhay Health Hour. What's Up Doc?
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes!
7: The time now on FMR. It's 5:31.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
3: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
4: The Vibes.
3: FMR. Favorite mix of rock.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. The vibes.
1: Ang sakit niya, ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyud ni mo ang ningkuha. Gaba. Why?

0: natin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mga
5: anak. I am EXL
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: FMR, Favorite Mix of Rock.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba? Sa malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!
4: FMR, favorite mix of rock.

0: Bohang TV Patrol.
1: Musunod na ang TV Patrol.
0: ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa sunog. Patay ang magkapatid na babae matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo Rizal nitong Lunes. Sa Tumana, Marikina, tatlong pamilya naman ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab ngayong Martes ng madaling araw. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
3: Umakyat sa mga bubong ang mga bumbero para apulahin ang malaking sunog sa isang compound sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday, San Mateo Rizal, Lunes ng tanghali. Pero pagkatapos ng sunog, isa-isang inilabas ng mga bumbero ang mga sunog na bangkay ng magkapatid na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. 19 at 7 taong gulang ang mga biktima.
4: Dad, gusto ko pong matulog, hindi ang makatulog.
3: Sa burol sa barangay hall, hindi pa rin makapaniwala ang inang si Marites na wala na ang 2 sa 7 anak. Isinama lang anya siya ng asawa sa pinapasukan sa Paranaque para sa nakatakdang medical check-up nito.
4: Kakalis lang po namin ng gabi po yun. Hindi po namin nasukat na ganyan mayayari pag-uwi namin. Wala na po sila. Baan na baan ko mga yan. Kahit siguro si kahit na lagi ko na papagalitan. Hindi niya alam, mahal ko siya. Lalo na yung bunso ko. Talaga na namin po yan.
3: Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula ng 10 fire truck makalipas ang halos 1 oras. 10 pamilya ang apektado habang 6 na bahay na gawa sa light materials ang natupok.
5: Sana matulungan kaming makapagsimula at lalong-lalo na po yung namatayan. Higit na kailangan nila rin yung tulong.
3: Nagpaabot na ng pakikidalamhati at tulong ang barangay at LGU sa mga apektado ng sunog na patuloy na inaalam ang pinagmulan.
6: Kung tayo po ay lalabas ng bahay, iiwanan, make sure po na talagang wala po tayo nakaiwan, nakasaksak. Kung pwede natin i-shut off na lang yung pinaka, ano natin, kontador, much better. Lalo na summer season, andiyan po yung magbabakasyon, mag-outing ang family, so iiwanan nila yung bahay.
3: Sa barangay Tumana, Marikina City, 3 pamilya ang apektado ng sunog na tumupok sa 2 bahay Martes ng madaling araw. Walang saktan at nailigtas din nila ang mga alaga. Sa 2 palapag ng bahay ng 1 pamilya umano nag-umpisa ang apoy.
7: Nung bumaba ako, tinignan ko kung ano yon. Kaya lang pagbukas ko nung kwarto, umano na sa akin yung mga usok. Naisip na lang namin yung mga aso, yun yung i-save namin.
3: Nakipag-ugnayan na ang barangay sa city government para sa agarang tulong sa mga nasunugan. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Patay ang 1 lalaki matapos pagbabarilihin ng riding in tandem sa General Mariano Alvarez Cavite. Kalalaya lamang umuno ng biktima sa kaso may kaugnayan sa illegal na droga. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
8: Nakaupo sa likod ng nakaparadang tricycle nang malapitang pagbabarilin ang lalaki ito sa General Mariano Alvarez Cavite. Sa kuha ng CCTV ng Barangay de las Alas Linggo ng hapon, naglakad lang palapit sa biktima ang gunman na nakabedding long sleeves shorts at sombrero. Matapos ang pamamagitan ng suspect at umangkas sa nakaputing rider na una nang nakitang nag-U-turn sa lugar. Ayon sa punong barangay, hindi na nadala sa ospital ang biktima dahil sa 3 tama ng bala sa ulo at muka.
9: Mga ilang minuto lang, dumating na po ang rescue at PNP at nag-assist po sila. Ngayon ito pong rescue, hindi na po naisakay yung sinasabing binaril kasi nga po ay wala ng buhay.
8: Giit ng anak ng biktima, walang kaaway ang ama kahit pakalalaya lang nito noong Pebrero sa kasong droga.
10: Sobrang hirap po. Parang kalahati ng

0: buhay ko. Nawala din. Lagi niyang ano sa akin, mag-aral mabuti. Kasi nga, hindi rin naman siya nakapag-aral. Gusto niya, sa mga anak niya, yung hindi niya natupad, sa amin mangyari.
1: Sa follow-up operation, natunto ng pulisya ang motorsiklo ng riding in tandem na iniwan sa gasolinahan.
2: Ongoing pa po yung ating investigation. May sinusundan na tayo na tao.
0: Sumuko na po siya para naman kahit papaano po gumaan po sa pakaramdam.
1: Nakikipag-ugnayan na sa Land Transportation Office ang pulisya para sa pagkakakilanlan ng may-ari ng motorsiklong ginamit sa krimen. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Inirereklamo ng isang TNBS driver ang apat na miyembro ng TNPHPG na nagtangka umanong mangikil matapos ma-impound ang kanyang sasakyan sa Quezon City. Ayon sa driver, nanghingi ng 50,000 piso ang mga pulis kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Exclusive nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Dumulog sa National Police Commission ang TNVS driver na si Alias Ruben para magsampa ng reklamo laban sa apat na miyembro ng PNP Highway Patrol Group na tinangka umano siyang tikilan. Kwento ni Ruben, bumabiyahe siya noon sa Quezon City nang businahan at parahin siya ng mga pulis. Sinita ng mga pulis ang sira umanong brake light at gasgas sa conduction sticker ng kanyang sasakyan.
5: Tapos tinanong niya ako kung Grab driver ako. Sabi ko, opo, kasi may booking ako eh. Inanapan ako ng papel, pinakita ko, pero yung papel ko may problema, PA pa lang.
4: Isinama siya sa HPG Police Outpost sa Caloocan City kung saan ipinaalam sa kanya na posible ma-impound ang kanyang sasakyan dahil sa umano'y mga pasong dokumento. Inutusan siyang magsumite ng karagdagang papeles mula sa kanyang financing company para marilis ang kanyang sasakyan. Ang problema, hindi siya mabibigyan ng certified ORCR ng kumpanya dahil hindi pa niya ito tapos hulugan.
5: Sabi ko, anong gagawin ko para marilis? Ganito, bigyan kita ng idea. Kung ibabalik namin sa yung sasakyan mo, meron kami makukuhang 50,000 legal na finder's fee na ibibigay ng so, kaya mo bang tapatan?
6: Ito sir, kinukumpleto ko na sir.
4: Nakipagtawaran si Ruben hanggang sa bumabas sa 35,000 pesos ang singil sa kanya kapalit ng pag-release ng kanyang sasakyan. Ayon sa Napolcom, malinaw na ito ay paraan ng pangungutong.
7: Kinanapan siya ng kung ano-anong violation, pati yung conduction sticker na hindi naman na kailangan silipin ay binati pa kasi meron namang plaka yung kanya. Ito ay harap-harapang paninikil galing sa ating mga police officers dyan sa HPG.
4: Nagsasagawa na ng investigasyon ng Napolcom at tiniyak na pananagutin ng mga polis kung mapatutunayang nagkasala. Sinampahan na sila ng mareklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer.
7: Maari pong suspension, demotion o kaya dismissal ang may pato sa kanya.
5: Maturuan po sana sila election para hindi nila uulitin sa mga kapwa driver ko rin na Grab na baka mamaya hindi lang ako yung biktima o meron pa silang mapara na iba na kawawa naman din talaga na magkano lang naman kinikita namin sa pagdadrive.
4: Samantala, tutulong na ang PNP-HPG na mailabas ang naka-impound na sasakyan ni Ruben. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Nasunog ang compound ng imbakan ng krudo sa barangay de Titin, Madela Quirino nitong Lunes ng hapon. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang naturang lugar dahil sa sunog na nagsimula pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng Madela, nagsimula ang sunog habang nagsasali ng krudo ang mga empleyado mula sa ground tanker patungo sa tanker truck. Mabilis namang kumalat ang apoy dahil puno ng highly flammable material ang lugar. 13 truck mula sa iba't ibang bayan ang tumulong mag-apula ng apoy na inabot naman ng 9 oras bago na ideklarang fire out. Nasa 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy din ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isa na namang insidente ng gas and run ang naitala sa Quezon City. Nagbabala naman ang liderato ng TNT na posibleng masibak sa pwesto ang mga station commander kapag tatlong beses na itong mangyayari sa kanilang nasasakupan. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
4: Pasado alas 3 linggo ng madaling araw, pumasok ang asul na kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Makalipas ang ilang minuto, matapos magpakarga ng halagang 1,500 pesos na gasolina, bigla itong kumarurot palabas ng gasolinahan. Kwento ng kahera ng gasolinahan, via QR code ang mode of payment ng nasabing sospek. Nag-scan naman umano ito, na kunwari ay magbabayad. Pero hindi nag-register ang bayad.
8: Pagkatapos niya kargahan, binalik niya sa FA yung terminal. Hinintay nung FA na mag-pop up yung message na eto, may ano na, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana, dumiridiretso siya.
4: Dagdag pa ng staff, bago pa man takbuhan ng sospek ang gasolinahan, napansin umano ng gasoline pump attendant na may kaaway ito sa telepono.
8: May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila, nagtatalo. Kaya hindi po maka-interrupt ng tanong yung FA kung okay na ba sir, kasi may kausap nga daw po.
4: Naplakahan naman ang kotse ng sospek.
9: Sa basis po sa resort ng CCTV po sa US, na-identify na po yung blue sedan na ginamit at pati po yung plaka.
4: Pinaghahanap na ang sospek na posibleng maharap sa reklamong theft. May babala naman ang PNP na maaaring ma-relieve sa pwesto ang isang station commander kung tatlong beses itong mangyayari sa kanyang nasasakupan.
9: Inaasahan natin na ito ay hindi na mangyayari. Pag ito ay nangyari ng pangalawa at pangatlo, ito ay magiging result ng evaluation ng posibleng kanilang pagkaka-relieve sa kanilang mga sariling mga pwesto.
4: Pero dahil sa nangyari, ikakaltas ang halaga ng pinakargang gasolina sa pump attendant.
8: Nagpakarga kayo, so makalimutan nyo man o hindi, pera yun eh, na ikakaltas yun sa FA, and then yung FA na yun, nagtatrabaho naman yun ng maayos eh.
4: Nagpatupad na ng preventive measure ang gasolinahan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga traffic cones sa harapan ng establishmento mula alas 12 ng ating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ginawa ito para hindi makaalis agad ang mga sasakyang nagpakarga. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
10: Umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 3 taon ang inflation rate noong Abril. Ito ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas at petrolyo. Kaya naman ang bawat piso nasa halagang 73 centavos na lang ngayon. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
11: Nagtitipid na ang kasambahay na si Christy kung dati magkaiba ang ulam sa tanghalian at sa hapunan. Ngayon, isang luto na lang para tipid sa gas.
12: Normally ba? Sobrang mahal ng bilihin, tapos yung mga sahod po ng mga ano, hindi po tumataas. Kaya kawawa din po talaga yung mga nagta-transport.
11: Kahit sa kumbento ni na Sister Domenica, tipid mode na rin. Kaya nagbawas na rin siya ng binibili sa palengke.
13: Minus-minus na lang, pag magbili ng isang ano, isang isda, ihati mo na lang. Para ganun, pag 40 pieces, 20 pieces na lang.
11: Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa 7.2% noong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Ang pangunahing produkto na nag-ambag sa inflation ay ang bigas na may 13.7% inflation. Gasolina, tumaas ang presyo ng 59.6% mula sa 27.3% noong Marso. Diesel, 122.7% inflation mula sa 59.6%. At LPG na 45.8% mula sa 3.7%. May pagtaas rin sa presyo ng isda, ilang gulay at iba pang pagkain. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dahil sa gulo sa Middle East, apektado ang presyo ng krudo na may epekto rin sa presyo ng pagkain.
14: May mga connection ito, ang ating pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel in particular dun sa mga mangingisda natin, may input sa production at the same time sa presyo ng ating mga bilihin.
11: Kaya bumaba pa niya sa 73 centavos ang halaga ng isang piso, pinakamababa simula sa base year na 2018. At mas malaki pang epekto ng mga taas presyo sa mga mahihirap. 8.5% ang inflation sa bottom 30% income households. Para sa isang ekonomista, mapupuruhan talaga ang karaniwang Pilipino sa bilis ng pagtaas ng presyo na triple ang itinaas kumpara noong Pebrero na 2.4% inflation lang.
15: Wake up call to, yung 7.2% inflation rate, pag triple na inflation in 2 months, walang puwang mag-adjust si mga Pilipino.
11: Aminado ang Department of Economy Planning and Development na nagka-issue sa fuel supply chain dahil sa gulo sa Middle East, kaya nagsasagawa ng targeted interventions ang pamahalaan para hindi sumipa pa ang presyo ng mga bilihin. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na bantayan ang mga nananamantala at panatilihing stable ang presyo ng bigas para maibsan ang inflation sa bansa.
16: Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila.
11: Inaasahang mananatiling mataas ang inflation rate sa mga susunod na buwan hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa Middle East. At ayon sa datos ng PSA, ang pinakaapektado ay ang nasa bottom 30% income households o yung mga mahihirap na Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
10: Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan ng piso sa 61.55 laban sa dolyar, bagamat umabot ito sa intraday high na 61 pesos at 74 centavos. Sa kabila nito, itinuturing pa rin mahina ang piso dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at paglakas naman ng dolyar. Nagsisimula ng gumating sa Cebu ang libu-libong delegado mula sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit 2026. Ipinag-utos po ni Pangulong Marcos Jr. na gawing simple ang nasabing taunang pagtitipon na tatalakay sa mga isyu gaya ng pagtugon sa kalamidad at krisis sa Middle East. Live mula sa International Media Center sa Cebu, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kumusta naman ang paghahanda para sa ASEAN Summit dyan sa Cebu?
17: Yes, Bernadette, all systems go na nga dito sa Mactan, Cebu para sa pag-host ng Pilipinas ng ika-48 Leader Summit ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN. Kalina nga ay binuksan na dito ang International Media Center na magsisilbi na headquarters ng nasa halos 1,000 na mga mamamahayag na magbabalita ng impormasyon tungkol dito sa summit. Pero kung dati ay makulay at engrande ang mga inihahandang aktibidad ng host nation, ngayon ay mas simple ang pagdaraos ng ASEAN Summit bilang pagsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gustong tiyakin na ang government resources ay mapupunta sa pagtugon sa krisis bunga ng digmaan sa gitnang silangan. Ginawa na munang virtual ang ibang pulong para mabawasan ang gastusin sa pag-oorganisa nito. Pero personal pa din ang summit ng heads of state dahil ayon sa mga leader, mas maraming isyong kinakaharap ang rehiyon sa ngayon. Ayon sa Presidential Communications Office at sa ASEAN 2026 Organizing Committee, nagbago na ang direksyon at agenda ng mga pag-uusapan kasunod ng pandaigdigang krisis. Bukas, Miyerkules, may briefing ang DFA at DTI, habang sa Huwebes ay magpupulong ang Economic Community Council, Foreign Ministers at ang Political Security Community. Sa Biyernes naman inaasahan ang pagdating ng mga pinuno ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya.
18: Simula nung pumutok yung tensyon sa gitnang silangan, mulo at nakausap na yung mga leaders na kung pwedeng i-refocus natin yung agenda nito para ma-discuss din natin yung energy security na kinakaharap ng lahat ng ASEAN member states, no? Yung agenda din natin dito ay i-cover din niya yung tinatawag natin disaster resilience, no? Para handa tayo protektahan yung mga vulnerable communities. All systems go, ready na tayo.
17: Ayon naman kay Cebu Governor Pamela Baricuatro ay kinalulugod nila na maging host ng ASEAN Summit ngayong taon. Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Nestor Archival na nakatuon ang kanilang atensyon sa seguridad, kalinisan at traffic lalo't sa mga hotel sa kanilang lungsod na nanatili ang support staff para sa pagtitipon. Samantala, idiniklara ng palasyo na special non-working day mula May 6 hanggang May 8 sa Lapu-Lapu at Cordova, Cebu dahil nga dito sa isasagawa na ASEAN Summit. Bernadette.
10: Maraming salamat, Jervis Manahan. Taong 2000, pumutok ang balita sa international news tungkol sa sunod-sunod na pag-crash ng computers ng malalaking institusyon. Kasama ang ilang financial institutions, U.S. Army at maging ang ilang parliamentary institutions sa Europe. Nagkandara pa ang mga intelligence agencies para mahanap ang nagpakalat ng isang destructive computer virus. At nang mahanap ang source, natukoy ang isang estudyante sa Pilipinas. Yan ang babalikan na kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
19: Imaginin mo, sa gitna ng kung anong ginagawa mo, may biglang pumasok na email. Galing ito sa isang kakilala mo. At ang subject, I love you. Ang message, check the attached loved letter coming from me. Ang tanong, bubuksan mo ba? Ang sagot ng maraming nakatanggap ng email na ito from all over the world noong taong 2000, you guessed it, oo. At sa isang click ng email message, nauwi ito sa pag-crash ng milyong-milyong computers worldwide. Mula Pilipinas, kumalat sa Asia, sa Amerika, at hanggang Europe. All within a few hours. Yan ang ikukwento ko. Ang sumunod na kaguluhan, panic, at extensive damage sa mga malalaking institusyon. Kung sinong Pinoy computer student ang gumawa nito. At kung bakit tinawag na pinakamabilis, pinakamalalang computer virus sa kasaysayan ng mundo. Ang made in the Philippines na I love you virus. At ito, ang Philippines' Most Shocking Stories.
10: Ang kwento ng I Love You Virus mapapanood na pagkatapos ng TV Patrol, 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel.
20: Sa pagbabalik ng TV Patrol, MRC Missile System ng Amerika sa Pilipinas, pinaputok. Dashfall mula sa bulkang Mayon, nagdudulot na ng sakit sa kamali galbay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hili kayo, kuwanan mong lawas, karon nga magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o, basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi, unya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
5: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
6: The Vibes!
7: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
8: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
7: Ito ang TV

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Kataon, pinaputok ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC Missile System ng Amerika dito sa Pilipinas. Inilunsad ang missile mula sa Leyte at tinamaan nito ang target na nasa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pasado hating gabi ngayong Martes, pinaputok ng Philippine Army at United States Army ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. Ginamit ang missile system para maglunsad ng Tomahawk Land Attack Missile mula Tacloban Airport sa Leyte. Sa isa pang video na ipinost ni Philippine Army Training Command Commander Major General Michael Lohico, kita ang pagtama ng missile sa target nito sa loob ng Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija na nasa 670 kilometers ang layo mula sa Leyte. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi ang pagsasanay ng 2026 Balikatan Exercise.
2: The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Wala siyang live rounds, wala siyang high explosive, more inert lang siya. It's just plain and simple na rocket na bumagsak sa impact. So ang mini-measure dito is accuracy.
1: Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang MRC sa Pilipinas mula nang idineploy ito sa bansa noong April 2024. Bagamat asset ito ng US Army, aktibong nakibahagi sa operasyon ang mga Pilipinong sundalo.
2: May personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center. In order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted.
1: Kinondena ng mga progresibong grupo ang naturang pagsasanay. Ayon sa Koalisyong Makabayan, isang civilian facility ang Tacloban Airport at isang farming community ang target sa Nueva Ecija. Giit ng grupo, ginagawang playground ang Pilipinas para sa interes ng Amerika. Nanawagan din sila na itigil ang Balikatan exercises at imbestigahan ang missile launch. Humingi naman ng urgent congressional probe sa pagsasanay si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Nanawagan din siyang alisin na ang US missile systems sa bansa. Dagdag ni Tinio, ang missile systems gaya ng MRC ay offensive weapons na tanging layunin ay suportahan ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Amerika kabilang ang posibleng pag-atake sa China. Pero giit ng AFP, hindi nakatuon sa anumang bansa ang aktibidad.
2: Pinapalakas lang natin ang ating kakayahan, ang ating kaalaman pagdating sa advanced technology na gaya nitong MRC.
1: Dagdag ng militar, karapatan ng bansa na magsagawa ng mga hakbang para pagtibayin ang depensa, soberanya at integridad ng ating teritoryo. Bianca Dava, ABS-CBN News.
3: Bumuwelta ang ating ito koalisyon sa isang Chinese media report kung saan nag-aakusa ang Chinese Coast Guard laban sa ilang Filipino volunteers na nag-iwan umano ng basura sa Pag-asa K2 o Sandy K2. Nauna rito, nag-post ng umano'y exclusive report ang Global Times kung saan itinuro ng CCG ang mga botelya sa pinag-aagawang teritoryo. Pero giit ng grupo, layon ng sinasabing disinformation na mabaliwala ang kanilang 4th civilian-led mission sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng grupo ang katotohanan o authenticity ng mga imaheng inilabas ng Chinese media. Giit ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula na kabilang sa misyon, malinis ang sandbar nang sila ay dumating doon.
4: Para po sa amin, ito po ay nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-reframe nila ang ating or ang aming narrative na principled civilian mission.
5: Maraming residente ng Kamaligalbay ang nagkakasakit dahil sa abong ibinugan ng bulkan Mayon. Tuloy-tuloy din ang pagbagsak ng uson sa ilang bahagi ng bulkan. Live mula sa Legazpi City ng Papatrol, Irene Perol. Rin, kailan matatanggal yung abong bumalot sa mga komunidad dyan?
6: Alvin, inaasahan ng ilang lokal na pamahalaan na matatanggal ang mga abong ngayong Linggo. Bagamat may clearing operation, hirap silang tanggalin ang mga abong kaya may mga nagkakasakit. Wala rin aktibidad ang vulkan makalipas ng tatlong araw pero kanina nagkaroon ng phreatic or nagkaroon ng pagdaloy ng pyroclastic density current o uson na nakita mismo ng news team.
7: So yun po yung parang front.
8: Araw-araw iniikot ng quick response team ng FIVOX ang tatlong galis ng Bulkang Mayon para sukatin kung gaano kalayo ang inabot ng lava flow at pyroclastic density current. Enero, sinimulan ito bilang bahagi ng pag-aaral sa aktibidad ng bulkan para makatulong sakaling magkaroon ng banta ng lahar kapag masama ang panahon. Nakasama ang news team Martes ng umaga sa pag-iikot sa mga gali ng Miisi, Bunga at Basud. Sa Binaan Channel na bahagi ng Miisi Gali, nakita na umabante ang uson. Sa likod ko, makikita niyo yun, medyo hindi mapat. Yun na yung pinakadulo ng uson sa ngayon. Matapos yung nangyari nung Sabado, Mayo 2. So, medyo malapit na siya, no? So, itong kinakatayan natin, nasa labas pa naman siya ng 6 km permanent danger zone. Araw-araw, pumupunta ang mga personahe ng FIVOX para tingnan kung saan na umaabot yung binugano ng Bulkang Mayon magmula pa noong Enero nang itaas ang alert level 3 sa palibot ng Bulkang Mayon. Umalis sa lugar ang quick response team dahil bumubuhos ang ulan. Habang nasa Mabinit Channel, biglang nagkaroon ng pyroclastic density current o uson papunta sa Miisi Gali na unang napuntahan ng news team. Dumiretso ang news team sa Barangay Suwa sa Kamalig Albay na nakaranas ng pagbagsak ng abo kasunod ng uson Martes ng umaga. Pumapasok sa mga bahay ang abo at nalalanghap ng mga residente. Si Fred gumawa na ng pala para alisin ang mga abong naipon sa tapat ng kanyang bahay. Sumisikip na kasi ang kanyang dibdib tuwing lumalabas. Sabi niya, masakit na ang lalamunan niya sa abo. Sumasama na rin ang pakiramdam ng ilang residente.
9: Medyo din ako nakakahinga, mahirap na, natakot na. No.
10: Nanghihina ka, tapos minsan masakit ang ulo, may lagnat ka na.
11: Nag-uubo po, pati na ako nang umuubo, pinipilit ko na lang eh. Lamang-lamang sa amin, nagtutulong man lamang sa amin dito.
8: Humihingi ang barangay ng tulong na magkaroon ng clearing operation sa kalsada.
12: Hanggang hindi po nagkakaroon ng, hindi po nakiklear yung kalsada. Talagang treat pa po yan talaga sa kalusugan ng mga tao. And aside from sa kalusugan, medyo delikado po yan sa mga motorista.
8: Pero tansya ng lokal na pamahalaan ng Kamalig, aabutin pa ng ilang araw bago tuluyang matanggal ang mga abo sa kalsada.
13: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
8: Nagpunta sa evacuation center ang alkalde ng Kamalig para kausapin ang mga residenteng lumikas sa Barangay Anuling na nakatira sa permanent danger zone. Bumabalik kasi sa kanilang bahay ang mga residente para pakainin ang mga alagang hayop. Pero sabi naman ni Rene, mas delikado kung ibababa nila ang kanilang alaga.
14: Mas masip na po lumasamo.
8: Sabi niya, baka nakawin ang mga alaga kapag ibinaba. Binalot din ang abo ang mga palayan at gulayan sa Barangay Tumpa sa Kamalig. May mga inani pero naghalo-halo na ang mga palay at abo sa sako. Huhugasan naman ang mga sitaw, kamatis at iba pang gulay na nabalot ng abo at baka maibenta.
15: Nasa Kungay Chair, nasa...
8: Sabi niya, 50,000 piso na ang nalugi sa kanya. Sa tala ng MDRRMO Kamalig, halos 500 magsasaka ang apektado mula sa 16 na barangay na apektado ng ash fall.
6: Patuloy ang paalala ng FIVOX na bawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil posible ang pagsabog o pagdaloy ng lava at uson anumang oras lalo na sa tatlong galit sa kanilang minomonitor araw-araw. Alvin?
5: Maraming salamat, Irene Perol. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa labas pa ng bansa?
16: Alvin, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong Martes ng hapon yung low pressure area malapit sa Pilipinas. Huli po itong namataan, 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantala, naging tropical depression o mahinang bagyo na yung isa pang LPA na mahigit 2,500 kilometers naman ang layo sa Mindanao. Hindi po inaasang magiging bagyo yung LPA sa loob ng PAR, pero posibleng magpaulan ito sa bahagi ng Visayas at Mindanao bago mag-weekend. At sa weekend naman, inaasahang papasok yung bagyo sa labas at ito po ay bibigyan ng local name na Kaloy. Sa ngayon po ay hindi ito nakikitang tatama sa lupa o makaaapekto sa panahon sa atin sa Pilipinas. Pero kapamilya, magbago pa yung ating forecast kaya patuloy po yung umantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahong ito. Patuloy naman po muna ang pag-iral ng mainat at maalinsangang panahon sa atin at ngayong Martes natala yung pinakamataas na heat index na 44 degrees Celsius sa Tacloban City sa Leyte. Bukas, Miyerkules, 7 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. Mauuna pa rin dyan ang Tacloban na posibleng makarating pa o makaabot ng 45 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa Maycuyo, Palawan at La Carlota City sa May Negros Occidental at 42 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan, Bacnotan, La Union, Iloilo City at Virac, Catanduanes. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 182.11 meters ang taas at mas tumalapit pa ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 6 sa Mindanao, maaraw at maalinsangan sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Hapon mas uulan sa may Agusan del Sur, Lanao del Sur at Zamboanga Peninsula at sa gabi may mga pag-ulan pa po dito sa Maguindanao Provinces, Cotabato at ilang lugar dito sa Eastern Mindanao. Sa Visayas, may aasahang kaunting ulan. Madaling araw po yan sa May Leyte at sa Panay Island. Pero maghapong mainit at tuyo sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Pagsapit pa ng gabi, may aasahang malalakas na ulan sa ilang lugar dito po sa Eastern Samar at Samar Province. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa hilagat gitnang bahagi ng probinsya. Bagamat mawawala na yung mga pagulang iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may paulan sa umaga yung easterly po dumagsa dito sa bahagi ng Aurora at maging sa may Oriental Mindoro. Mas malalakas po ang ulan dulot ng thunderstorm sa hapon dito sa Cordillera at maging sa bahagi po ng Pangasinan at inaasahang sa gabi ay posibleng may ulan pa sa ilagang bahagi ng Zambales. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa The Weather Company. May pagkulimlim ulit tulad kanina pero mababa ang tsansa ng ulan maghapon kaya po magiging maalinsangan pa rin ang panahon. Kapamilya, nakatala ng pinsala sa ilan pang bayan sa Samar Island kasunod ng magnitude 6 na lindol nitong Lunes ng hapon. Sa Motiyong Samar, nagkalat sa sahig ang mga nahulog na paninda sa isang tindahan. Ayon sa video uploader na si Cian Francis Lee Manalon, nasa loob sila ng grocery store nang mangyari ang pagyanig. Wala namang nasaktan sa insidente pero anila pansamantalang nawalan ng signal ng cellphone sa lugar. Bumagsak naman ang pader ng isang bahay sa barangay Kantongtong, Yabong, Samar dahil din sa lindol. Ligtas na nakatakbo palabas ang 12 residente ng naturang bahay. Pinayuhan silang makitira muna sa ibang lugar dahil sa posibleng aftershocks. Sa Dolores, Eastern Samar naman, sugatan ang 5 taong gulang na babae mula sa barangay Hilabaan. Natutulog ang bata ng lumindol at natamaan sa ulo ng nahulog na imahen ng santo. Nadala naman ang bata sa ospital. Bumagsak din ang palitada sa isang struktura sa fishport ng bayan. Patuloy ang pag-iikot ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan para suriin ang naging pinsala ng lindol sa kani-kanilang bayan. At yan ang update sa lagay ng panahon at sa lindol sa Samar. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
17: sambalang nagsimula bilang housemate sa loob ng bahay ni Kuya at nagpatuloy sa outside world. Ngayon, may bagong milestone sa kanilang career sina JM Ibarra at Fiang Smith na sasabak na sa kanilang first solo lead movie, ang rom-com na Almost Us. At live sa premiere night ng pelikula, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, ano ang nararamdaman ni na JM at Fiang na level up na sila sa big screen?
18: Alam mo, Gretchen, noong pang story conference pa lang, grabe na yung halo-halo na yung nararamdaman nila. May kilig, may excitement, may kaba. Pero ultimately, gaya nga ng sabi mo, this is a milestone sa kanilang acting career. At kasama ko na nga ngayon ang bida ng Almost Us, JM and Fiang.
17: Hello!
18: Congratulations! How do you feel? Anong nararamdaman nyo now na punong-puno ng fans dito ngayon sa premiere night ninyo?
17: Sobrang kinakabahan kami at the same time. Very excited na kami panood for the first time yung movie namin.
18: Hindi pa nakikita?
17: Hindi pa!
18: Excited, oh. Mas nangibabaw yung excitement kaysa kaba. Okay, alam mo, ang daming industry insiders, JM, ang pumupuri sa acting potential mo. I'm sure dito sa project na to, ang daming mo rin na-absorb kay Direk Dan Villegas.
19: Sobra, sobra. Isa na rin si Direk Dan sa mga nakapansin sa Cinemalaya. Pero kasi, ibang pelikula yun eh. I mean, dito sa Almost Us, excited ako kasi, alam mo, masusuklihan yung effort ng lahat, ng staff, and of course, may kilala yung pagka-actress ni Fiang dito. Doon ako excited.
18: Yun na nga, kasi Fiang, sa lahat ng mga media con and interviews ninyo, pinupuri yung acting mo at nagugulat lahat, no? Pinapakita mo yung husay mo sa pag-arte. Ano yung pakiramdam na nabigyan kayo ng big project like this?
17: Sobrang sobrang karangalan sa amin na mabigyan ng ganitong klaseng project. And sa mga compliments sa akin ng mga veteran artists, sobrang na-speechless talaga ako nun kaya wala ako nasabi. Kasi doon pa lang, parang nanalo na ako eh.
18: Yes.
17: I love you, Mom and Papa!
18: We can't wait to see Almost Us. Please invite everybody.
17: Hi, everybody! I'm inviting you all to please watch Almost Us. Bukas na po ang showing niyan. Salamat!
19: This is directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Project. So see you tomorrow!
17: Tomorrow!
18: Showing in 167 cinemas nationwide. At yan ang latest mula dito sa premiere night. Balik sa'yo, Gretchen.
17: Congratulations, JM and Fiang, at maraming salamat, MJ Felipe.
20: At susunod, bilang ng mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lampas na sa kailangan ayon sa ilang miyembro ng Komite ng Kamara. At Alex Ayala sasabak sa first round ng Italian Open kontra Polish player. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
21: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Puting sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw mo gamit ani. Dili kayo kuwanan mong lawas karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum tea, makapurag makadugang-dugang o kuwanan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwanan sa imong panglawas.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
10: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
11: The Vibes!
12: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
13: Madug ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
12: Ito ang

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

0: Senator Raffy Tulfo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa darating na halalan 2028. Ito'y sa kabila ng resulta ng isang commission pre-election survey kung saan pumapantay na si Senator Tulfo sa nangungunang si Vice President Sara Duterte at lumiliit na ang lamang ng bise kay Mayor Lenny Robredo. 46% sa 46%, Sara Duterte laban kay Raffy Tulfo. Sa kauna-unahang pagkakataon, may pumantay kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo kung gaganapin ang halalan ngayong Mayo at silang dalawa ang maghaharap. Base ito sa pre-election survey ng Pulse Asia na kinomisyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. At kung ang presidential race ay sa pagitan lamang ni na Duterte at dating Vice President Lenny Robredo, 8 percentage points lang ang namamagitan sa kanilang dalawa, 51% laban sa 43%.
1: It basically says that the Vice President is not necessarily that strong. The tie with Senator Tulfo and the 8 percentage point difference between her and former Vice President Lenny Robredo simply suggests that the other candidates, Tulfo and Robredo, respectively, are competitive.
0: Sa survey naman ng Okta Research na inilabas nitong Abril, 11 percentage points ang lamang ni Duterte laban kay Robredo.
2: There are two important stories here. One is that there's a really strongly regional element to these matches. No?
0: Yeah.
2: Luzon and Metro Manila, I think they're decided. Quite convinced that anyone but the Vice President is a good option for 2028. Visayas and Mindanao, on the other hand, are convinced naman that it's the Vice President, no, who should succeed President Marcos.
0: Solidly.
2: So it's a, so may regional dynamics. Eh.
0: Bagamat malaki pa rin ang papel ng balwarte sa politika, matindi rin ang impact ng tinatawag na class politics. Sa survey ng Pulse Asia, kung saan one-on-one sina Duterte at Tulfo, balwarte pa rin ni Duterte ang Mindanao at Visayas, habang nangunguna si Tulfo sa Luzon. Sa social classes, lamang si Tulfo sa Class ABC, halos patas ang dalawa sa Class D. Pero malaki ang lamang ni Duterte sa Class E.
2: The D and the E especially, that's where Mayor Lenny is quite weaker, no? Tapos naman naglalaban diyan si Senator Raffy Tulfo at saka si VP Sara, no?
0: Saan so, to?
2: Sa Class E,
0: Class
2: the poorest
0: E.
2: of the poor, di ba?
0: Kaya doon si Raffy
2: yes,
0: Tulfo.
2: Yes, kaya kapag nagtatapat si VP Sara and Senator Raffy Tulfo, nawawala yung advantage ni VP Sara na Class E na meron siyang nadadala, di ba? Na yun yung nadadala niya if ang head-to-head is with Mayor Lenny.
1: 2 out of 3 Filipinos express preference for Senator Raffy as well as Senate Vice President Lenny in the balance of Luzon. So if they run as a tandem, then they can secure that same level of support in the balance of Luzon. So parang that's 45% of the voting population.
0: Pero nanindigan si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa halalan 2028.
3: Final answer. Well, una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
0: Pero malaking hamon rin ang impeachment, hindi lang kay Duterte, kundi maging kay Pangulong Marcos Jr. Lalo na kung hindi makabuo ng sapat na boto sa Kamara para ma-impeach ang bise.
2: I think it will speak to the remaining political capital of the president if the House won't be able to gather enough votes to transmit the impeachment to the Senate, right? Because traditionally, we see the House of Representatives as the president's house, and especially that the majority leader is also the presidential son.
0: At kung ma-impeach ang vice-presidente, ani Arguelles, hindi malayong makaapekto ito sa mga susunod na presidential survey para sa 2028.
4: Lampas na sa kailangang bilang ang mga kongresistang naghayag ng suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa ilang miyembro ng House Committee on Justice. Pero duda ang pangalawang pangulo sa pagiging kumpiyansa ng ilang kongresista sa isyu. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
5: Posible umanong pumalo sa 200 miyembro ng Kamara ang boboto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-usad ng mga alegasyon laban sa kanya sa isang paglilitis sa Senado.
6: All of the major political parties, I think, will be represented in that at least 200 to date that we are expecting to support the impeachment.
5: Ang ilang kongresista hindi nagbigay ng numero pero kumpiyansa ring lulusot sa Kamara ang Articles of Impeachment. Hindi bababa sa 106 o one-third na miyembro ng Kamara ang kailangang boto para ma-impeach ang bise. Itinanggi rin ng mga kongresista ang mga alegasyong may pamumwersa kaugnay ng botohan.
7: I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no? And considering the 53-0, and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary.
8: In the house, but we're not saying she's whether she's innocent or guilty. Kung may probable cause lang, no naman po.
9: So more than 106
8: very encouraging numbers.
5: Sa gitna ng mga ganitong pahayag, may tanong ang Vice Presidente.
10: It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
6: Well, tiyak ko kami kasi tiyak ko kami sa ebidensya. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawa ng Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban sa Pangulo.
5: Sabi ni Benitez, napag-usapan itong Lunes ng gabi ang magiging posisyon ng Partido Federal ng Pilipinas sa impeachment case laban sa bise. Pero tumanggi siyang isapubliko ito sa ngayon. May higit 50 miyembro ang partido ng Pangulo sa Kamara.
8: We're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will say.
5: Ang National Unity Party at Liberal Party naghayag na conscience vote ang paiiralin.
11: Kakaroon kami ng conscience vote pagdating sa botohan.
12: Which means individual.
11: Individual at kung ano ang pag... analisa mo o pag-assess mo sa ebidensya, bumoto ka sa konsyensya mo.
13: Napag-usapan na ho namin yan March 3, the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it should be conscience vote.
5: Si Alvarez, bumoto pabor sa committee report sa committee level. Pero mag-a-abstain siya sa botohan sa plenaryo dahil sa personal reasons. Pero giit niya, wala siyang binabawing firma.
14: Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara.
5: Itinanggi rin ng mga miyembro ng House Committee on Justice na may mga kongresistang nagpapabawi ng pirma.
15: Even before the voting, na

0: pagsusig na mali o may misrepresentation ang paglalahad ng depensa at inihahayag lamang ang pagtutol nito sa desisyon ng Pretrial Chamber 1 kaya hindi tutugma sa kriteriya para umapila sa ilalim ng Rome Statute. Ang tinutukoy ng prosekusyon ay ang probisyon na pinapayagang umapila ang depensa o prosekusyon kung ang desisyon sa isang issue ay may malaking epekto sa mga pagdinig o hatol. Pinunari ng prosekusyon ng ilang pahayag ng lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na nila'y mali at tila pinapahina ang mga desisyon ng Pretrial Chamber 1.
1: Tuloy sa paghataw sa kanyang clay court season si Pinay tennis star Alex Ayala. Ano mang araw mula ngayon, sasabak siya sa unang round ng Italian Open kontra kay world number 45 Magdalena Freck ng Poland. May record si Freck na 10-11 win-loss ngayong 2026 season at nakamit ang career high number 22 noong October 2024. Napanatili naman ni Alex ang kaniyang number 42 na ranking sa WTA. Inaabangan na ang anunsyo ng schedule ng laban ni Alex at Freck. Ang Italian Open ay bahagi lamang ng clay court season ni Alex kung saan nauna siyang lumaban sa Linz Open sa Austria at Mutua Madrid Open sa Espanya.
2: Susunod, Senate Blue Ribbon Committee Chair Pan Philo Lacson nakapaglabas na ng progress report kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. At brightest stars sa Hollywood, music, sports, and style, rumampa sa Met Gala sa New York. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Elizabeth Pangantihon, kunin ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Hindi kayo kunin mong lawas, karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang.

0: Oh, basta Magnum Team, murag makadugang-dugang o kung sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kung sa imong panglawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
3: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
4: The Vibes!
5: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
3: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
5: Ito

0: Ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9
2: Nakapaglabas na ng progress report si Senate Blue Ribbon Committee Chair Pancho Lacson kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Nasa Senado pa rin si RG Cruz. RG, ano ang napag-alaman sa progress report?
3: Bernadette, nakasaad nga sa progress report ang mga kasong pwedeng ihain sa mga matataas na opisyal na sinasabit o sinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Pero niniwanag ni Senate President Pro Tempore at Senate Ribbon Committee Chairman Pancho Lacson na sila ay walang hinahatulan. Ito nga daw ay hindi paghahatol kundi rekomendasyon at pagsusulong ng anyong independent investigation.
4: Base sa Chairman's Progress Report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senate President Pro Tempore Pancho Lacson, maaaring mamili ang mga investigador at tagausig ng gobyerno sa iba't ibang menu ng kaso na pwedeng isailalim sa preliminary investigation. Kasama dito ang plunder, direct bribery, malversation, mga iba't ibang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldi Co, dating Senador Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero at dating Congressman Mitch Cahayon Uy, sampu ng iba't iba pang intermediaries, opisyal ng DPWH at mga kontratista. Posible rin ang money laundering at forfeiture laban kay Romualdez at mga dating opisyal ng DPWH. Habang falsification ng dokumento at identities o pagkakakilanlan sa mga dating opisyal ng DPWH, pati perjury at bid rigging. Ani Lacson, kung tutusin, wala nang bago sa ulat dahil sinampahan na ng kaso ng ombudsman ang mga dati at kasalukuyang opisyal at iba't ibang personalidad. Pero niliwanag ni Lacson, wala silang hinahatulan.
5: Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu na mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa.
4: Itinanggi rin ni Lacson ang bintang na ayaw niyang isalang sa investigasyon si Romualdez. Dahil kasi sa interparliamentary courtesy, hindi siya pwedeng isubpina o persahing paharapin sa Senado. Tiniyak niya rin hindi niya hawak ang listahan ng mga contractors.
5: To set the record straight, ang makailang ulit ko nang nabanggit ay ang impormasyong ibinahagi lamang ng isang congressman, walang detalye kung sino-sino.
4: Nauwi sa Chairman's Progress Report na nakapaloob sa privilege speech ang dapat sana impartial committee report sa flood control scandal. Paliwanag ni Lacson.
5: To date, almost 3 months have passed. Only 7, including the President, Chairperson, and the Senate President have affixed our signatures to this draft. And while I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic.
4: Bago natapos ang talumpati, sinabi ni Lacson na tatanggi muna siya sa tanungan o interpelasyon ng mga kasamahan hanggang hindi na susumite sa plenaryo ang ulat ng komite. Bagay na pinuna ni Senador Rodante Marculeta.
6: Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan eh. Kung sino yung dapat na sumikat o sino yung dapat magpasikat, hindi po yun. Isa lang po ang sikat dito, Mr. President. Ang taong bayan na pinagsisilbihan nating lahat. Doon po natin ituon ang lahat ng ating makakaya.
7: Ako po ay nakikiusap sa kanya. Total naman yung tampo niya at galit niya kay Senator Marculeta. Eh, hindi naman kasi laki ng galit niya sa akin. Baka sana pwede yung makiusap kay Senator Lacson. Mga ilang katarungan lang po.
8: Senator Miriam Defensor Santiago, even in very important bills like the RH bill, she would sponsor the RH bill. She will deliver a speech. I want to be interpolated. She does not want to be interpolated. She refuses and sits down. That's why Senator Enrile would just play his bejeweled every time she is delivering a speech.
4: Naglahad naman ang saloobin ng ilang senador na nabanggit ni Lacson.
9: I'm looking forward to defending myself, of course, at the end of the day, you are always after the truth. You are
10: uno ko sa natatanungin, kung merong basis sa mga nakalat na ebidensya, sa mga pandinig sa Blue Ribbon Committee, tatanungin ko sana kung alam niya kung sino yung talagang totoong mastermind itong flood control fiasco.
3: Bernadette Gate nga ni Lacson, ang flood control scandal ay may tuturing na makabagong pork barrel scam or PDAF scam, kaya pinatatanggal niya ang mga allocable o leadership fund sa budget. Pinadidetalyo niya rin ang mga unprogrammed funds. May mga panukalang batas rin gaya ng dagdag poder at reforma sa Ombudsman at Commission on Audit. Bernadette?
10: Babaliw yun.
2: Maraming salamat, RG Cruz.
11: Pabor ang Department of Energy na tanggalin ang 12% na value-added tax sa petrolyo at kuryente dahil makagagan ito sa buhay ng mga consumer. Samantala, bagamat nakatutulong ang 10 pisong diskwento sa diesel sa mga chopper at jeepney at UV Express, mas gusto pa rin nila ang pisong dagdag pamasahe bilang permanenteng pansalag sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ngayon lang ulit bumiyahe ang UV Express driver na si Noel dahil sa mahal ng diesel. Nataon namang may 10 pisong diskwento ang napakargahan niyang gasolinahan sa Fairview, kaya natuwa si Noel dahil makakadagdag ito sa kita niya bawat pasada. Ang diesel na 86.60 naging mahigit 76 pesos na lang.
12: Malaking bagay rin yung 10 na discount.
11: Okay, paano, diba?
12: Maganda nga kung mayroon pang fuel subsidy.
11: Kasali sa 10 peso diesel discount para sa mga jeepney at UV Express drivers ang ilang gas stations ng Petron, Shell, Caltexi, Oil Uni-Oil, Jetty, Petrogas at PTT. Pinuproseso na rin ang pagsali ng ilang istasyon ng Flying V, Total, Phoenix at Clean Fuel. Hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng ikargang discounted diesel ng mga chopper.
13: Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya.
11: Kaya maraming super ang natuwa bagamat humihirit pang lakihan ang discount.
14: Ang nakukonsumo po namin na diesel is 30 liters. So 30 liters, may 300 ka.
15: Kulang pa sa pagbaba.
16: Dagdagan pa.
15: Dagdagan na lang.
11: Sa ngayon, nasa mahigit 2,000 gas stations nationwide ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga driver ng jeepney at UV Express. Bagamat nakatutulong, mas gusto pa rin ng mga transport groups ang pisong dagdag pasahe kesa sa diskwento o ayuda lang galing sa gobyerno. Binawi kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pisong dagdag pasahe na ibinigay ng LTFRB sa mga jeepney groups.
17: Hindi yung puro ayuda na lang na kung tawagin ko nga yan, band-aid solution. Mas maganda na siguro yung meron na kaming permis na kinikita para sa amin.
11: Hirit naman ang AltoDAP, dapat damihan pa ang kasaling gas station para maraming chopper ang makinabang.
18: Ang apila ko sa DOE, kausapin yung mga iba. Tapos yung mga lugar na wala, dapat palagyan kahit isa-dalawa.
11: Pero paano naman ang mga public utility drivers na gasolina ang ikinakarga gaya ng TNPS, taxi, delivery at motorcycle taxi riders?
13: Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ano ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi nasa PNOC. Nandiyan na yan eh. Pwede na lang namin yan iswap o ibigay sa pag may nag-avail.
11: May namumuong good news naman sa diesel at kerosene dahil sa unang araw ng trading ngayon linggo, lagpas 4 pesos na agad ang ibinagsak sa presyo, pero ang gasolina pataas na mga 70 centavos kada litro. Pero magbabago pa ang mga numero dahil may 4 na araw na kalakalan pa ang natitira. Samantala, pag-alis o pagsuspinde sa 12% value-added tax ang isa sa makakapagpababa sa presyo ng petrolyo at kuryente. Pabor dito si Secretary Garin, pero dapat tumanong ikonsidera ang opinion ng mga economic managers sa usapin. Sa kuryente, isa ang buwis sa pinakamalaking parte ng kabuuang bayarin ng mga consumer, habang sa petrolyo naman, lumalaki ang nakukubrang VAT ng gobyerno habang lumulobo ang presyo ng imported na langis. Inanunsyo ng World Health Organization na may 2 kumpirmadong hantavirus cases sa isang cruise ship na nakaangkla ngayon sa dagat ng Cape Verde. Ayon sa WHO, kinokontakt na nila ang mga pasahero ng isang flight na eroplano noong April 25 na sinakyan ng isa sa mga pasahero ng cruise ship na nasawi kinabukasan. Tatlong pasahero na ng cruise ship ang namatay pero hindi pa makumpirma ng otoridad kung konektado ang sanhi ng kanilang pagkamatay sa sitwasyon sa barko. 149 ang sakay ng barko. 88 sa kanila ay pasahero habang crew members ang 61. 38 sa mga crew ay Pinoy. Pero ano nga ba ang hantavirus? Ayon sa WHO, ito ay isang grupo ng mga virus na karaniwang nakukuha ng mga tao kapag magkakaroon ng kontak sa dumi, ihi o laway ng rodents gaya ng daga. Ilang strain lang nito ang naipapasa sa mga tao at kung lalala ang sakit ay pwede itong ikamatay. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay ang lagnat, sakit sa ulo, katawan, at tiyan at pagsusuka.
2: Fashion is art ang tema ng bigating Met Gala sa New York City ngayong taon. Kaya naman artistic, en grande at pasabog ang kasuotang inirampa ng mga icons sa red carpet. Spotted ang brightest stars sa Hollywood, sports, music and style na pinangunahan ni Beyonce, Madonna at Nicole Kidman. Isa si Beyonce sa co-chair ng event na Agaw Eksena suot ang bejeweled skeleton gown na may dramatic feather coat at headpiece. Kasama niya ang mister at rap mogul na si Jay-Z at ang kanilang anak na si Blue Ivy Carter. Ang Met Gala, ang taunang ginaganap sa Metropolitan Museum of Art o The Met, ay isang fundraising event kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan sa pagtulong sa Costume Institute ng Museo.
11: Susunod, asong may kapansanan, binusog ng pagmamahal. Yan, nariba pa ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit ani. Hindi kayo kuwanan mong lawas karon nga, magamit ka. Dugaan ko sa kong magulang, o, basta Magnum C, makapurag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi o niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojon Pharmacy.
12: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
13: The Vibes!
14: Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
15: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
14: Ito ang TV

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.

0: ang nagbago sa media mula nang mapagkaitan ng prangkisa ang ABS-CBN. 6 na taon na ang nakalilipas. Sa kabila nito, nananatili ang hangarin ng ABS-CBN na maglingkod sa bayan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag.
2: A 5 ng Mayo, taong 2020. Isang araw na hindi malilimutan ng maraming Pilipino.
3: In the service of the Filipino. Now signing off.
2: Matapos ang mahigit 7 dekadang paglilingkod, pinatigil ang broadcast operations ng isa sa pinakamalaking TV and radio network sa bansa. Itinuturing itong isang dagok hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa malayang pamamahayag at karapatan ng publiko sa impormasyon. 6 na taon mula nang makitindig ang National Union of Journalists of the Philippines sa ABS-CBN. Sinabi nitong hindi maikakaila na bagamat unti-unti nang nasasanay ang tao sa makabagong paraan ng pagkonsumo ng impormasyon, dama pa rin ang epekto ng pagkawala ng istasyon sa free TV.
4: Sa bawat pagsasara ng media outfit ay nababawasan din ng verified source of information ang publiko. So ito ay malaking disservice sa mamamayan. Dahil alam natin, naglipa na ang disinformation o tinatawag nilang quote-unquote fake news.
2: Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng ABS-CBN, higit pa ito sa isang kumpanyang nagbibigay ng saya at impormasyon araw-araw.
5: Kapamilya kasi, andyan yung ano eh, yung andyan sila para sa'yo. Kahit hindi ka nila kaano-ano, handa silang tumulong sa'yo.
2: Sa kabila ng pagpapasara, hindi naman natigil ang misyon ng kumpanya na maghatid ng kasiyahan, balita at serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Mula sa tradisyonal na telebisyon, lalo itong umusbong sa digital, sa social media, online streaming at iba-ibang plataforma. At kahit higit kalahating dekada na mula noong ABS-CBN shutdown, sabi ng Center for Media Freedom and Responsibility, nananatiling mahalaga na pag-usapan ang nangyari.
6: Would we allow that to happen without a threat of COVID over our heads as well? I think the only reason that it did not draw out the crowds of protest at that time was because there was a severe and serious and grievous health or crisis to life.
2: Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang paraan ng pagkukwento. Lumipat man mula sa mga telebisyon, patungo sa mga screen ng cellphone at laptop ang paraan ng panonood. Nananatili ang mga kwento ng Pilipino at ng mga kapamilyang porsigidong ibahagi ito.
7: After 6 years, eto pa rin po kami, magkakapamilya pa rin, nandito pa rin.
8: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davao North, Good Vibes!

0: wala silang masabi. FM Radio Ambet ka ba? Sa malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor Cavayabs. Mahal! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang gabi. Maayong gabi. Once again, it's the 5th of May 2026. Martes na po sa gabi, mahal ko. Siyempre, kauban na ninyo, inyong kariniyosa, dali sa inyong radyo for the very, very, very many years nga magkasama tayong dalawa, ano? Daghan kayong salamat. Kay giubanan ko nimo, bisag asa ta malagpot, daghan na kay tag nalagpotan ng mga radio station. Nga mga radio station. At andyan ka pa rin, hindi ka nagsasawang makinig sa akin. Ako din naman, hindi yung nagsasawang magsalita, diba? O, mantakin mo yon kahit na pabalik-balik na lang tayo ng mga sinasabi minsan. Kasi hindi talaga nakakasabot ang iba. Sinabi na, tanggapin mo na, mag-move on ka na. Di, giyod, baka sabot kahit kayong ulo. Kinahanglan giyod, balik-balik ko, nag-remind. Labi na ng imong friend din ha, mahal ko. Nga pertigid ka ayo na stress jud siya sa iyang situation, karong adlaw or karong mga panahon na, ano? Normal talaga yun, mahal. May mga bagay sa buhay natin na kahit na gusto na nating tapusin, hindi talaga matatapos. Dili ingon ana, kadali nga humanon ang usa ka butang, hilabi na og taas na kaayo mo og giagian, no? Ang dami niyo ng mga pinagdaanan, ang dami niyo ng in-endure. In-endure. Ganyan, di ba? Ang dami niyo ng pinagtiisan, ang daming pasyensya, ang daming love at ang daming perang nawala. Ganun. Hinigabot sa kwarta, Ana. Pero bitaw mahal, oy. Ganun talaga ang buhay. Hindi talaga natin yan siya basta-basta madali-dali gani o ganang ingon gani ka nga. Pwedig sayon lang ang kinabuhi. Di man, jud. Uy, muagi mangyudta o kalisod. And sa pag-agi nato sa mga maong kalisod, mahal, it's actually giving us the chance para mag-grow po ta sa ato ang mga kaugalingon, di ba? No? Ginatagaan po ta niini og chance nga makabaton o kalinaw, pinaagi sa pagdawat sa mga butang nga dili na angay para nato, aray? Ingon ana daw, mahal ko. Unsaon man aron? Laban-laban, Japan, ana. Pero bitaw, paningkamot lang yun din haamahan nga makahuman ka ay ng imuhang ginabuhat sa karoon on sa manang imuhang ginatiwas rong adlawa. I know it's gonna be okay, it's gonna be fine. You will be able to finish what you started. Diba? And you will be successful in your own way. Hindi man natin yan siya makukuha agad-agad. Pero basta kay ka ng steady lang ka, consistent lang ka sa imuhang mga ginabuhat, moabot ra gihapon ka sa point. Yes, I am telling myself that as well. Ay, nagtuo ba ka nga ikaw lang akong ginaingnan? Ginaremind po na ko akong kaugalingon. Kay nobody's perfect. We all make mistakes, mahal ko. Diba? We make mistakes and sometimes those mistakes are actually giving us like a learning, ano din naman, learning curve. And sometimes we need to appreciate nga, ay sige, nagkamali ako. So ulitin ulit, magmali usab ko usab kay para makalearn na po ko usab. Pero nakakasawa din minsan, di ba, no? Anyways, mahal, unya, taon-taon, magpanayan sa tas atong mga chika. Meanwhile, diha lang kadari lang ko, naa kay gustong request, naa kay mga kanta, nga wapan nadunggan din sa atong istasyon, i-message me, uy, i-share po na inyong mga blessing, basi kunya kami raywa, di ay naka-update, di ba? Basi hindi ay, ugna kay mga favorite song din hang, wapan mo nadunggan din nga, pwede mo na nato i-play din, hi, sulti lang ba, tingog-tingog pag may time, na. Balik ko mahal sa itong programang FM Radio Confessions. I will also give you updates kung ano mga nangyayari dito sa atin sa UAE. Of course, live na live po ang inyong mahal dito sa Dubai. Ofa, kung nasaan po ang Burj Khalifa. Ayan, ito yung mga Dubai Dreams. Ayan, yung mga Dubai Dreams tayong kinatawag dyan. And nandito po ang inyong mahal, dreaming, hoping na sana, you know, one day we will never know, di ba? Balik ko! Sige na, sige lang kung ingog balik ko. Uy, murag yahapon, padayon niya po story, di mahunong. O niya na po tawag chika, mahal ko. Meanwhile, paminaw sa ating mga music, kauban sa 101.9 FM Radio Davao with Karin Yasa. Ka vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Kabantay mo, kanang dugay kay kanatulog, pero sayo kay kagibiyaan. Why?

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Ka-vibes, ka-vibes, ka-vibes. Minaw na ka-vibes. Di lang ka, mahal ha. Huwag na kay gusto nga ipag-greet day karun, mahal. Labi na sa mga nag-celebrate lahang birthday. Happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday to you. Happy birthday, Kuya. Happy birthday sa imo din na auntie. Nayuban nga dili na maka-remember sa ato ang birthday, di na sila makabalo. Wa na imo greet sa ato ano? Unya maanad na lang ka, unya mingo na lang ka na. Moraraman na siya ordinaryong adlaw ka renew sa oy. Wa na man ay wa na may nagbag-o anang birthday pero di ay mahal no. Late ing anak mapud ko, ing anak ang ako ang batasan pero ni-realize na ako mahal nga it's worth to celebrate gyud ay. Our birthday. You need to celebrate you. You need to celebrate you, your existence. Because the moment na dili na nimo gina-celebrate ang imuhang kaugalingon, mauna siya ang naghahatag sa tuwa o kaya ganing kanang panghuna-huna nga negative gani kaayo nga mura dili gani ka worth it nga i-value, dili ka worth it nga i-love. Kung wala mag-love sa imuha, kinsa pa may mo-love di mo kundi ikaw lang, di ba? So you need to celebrate you. So every day, let us celebrate you. Happy birthday dira sa imuha, mahal, right? Basta ako, nag-greet ko sa imuha, happy birthday. I hope you are doing okay. I wish you well, good health, Ina, and a very successful career. Or kung unsa mo ng imuhang mga plano sa kinabuhi, nga makahatag sa imo ang nindot nga future, I hope you get it, no? Your wish will be done. Your wish will be granted. Basta kay maayo ang imuhang wish, ha? Basta kung sa po nang gina-wish-wish ni mo din, ha, Ina? Alright, blow your candle today or tonight. Ay, kalimot niya ay namahal, okay? Dayan sa ta, kini ang 101.9 FM Radio Davao. Good vibes.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5
1: FM Radio Davao. Good vibes. Katkaton ng butong nga astang taasa kana paghang imuha nga makuotra. Why? Hala na.
2: Mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveras Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: Ka-vibes!
4: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Ka-vibes. Here we go. Ani na ang ato ang latest updates kabayan sa mga panghitabo din niya sa ato sa UAE and kung ano ba yung mga update dyan nangyayari dyan sa atin sa Pilipinas. Mahal, ano? May mga balita na nakakasad lang talaga na nangyayari. Imbis na magkahiusat ang tanin mo rin nagkagubot, nagkasamot, nagkalami din na sa Pilipinas, ano? And of course, din niya po sa amuha sa Dubai kagahapon while we were actually talking po, diba, during last night nga naka-onboard po di ay ko naka-on air time no niting pugkalit ang ako ang alert din hi naami ka ng alert system or about sa kanang mga missiles nga mga lagpot din hi sa Dubai or ginalabay din niya sa Dubai gikan sa Iran or sa UAE gikan sa Iran ganoon dahil nga naman mahal hanggang sa ngayon andyan pa rin yung conflict and apektado pa rin tayong lahat. Hindi lamang dito sa UAE, sa Middle East, dili lang din sa Pilipinas, but it is really affecting the whole world, no? Dili lamang sa kung asa naa ang giyera, but it is really affecting the whole entire global community, you know? Lain-laing nasod, gapangita na po og paagi kung unsaon po pag-survive sa maong mga challenges, ilabi na kay wapagyud ning tao na human ang conflict kabahin. Aning gera sa US, Israel versus Iran. Ana lamang. And speaking of which, ani amahal ko ang mga nahitabo. Kagahapon, ano, kay ming atake na pod. Kagahapon, ang Iran din hiya sa UAE. Naglabay na pod sila og missiles, og drones. And ming siga, ming silaob na pod ang isa sa mga, ano, sa Fujera. Ito lang ano, dahil lang UAE defense system or UAE air defense systems nag-shutdown. They shot down 19 Iranian missiles, kanya drones nga gi-fire din hiya sa maong lungsod kagahapon. And this is the first time marking nga naming atake na pud sila after sa pag-declare sa ceasefire adtong April 8. Dugay-dugay sa no, halos yung April, May, mag-abot po doon isa kabulan, 3 weeks at least, di ba? Usa ka drone ang successful nga may breakthrough sa usa ka Fujairah Oil Industry Zone. Kung mga tayo nakaunsa ng Fujairah, mura na siya og Dubai mahal. Isa na siya sa mga Emirates din niya sa UAE. Member na siya. Murang ginatawag na siya United Arab Emirates and isa na diya ang Fujairah. And of course, nasamdan ang tulo ka India nationals tungod ni ini. Mauna, ang UAE's foreign ministry called the attacks as unacceptable transgression and a violation of international law. Doon na po'y upat ka separate missile alert warnings nga nadawat ang mga residents din hiya kagahapon. Isa na ko ni Ana. And the first alerts at this is the first such alerts in nearly a month. We are urged nogi ingnan mi remind me nga we have to seek shelter immediately. And the residents in Dubai in Fujairah or Sharjah reported hearing loud blasts, which authorities confirmed were the sounds of successful missile interceptions. And yun natanggap ko din yan yung alert na yan. Para naman po sa mga commercial flights, though ingon-ana ang nahitabo kagahapon, may balik na dayon sa karon ang normal flights, no? Sa Dubai International Airport o sa Abu Dhabi International Airport. They are operating largely as normal karong buntaga. And that's following significant disruptions. Kagahapon, kung hain, adunay mga commercial planes nga gi-divert or nag-turn around mid-air tungod sa Iranian missile attacks. So the UAE Aviation Authorities confirmed nga stabilized na ang airspace, nga nag-resume na ang operation. So kung aduna mo yung mga relatives nga pauli din haa sa Pilipinas, i-update lang siguro mo ni Aina, ano, o kung natingala mo nga nag-cancel ang lilahang flight, nga nung delayed or unsa pa din haa, tungod siguro pud ka na sa maong aberya. Tungod na siya sa pag-atake na pud balik sa Iran din hiya sa UAE. And wala nahilom ang UAE because they said na it holds Iran fully responsible sa kung giunsa pag-describe nila nga treacherous attacks, no? And gi-emphasize nila that it reserves its full and legitimate right to respond. The UAE called on Iran to stop the attacks and commit to unconditionally reopening the Strait of Hormuz. Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Jordan gi-condemn pud nila ang Iranian strikes, with Bahrain calling them Iranian terrorist attacks. And they are urging the UN Security Council to take firm and deterrent action. And sa Germany, sa UK, ug ang Canada pud gi-urge nila ang Iran na mubalik sa peace talks. Ang mensahe, yan po ang mensahe ng mundo sa ngayon para kay Iran, na sobra na. Ang mga pag-atake sa isang bansang hindi nakikidigma ay hindi katanggap-tanggap. Kaya abangan po kung ano ang mga susunod na mangyayari dahil or kabahin ni ining gyera, no? And eto lang din, dagdag lang din, sa Strait of Hormuz naman, adunay dakong nga nahitabo kagahapon, mapod ni gihapon ang na-mention po nato, ano, mauning yun nga Project Freedom, kung hain ang US military helicopters sank 6 Iranian small boats. Lumubog ang 6 na Iranian small boats na gitarget that were targeting civilian ships under American military protection in the Strait of Hormuz on Monday. CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper confirmed that each and every threat was defeated and that 2 American-flagged merchant ships had successfully transited the strait. Ito din ang first commercial vessels to do since the war began. However, gidenay sa Iran ang claims sa US, saying no vessels were struck and that the US was spreading propaganda. Iran also warned that any ship attempting to transit the strait without coordinating with Iranian forces would be attacked. So, ayan yung mga nangyayari dito sa labas ng Pilipinas. Diyan naman sa atin, ano bang nangyayari dyan? Habang nagkakagulo, nagmamahal na ang lahat, focus pa rin sa impeachment para kay VP Sara, ang uban din ha, ano? Pero anyways, eto lang ang balita nga wa gyud ganahi ang kadaghanan, pero kinahanglan gyud natong mabalay, no? Kaya adunay major oil companies including Petron, Shell and Sea Oil na nag-implement og new increases effective karong adlaw, May 5. Nagtaas na pod sa 2.21 pesos per liter and ang gasoline o nyang diesel kay mingsakay na pod sa 2.66 per liter. Kerosene, however, mag-roll back to 3.53 pesos per liter. Nya, ingon pod ni Energy Secretary Sharon Guerin, na dunay 2 main reasons. Sa niya, ang depreciation sa Philippine peso, which hit a record intraday low of 61 pesos and 75 cents to the dollar last week. Ginahan kayong mga VA ani, no? Katong mga naiamong na ay mga call center ingon na mga dollar ang ilahang gidawat, pero in the whole, as a whole country, grabe kaayo ni nga pag-ubos sa atong ekonomiya. So, sa mga ga-budget po, sa ilaha po mga gasolina, tipid-tipid sa pagbiyahe, sa mga mining drivers nga nag-grabe yun ang pagpaningkamot, pero ang uba ni ini, kay murag hapit na muundang, surrender na, kay wag yun, ego, rag yun magsayang, uga panahon, oras, singot, dugo, kapoy, ingon ay na, o magpadayon pa sa pagbiyahe, no, sa pag-drive. Eto din, mahal, isa sa mga kasaysayan na talagang tatatak sa Pilipinas dahil ang House of Representatives held its plenary vote on the articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte following the House Justice Committee's unanimous 53-0 vote finding probable cause. The articles of impeachment, which cite allegations of misuse of confidential funds, unexplained wealth, and death threats against President Marcos, the First Lady, and former House Speaker Romualdez are now being transmitted to the Senate. So if the Senate conviction proceeds, Duterte would become the first impeachable official in Philippine history to be impeached twice, joining a very exclusive global club. Naapil na din ha ang former U.S. President Donald Trump. Ganun. Ayan. Ang daming mga nangyayari sa buhay natin dyan. Pwede bag world peace na lang? Balik si Cariñosa, taod-taod. Kinigihapon ang 101.9 FM Radio Davao. Ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: Ka-vibes.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Ka-vibes, ka-vibes, ka-vibes, Pamino, ka-vibes. Ka-vibes, how are you? Kamusta imong kasing-kasing? Ayaw mo na pong kasing-kasing ako, kumustahon ka rin, ano? Kumusta imong hunahuna din ha? How are you feeling today? Sana naman ay okay. And even though atay mga kanang ginahuna-huna nga bugat when it comes to our relationship. Karon siguro, ano, you're not feeling so well kay tungod siguro na amoy ka nang wala pagkasinabtanay. Normal na may nangyayari talaga ganun na di mo magkasinabot permanente o sahay mag-away mo. Ingon ay na. But then you have to remind yourself na paano ba kayo dumating sa punto na naging kayo, di ba? Paano ba kayong nag-umpisa? At bakit hindi mo dapat na pinapakawalan yung mga bagay sa buhay mo o yung mga tao sa buhay mo na nagpapasaya sa'yo at dapat tinatrato mo sila ng mabuti? Kasi minsan kasi mahal tayo. Nakakalimot tayo makalimot na ba nga kung saan hinungdan ngayon gigugman ni Muning Tawahana in the first place, no? Minsan din naman, nakakalimutan din natin maging mabuti sa mga minamahal natin. Kayo sa'yo, magsalig naman, good ta, I love bito ko, ananiya mo nang, sige lang, good, uy, magpabadlong lang ko sa'yo, ha? Ano man, di, I love bito ko niya, di lagi na siya mubiya, ingunan na. And then, ma-realize na lang nato, mahalit na kaayo, nga gibiyaan na ka, kayo wa na siya kaantos sa imuhang batasan, no? Nakakalimutan natin yung mga ganung bagay. Nakakalimutan natin yung halaga ng isang tao sa atin. And then that's when we realize na hulay na ang tanan. Nga nawa na siya. Na di na nimo mabalik ang kaniadto. Nga human na. Kapila na niyang gi-explain sa imo ha. Kapila na niyang ginasulti sa imo ha. Pero wala gi ka na minaw. Igo ra gyud ka minaw. Spikas dalunggan. Yung lapos na po spikas dalunggan. Ingon ana ang nahitabo. Maunang sa karon, adunay mga pagmahay, adunay mga naayatay mga mahuna-hunaan. Ngaon ta ko may balik lang ang tanan, di ba? Magbago ko, maglahi na ko, dili na ko ingon ato, pero ulahin na. No? And nagiging lesson na lang talaga siya na sana sa pag nakakita ka or nakahanap ka ng tao magmamahal na naman sa'yo, ay itatrato mo na ng mabuti. And it's tricky sometimes kay katupong mga tao nga gibiyaan nimo makarealize pud ulo imbis mo man akong ginapangayo sa iya sa una nga dili magid wala magid siya nagbag-o pero gibuhat niya sa ubang tao. It's just that diha lang gid na time nga nakarealize siya nga dili na niya pwedeng buhaton sa uban og di niya gusto nga mawad-an na pud siya og tao nga maghigugman niya, diba? Pero ulahi na ang tanan. And we just need to accept na igo lang yun ta nga nahimo yung instrumento para mag-learn or mag-grow ang isa ka tao. Pero dili na ito na sila dapat i-blame na lang po sa ilaha ang tanan mahal. Because partly naaman po tay kabahin or natay parte sa ilang kinabuhi rason kung anong ingana po lang nahitabo. Because again, nobody's perfect, diba? Di lang na ito mamatikdan usahay nga natay mga mali. And we just deny it, no? In denial kayo ta, bisan tagkabalutan nga kita ang sad-an, ala, sige, di lagi, wala, oy, dili man to ako. Ay, siya man to, siya na lang permanente. Diba? So, usahay, we just need to forgive ourselves as well. Padayuno na to ang pagpasaylo sa tong kaugalingon, aron maka-move on ta, kay kung di na ni mo pasaylo, ni mo ang kaugalingon, huwag ito ay mahitabuan na. Huwag yung mahitabo. Magsigira yung kamatrap yung ka sa ingon ana ang feeling, sa ingon ana ang situation. Okay? Later, mahal ko, pag-uusapan din pala natin. Itong isang feeling na kanang habit or almost kanang murag kamo nga, murag dili. Nga, kamo na unta, wadi ay gihapon. Nya karun kay gawon na una ka na hala no unsa ka kog nagdayon min duha. No? Na kay nga na mahal ala sige daw be unya i-share na to na. Dini ka uban ang FM Radio Confessions with Karinyo sa diara ka dere ra ko kadali balik ta taad ka uban gihapon ng 101.9 FM Radio Davao. Ka vibes.

dan nga nung wala man mo nag-abot dito sa finish line, nga nung wala man ninyo natiwasa ang story, ganyan yung mangyayari ngayong gabing ito. Okay? Na inagpadasa ito ang storya ay nasikuan. Si Miss A lang man ni siya, uy. Okay, so ready na ba kang abasahon na ito na ani ato ng subdan kini ang FM Radio Confessions with Gary Niosa.

Dear Cariñosa, di ko sure kung matawag ba na ako niyang love story na adunay almost nga di gyapo na akong makalimtan hangtod sa karon. Nakailan ako siya online. Random lang. Wala expectations. Wala'y plano. Pero sa sulod, sa duha kasi mine nga nag-date ming duha. Paminaw na ako adunay nabuo. Dili siya pinugos, dili pud siya komplikado. It was a very easy love story. It was happy. It was real. Ang problema lang kariñosa kay aduna pud ko'y nakadate before sa iyaha. Though dili mi official, pero gi-promise na ako niya na I will give it a try. I will give it a chance. Mautong katong time nga ming abot siya. Kaingon ko nga my heart was full. I felt so divided. Kay sa ako ang magong paminaw, ang akong kasing-kasi na aniya. Pero paminaw na ako, adun ako'y obligasyon o responsibilidad para pud sa usa. Ma-remember pa na ako, kariñosa, adung first time yung nagkita mi sa airport. Dagan kayong tao, saba kayo. Motong pagkakita na ako niya, nag-slow motion ang tanan. Ming smile lang siya. Paduol sa kuha. And he said hi. I said hi. Para huminga niya, wow. Pero there was something heavy in between us both. Sa 2 days nga nagkuyog ming duha, nag-istoryahan na about sa mga kinabuhi, nga murag dugay na mi nga nagkaila. Walay label. Wala mi nagsabot kung unsa ba mi. Pero ma-feel ni mo nga adunay koneksyon.

we dated for 2 weeks. And before siya, ang aming hawa. Ingon niya, di do siya gusto nga makomplicate ang tanan, pero I like you. Gusto na ako siyang tubagon nga I like you too. Pero wala na ako nabuhat, Kariniosa. Kaya doon na yung sa kataw. Nagapaabot po at kugunsa nga ako ang tubag. And so I chose the first one. Pinili ko yung nauna. Pinili ko yung pangako. Naging kami. Kaniyang ako ang confession. Kaya wala na ako gi-expect nga. Bisan pa og happy ko, kauban ang akong boyfriend sa karon. Aduna gihapoy parte sa akong kasingkas ingog huna-huna na nahibilin dito sa airport. Adunay mga gabi nga kastorya kauban na ako ang akong boyfriend, pero siya nga akong mahuna-hunaan. Permintin ako nga mabatian nga dunay kuwang. Dili tungod kay mali ang tao nga gipili nako, pero tungod kay adunay what if sa likod sa akong huna-huna. Bisan ugun sa una ko pagwa ka rin yun. Nagihapon siya. Gusto ko nga mangumusta niya. Gusto ko nga mag-message sa iya ha, pero di na ako mabuhat. Kay mahadlok ko nga basin og buhaton ako na makalimot ko nga doon na pa ko'y boyfriend. Basin og buhaton ako na madako sa akong mga pungtanang what if. It's been a year now. Kariniosa, gihigugman ako ang akong boyfriend, pero nganong di man mawa sa akong huna-huna. Dawa kasi mana na nakauban ako siya. Mali ba ko? Masama ba ako? O aduna lang yung mga tao nga maabot sa tong kinabuhi na magbabati sa tuwa o gugma? Nga posible. Pero dili para nimo. Daghang salamat.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davao North Vibes. Ayan, narinig natin ang storya ng ating sender ngayong gabi. It is so sad and so scary nga madunggano nga adunay ingon anak nga situation mahal nga daakay mga what if. Isa yan sa pinakamahirap na pwede nating mapagdaanan na ang dami mo pang tanong nga mga pangutana na di ni mo matubag kay lisod pud kaayo gusto ni mo tubagon, di ba? Kay wa man ta kabalog mahimo kag desisyon against sa imuhang situation karon, no? So mahug na lang gyud ta nga what if, mahug na lang gyud ka sa unsa kaha kung ingon ani ang ako ang gibuhat. Though there are times nga dili man na siya pagmahay, na gani siya nga wala man daw siya nagmahay sa iyang choice, na alang daw siya'y pangutana. Naman doon siguro tay mga higugma, mga ginahigugma, mahal. Di haragad gani ko to. Na ay ginatawag nga almost love. Hapit-hapit. Adunay ka nang giingon nga kanidong mga short connections. Kay murag mas lalum tungod na siya sa murag naa siya mas lalum or mas intensified ang feeling tungod sa short connection. Kanipod ang mga what if, mahal, nagalinger daw ni siya longer kaysa aning mga failed relationships. Daghan kay kag may imagine sa imong kaugalingon, kauban siya. What if kung siya ang kauban ako karon? What if kung ingon ani karon? Kaya, sometimes we just do the things that we wanted to do, no? Para matubag lang itong atong mga what if. And sometimes, natin mabuhat ng mali para lang matubag ang atong mga what if. Kaya kung di po na ni mo buhaton, makulong ka sa pangutana ng what if. Para sa aning nahitabo. Storya na to with Miss A. Meron din daw sinasabing emotional timing. Ang emotional timing kay mas importante or as important as compatibility. Compatible mo ba? Nya kaninga to ang utok kay maka-imagine og mga ma-romanticize nato ning mga unfinished nga mga stories. And the hardest part is lisod kaayo butangan og closure when nothing really went wrong. Hirap, no? Ang dami mong tanong. Paano kung siya ang imuhang gipili? Paano kung nagpadayon mo? Paano kung buwagan ni may mong boyfriend para makontinue ang inyong story? Ang daming pwedeng mangyari. Ang dami ding pwedeng masaktan. And sometimes, we just become selfless. Bahala nag ikaw ang masakita, hindi lang ka makapasakit og ubang tao. And it's so sad. Bugat kayo. Nga mas piliun ni mo nga ikaw ang masakitan. Because wala may problema. There's nothing wrong. Nothing wrong with your relationship. You chose the right person. And he would not deserve na masakitan. Hindi po ni mo siguro gusto tagaan ng false hope katong isa. So, mura ka o ka ng natunga
sa imuhang situation.

101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor Kavibes. Mahal magandang gabi. Of course, ito pa rin ang inyong mahal karinyo sa nadunggan ninyong storya nato, no? Itong mga trivias, of course, magpaabot po ko mahal. Uy, share po sa iyong story din ha. O na ay gustong i-share. Welcome kay ka sa itong programa, okay? Abrihi lang ang imo ang Facebook page. Pangitaan lang ninyo 101.9 FM Radio Davao. Kai, or di kaya mahal pangita ako sa Facebook, it's Mel in Dubai, DJ Karen Yosa. That's Mel in Dubai, DJ Karen Yosa. Balik tayo ito, tagaan tagag mga tips and advice, sa mga tagaan na ito closure, ni nga ito ang sender nga si Miss A. Kauban gihapon ng FM Radio Confessions. Vibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes. Yo.

0: FM Radio.
1: FM Radio. Confessions. Love Notes After Dark.
2: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Dav Norca Vibes. Nandun ganin yung kaganina atong story ha. O gato nang share karon sa inyo. O sa may pwede na itong buhaton. Parang dili kay ta makulong ani no. Nga feelings. Normal na talaga. Nangyayari talaga yan. Wala tayong mabuhat. Naanak ka din na singanan ng situation. Pero wag nating i-ignore yung current partner natin, di ba? Just because of the what if, just because of the questions you're asking, wag nating ignore yung value nila. Because alam mo naman sa sarili mo that they love you more than you could ever know. Maging honest din tayo sa mga sarili natin kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Is it just an infatuation? Siguro na alay mga characters, na alay mga butang, mga physical sense nga makita nimo about atong imong past. Basig infatuated lang ka or basin real connection jud ni. Did you ask yourself na paano kung dumating yung panahon na aalis ka sa relasyon na meron ka ngayon para pumunta doon sa kabila? Will you take it until many, many years na magkauban mong duha? Kakayanin mo ba? Nakikita mo ba yung sarili mo na tumatanda kasama siya? Or is it just a temporary thing? No? Unfinished stories, it actually feels perfect. Kasi hindi nga natin yan nasubukan. Kaya marami tayong mga what if. Marami tayong napipicture out na pwedeng mangyari. Pero hindi natin alam eh. Kaya respetuhin natin yung choice mo. Huwag kang mag-i-stay o titira sa mga regrets. Huwag kang manatili dun na magmahay-mahay ka tungod wala ni mong ipadayon kung unsa may nasugdan ninyong duha. May nag-message, grabe mahal, uy, sakit pud bitaw na no, nga kanang naagin imo tatak sa imuha, nga kadali lang. May nagsabi din dito na timing talaga ang kalaban niyan, hindi feelings. Kanang almost talaga yung mahirap kalimutan. Meron din nagsabi na hindi siya naging sayo, pero hindi rin nawala. Aray ko po. May nag-message, sabi niya, ang hirap magmahal ng dalawa in different ways. So is it really possible to love two people? Meron din dito nagsabi na respect sa kanya, pinili niya yung commitment. Tinuod. Alam mo bakit masakit yung almost? Kasi wala siya nadaot, manggod, no? Wala mo nag-away. Wala'y betrayal. Walang dahilan para dili na nimo siya higugmaon. Kaya yung mga nangyayari, naiisip natin yung mga magagandang versions niya. Yung hindi kayo nagka-problema, yung hindi kayo nagkasawaan, katong time nga walay nasakitan. Pero dili nimo mahuna-huna nga kung gipili nimo siya, basin o di pod mo magdugay. No? Kay ang tinuod manggod, dili manggod paigo ang perfect moment. Kailangan din talaga natin ang tamang panahon. Nya, kung wala na siya, bisa pag-unsa pa na ka-perfect, mahimo ragid na siyang what if. What if? Mahal minsan, we miss somebody. Ang tanong, nami-miss mo ba siya o nami-miss mo lang yung pakiramdam nung kasama mo siya? Kasi minsan, hindi yung tao ang hinahanap mo, kundi yung version mo nung masaya ka nakasama siya. So kung nasa posisyon ka na kung saan kasigurado, kung saan ka nandyan na. Pinili mo yung present. Kung may duda ka, you need to remind yourself to fix yourself before you even love someone else. Kasi hindi ka pa talaga sigurado sa sarili mo kung ano. I have to go. Maraming salamat sa paghuyog sa dua, Kutob Karumurasa. Tandaan lang po natin ha. Hindi po lahat ng mga dumadaan dapat mong habulin. Okay? Ayo sige, gukod, ana. Ano siya, abin na mong habulan, mahal. Habulin ba? I have to go. Dagan kayong salamat. Ugma na po ito, mag-chika, mahal. Rigi hapon. Kauban lang ang inyong mahal karinyosa sa FM Radio Confessions here in 101.9 FM Radio Davao. The vibes. Good night. Amping mahal.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

May 5, 2026, Martes. Isa sa mabibigat na pasabog sa impeachment hearing laban kay VP Sara Duterte ay nagmula kay dating Senator Antonio Sunny Trillanes. May nakatago pa kaya siyang alas laban kay VP Sara Duterte?

0: Channel 31, ako si Jet Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Pinsala sa agrikultura mula sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon, umabot na sa 6.6 milyon pesos. Inflation bumilis sa 7.2% ngayong Abril. Assets ni Vice President Sara Duterte pinapa-freeze sakaling umabot ang impeachment sa Senado. Panggugulo ng ilang kabataan sa pampaserong jeepney sa pool sa viral video. Mayamang kasaysayan na tradisyon ng Lubao, Pampanga, ibinida sa Sampaguita Festival.
3: Sinagip ng Las Piñas Police at DSWD ang mga kabataang nakunan sa viral video na nanggugulo sa isang pampasaherong jeep. Babala ng otoridad sa mga magulang. Maaari rin silang makasuhan sa pagpapabaya sa kanilang mga anak. Yan ang umarangkadang balita ni Maan Makapagal.
4: Sa video na ito ng Facebook page na Las Piñas Born X Raised, may kita ang grupo ng kabataang lalaki na walang damit pang itaas, na may kasamang ilang kabataang babae na kinukuyog ang isang pampasaherong jeep at tila may inaaway sa loob.
5: Kinuha pa rin yung sapatos, oh.
4: Hindi matiyak kung may ninanakawan ang grupo.
5: I speak pa yung isa.
4: Ang isa, may dala pang tila ice pick habang labas-masok sa loob ng jeep. Nangyari ang insidente noong May 2, pasado alas 7 ng gabi sa Alabang Zapote Road.
6: Naganap nito lamang May 2, 2026 at nagdulot ng palamba sa mga netizens. Nais ko pong ipaalam sa lahat na agad pong umaksyon ang PNP Las Piñas, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Almanza 1, at matagumpay po natin na rescue kaninang umaga ang mga kabataang nasa viral video.
4: Nang mag-viral online, agad nagsagawa ang Las Piñas Police ng follow-up operation at na-rescue ang 7 kabataan na natutulog noon sa ilalim ng underpass malapit sa isang mall. Paliwanag nila, gusto lang nilang sumakay sa jeep pero hindi raw sila pinayagan.
6: Ayon sa interview sa mga na-rescue na kabataan, nais lamang daw po nilang makisakay sa jeep pero hindi pumayag ang driver. Kaya nagkaroon ng konting kumusyon.
4: Hawak na ng Social Welfare and Development Department ang 7 kabataan na kabilang sa viral video. Nagbabala naman ang pulisya sa mga magulang na hinahayaan maging pasaway ang mga anak.
6: May civil case na maaaring kaharapin ang mga magulang ng mga nasabing minor de edad sa ilalim ng ating umiiral na batas.
4: Hinihikayat naman ang mga nabiktima noong araw na yon na magsampa ng reklamo. Hinigpitan na ang police visibility sa lugar para maiwasang maulit ang insidente. Ako si Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Samantala, isa na namang insidente ng gas and run ang naitala ng Philippine National Police. Sa video mula sa Quezon City Police District, kita ang pagtakbo ng isang kotse sa isang gasolinahan sa bahagi ng Mindanao Avenue. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nangyari ito noong Linggo ng alas 3 ng madaling araw. Nagkasana ng flash alarm ang QCPD para matukoy ang sakyan.
3: Nasa kote ang higit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalaang shabu sa Caloocan City. Arestado naman ang dalawang itinuturong tulak ng droga. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Sinalakay ng mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police ang bahay nito sa Barangay 66 pasado launa ng hapon nitong Linggo. Agad tinungo ang ikalawang palapag at inaresto ang dalawang lalaking edad 37 at 54 anyos matapos makabili sa kanila ng umani shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos.
8: Nakakatanggap po tayo, no, ng sumbong dun sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba ay sa hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ano, ang informante natin upang makabili ho tayo ng shabu.
7: Higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos ang nakumpiska ng otoridad. Na-recover din ng isang digital weighing scale, cash at abaybast money. Ayon

0: Sa pulisya, mga taga-barangay din umano ang parokyano ng mga sospek.
1: Lumalabas ano, hindi lang sa barangay 66 ano, kundi doon sa kalapit barangay rin nila. Kasi just recently, nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now, with this aggressive operation, na tidinay namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito.
0: Inaalam pa ng pulisya kung posibleng kaanib ng mas malaking drug syndicate ang mga suspek at illegal drug source. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Patay ang batang magkapatid sa sunog sa San Mateo, Rizal, mag-aalas 12 ng tanghali kahapon nang umabot sa unang alarma ang sunog sa residential area sa Tubo Kaliwa, Barangay Malanday. Ayon sa San Mateo Bureau of Fire Protection, natrap sa loob ng nasusunog na bahay ang 7 at 19 na taong gulang na babaeng magkapatid. Naapula ang apoy makalipas ang 30 minuto. 10 pamilya ang apektado sa sunog at inaalam pa ang sanhi nito.
3: Sugatan ang 14 na magkakamag-anak na galing sa outing nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa Pantocan, Davao de Oro. May umaarangkadang balita si Noreen Igonia.
4: Pauwi na sa Tagum City mula sa pagsuswimming ang isang magkakamag-anak nang bumangga ang sinakyan nilang L300 van sa isang center island sa National Highway, Barangay Tambongon, Pantukan, Davao de Oro, Biyernes, Mayo 1. 14 ang nasugatan, karamihan mga menor de edad, kabilang ang 1 at 2 taong gulang na bata. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, pumutok ang gulong sa unahang bahagi ng sasakyan. Hindi na nakontrol ng driver ang manibela hanggang bumangga ito sa center island. Sa lakas ng bangga, tumilapon sa labas ang mga sakay ng van. Agad silang dinala ng mga responding rescue team sa paggamutan.
5: Dinala yung mga biktima sa Davao Regional Hospital dito sa Tagum City. Sa follow-up investigation, since na magkakamag-anak sila, for now ang inatupag nila is yung mga nasa hospital. With regard sa pag-file ng kaso, hindi siya priority as of now kasi nga magkakamag-anak sila.
4: Mula sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Umabot na sa 6.6 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling tala ng Department of Agriculture Bicol, nasa higit 15 hektarya ng lupain ang apektado ng malawakang ashfall. Tinatayang aabot sa 83 metric tons ng agricultural produce ang nasira. Namamahagi na ng feeds sa mga magsasaka ang mga otoridad at plano ng ilikas ang mga hayop sakaling lumala ang sitwasyon. Samantala, sinuspindi na rin ng Tourism Department ang anumang non-essential travel malapit sa Bulkang Mayon.
3: Hindi pa panahon para itaas ang alert level ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX. Pero mahigpit pa rin ang pagbabantay ng otoridad sa bulkan na nasa ilalim ng Alert Level 3. Yan ang umaarangkadang balita ni Irene Ruga.
6: Muling nakapagtala ng lava flow collapse fed pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Darisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon kay Doreen Abalende, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, umabot sa 3 kilometro ang narating ng pyroclastic density current na bumaba sa Miisi Gali.
7: Sa nakalipas din po ng 24 oras, may na-record po kita ng 336 na rockfall events. And tulo po na pyroclastic density current signals. So kansubak ko pong aga o kansurusubak ko lang po no bandang alas 7:19 nagkaipo po kita ulit nga medyo dardakula po na pyroclastic density current o uson.
6: Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangangailangang itaas ang alert level status ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa ahensya, wala pa rin pagbabago sa mga binabantayang parameters o kondisyon ng bulkan kaya mananatili ito sa alert level 3. Samantala, nanawagan din ngayon ang FIVOX sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa Bulkang Mayon na hindi beripikado.
7: May mga fake news, no, na ipinapakalat para sa engagement. So, And ini po kayo ang mga fake news po na nilalo yung mga exaggerated na mga balita. So, nagkakos po kaya yan yung panic. Lalo na po sa may mga relatives po hindi sa Albay o yung hararaan ni po hindi sa Mayon Volcano. Ang pangapudanta na lang po is before po kita mag-share o mag-like o mag-comment po hindi sa mga posts na ini o mag-disseminate po kaning mga information na ni hilingon ta po na maray kung si Isay po ang nag-post kung ano po ba yan na authorized na agency.
6: Matatandaan na umabot sa 195,000 na individual ang naapektuhan ng matinding ash fall kasunod ng sunod-sunod na pag-agos ng pyroclastic density currents sa Miisigali at pag-ulan ng abo sa gawing timog kalura ng Bulkang Mayon simula noong ikalawa ng Mayo. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal ang pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang Alert Level 3 status. Mula sa Camarines Sur, Irene Ruga para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte nagtabla sa MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada

0: lami sa pamati makapasaylo tano, pero mas lami jud sa pamati ug makabalusta. Why? Hala no.
1: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita, kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio News Break. FM Radio News Break. Ug matag gabi ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita. TV Patrol! Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano. TV Patrol! Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Laga. Nets ni Vice President Sara Duterte sa oras na umabot ang impeachment niya sa Senado ay sa co-author ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
3: Tulad ng mga imbestigasyon ng Independent Commission on Infrastructure sa anomalya sa flood control, dapat ding ma-freeze ang assets si Vice President Sara Duterte oras sa umabot sa Senado ang impeachment nito. Ito'y para maiwasan ang paglilipat ng kanyang pera at ari-arian habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Yan ay ayon sa isa sa may akda mismo ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento.
4: The moment ma-file po ito, ang sakdan ay umabot sa Senado. Para sa akin po, pwede po mag-order ang ating impeachment court ng Senado for the freeze order. Batay po sa ebidensya na lumabas doon po sa clarificatory hearing sa Kamara de Representantes.
3: Nauna nang kinwestiyon ng kampo ng bise ang procedural overreach sa impeachment proceedings para kay Attorney Sarmiento, sang-ayon ito sa konstitusyon.
4: So sa tingin ko po, yung petition po ay walang basehan. That's why until now, Willie and Sandro, walang TRO na nilalabas ang Korte Suprema sa kasong ito.
3: Pero sakaling magdesisyong magbitiw sa pwesto ang pangalawang pangulo, sinabi ni Sarmiento na kapag natapos ang impeachment at ma-convict ang opisyal, hindi na ito maaring kumandidato.
4: Ang nakalagay po sa ligang batas po natin, removal, pagtanggal, at pag-disqualify. Magbitiw ka man, hindi ka na pwedeng tumakbo. In the case of Osman Gutierrez, hindi man siya elective official, hindi na siya tumakbo. Pero kung tatakbo ka, yan po ay bawal po.
3: Samantala, maaari namang maging mahalagang testigo si dating overall deputy ombudsman Arthur Carandang sa impeachment trial sakali mang ipatawag siya sa Senado.
4: At testigo po siya. Siya po ay testigo ng ating prosecutor, no? So siya po ay magpapaliwanag tungkol po sa disclosure of public records, etc., mga bank transactions. So siya po ay magiging witness po ng ating prosecution.
3: Si Carandang ang isa sa mga nanguna sa investigasyon sa umunoy ill-gotten wealth ng mga Duterte bago siya sinibak ni dating Pangulong Duterte. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Isa si dating Senador Antonio Trillanes IV sa mga nagbigay ng mga salaysay sa katatapos lang na clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano na kaya ang kahihinatnan ng kaso laban sa Vice Presidente? makakapasa kaya ito sa plenaryo at tutuloy sa Senado? Alamin natin yan mismo kay Senator Sonny Trillanes live dito sa PRTV Prime Studios. Magandang hapon po, Senator Trillanes, at welcome po sa aming show.
6: Magandang hapon, Jack at Miss Nina.
5: Yes, una-una nung in-interview siya, di ba, partner ni kasamang Willie Delgado Jr., sinabi niyo vindicated kayo, sir. Ano, can you clear explain that further, sir?
6: Well, that's not exactly how I felt, ano, nung nangyari yan. Kasi alam nyo, sa haba ng biyahe, ika nga, iba yung mas mahalaga sa akin ay yung maliwanagan yung mga kababayan natin. Yung personal vindication, it was appreciated, ano, na I value that. But looking back, sayang eh. Kung naniwala lang yung mga kababayan natin early on, then mas marami tayong naiwasan na problema.
2: Mm-hmm. Ayun na nga po. And just to go back, no, kinonfirm nga ng AMLAC na 19, tama po, out of the 71 entries, ano, match their records. That's such a big thing. Kasi nung lumabas po yun sa hearings, it's such a glaring, napakalaking ebidensya po yun. At sabi nyo nga, vindication for you. And even the people na sumusubaybay would say, oh, tama naman pala. It's like parang ang haba po ng inyong naging pinagdaanan dito, no? Pero sa tingin niyo po ba, fully vindicated na kayo o meron pa kayong alas na hindi natin, hindi pa na ilalabas at baka lalabas pagdating sa Senate trial?
6: I-correct ko lang yung ano yung statement mo na 19 out of 19.
2: Out of 19.
6: Oo, so kumbaga lahat ng random accounts or transactions na pina-check ng committee ay nakumpirma ng AMLAC. So, yan yon. Ngayon, as to your question, marami pang madidiscovery doon kasi itong mga inilabas ko lang yung highlights, ano, yung ang total na pumasok doon sa account ni Sara Duterte and Digong, joint yan kasi, no, is 2.4 billion pesos. Tapos yun nga yung mga check na mas ano to, yung manager's checks na ibinigay ni Sammy Uy na identified na drug lord na nakuha ng bawat miyembro ng pamilya, nagkakahalaga ng 181 million dun sa 2-year span. Pero pag inanalyze mo yung buong dokumento, siguro na-realize nito ni Sammy Uy na may paper trail yung manager's check, eventually dinideposito na lang dun sa account na yon. Yung dividendo, ang tawag ko doon, kasi every 6 months, binibigay niya eh, sa bawat miyembro ng pamilya.
5: Yun nga, dumalabas, bawat member ng family ay nakakatanggap. Hindi naman, sorry para sa ibang, sorry sa term, no, pero parang lumalabas, parang family business ang dating.
6: Ito ay dividendo nga, kasi itong si Sammy Uy, drug lord siya, tapos wala naman silang declared partnership with the Duterte family. Kasi hanggang si Kitty Duterte tumatanggap. And by the way, bigay ako ng aking statement doon sa committee last March 22 or was it April 22. Ilang linggo na yung nakaraan, walang denial, from even a member of the Duterte family. So talagang alam nila na totoo.
2: So ito po mga drug lord na si Sammy Uy at saka yung isa pa po, ano, so nasaan na po sila? Pwede ba silang patawag or mahanap kung mahahanap, ano, para magsalita sa trial?
6: For sure, nagtatago na yan. Kasi hindi niya mapapaliwanag, no? Itong Sammy Uy, may mga ibang nagpapaliwanag na legitimate businessman daw ito. Pero ang problema niya, almost 100 million per year ang binibigay niya na dividendo sa bawat miyembro ng pamilya. Anong kasing negosyo yun sa Davao City? Di ba? Every 6 months, binibigay niya. So, tapos, kailangan kompleto siya ng mga tax returns niya. Di ba? At papakita niya yung partnership agreement niya with the Duterte family to justify ko bakit niya binibigyan. Then si Sara Duterte, nung time na yon, mayor siya ng Davao City. So, tumatanggap ka ng pera, sabihin mo ng legitimate businessman yan, para saan yon? So, that's bribery and corruption na hindi dine-declare sa SALN. Kaya walang lusot ito. But I still maintain na drug lord yan si Sammy Uy kasi yun ang sinabi ng mismong insider na whistleblower ni si Arturo Las Cañas.
2: Mm-hmm. Sabi po ni VP Sara, old news na yan, rehash na yan, you know, matagal na nating alam yan. As somebody like you who has faced multiple cases yourself, how do you differentiate itong sinasabi ni VP Sara na siya ay politically persecuted as opposed to, you know, what you've been saying, legitimate accountability?
6: Yun nga po. Ang difference nito, tama siya, 10 years ko na ito sinasabi. Pero dun sa 10 years na yun, iniiwasan nila ito palagi.
7: Mm-hmm.
6: Hinahamon sila, magpumirma kayo ng waiver para ma-disprove nyo itong allegation ko. Pero hindi nila ginawa ito. Every time, not a single denial. Even yung statement niya na yan, didn't even deny yung tumanggap siya or yung accounts na yon. At ang kaibahan nito, kinumpirma na ng Anti-Money Laundering Council. So tapos na yan, natuldukan na yan, totoo ito, ang problema nyo ngayon, paano nyo ipapalawanag dun sa inyong mga followers na nilinlang nila?
7: Mm-hmm.
6: Na sinasabi nila, simple silang mga tao at talagang galit sila sa korupsyon, galit sila sa droga, pero dito napapakita, bukod sa sila ay kurakot, sila ay tumatanggap ng pera mula sa illegal na droga.
7: Tsaka yun nga, Senator, sinabi nyo, wala nga denial na nanggaling sa camp nila. Hindi nila sinabi kasi nyo ang alingan niya. Actually, kung nagkataon, dahil si Ramil Madriaga, kinasuhan nila ng perjury. Kayo, nung binigay nyo yan, ay under oath din. Wala na ba silang pang perjury case sa inyo?
6: Simula pa 2016, di naman sila nagpa-file sa akin.
7: Mm-hmm.
6: Ngayon, sila nung... ako ang inakusahan nilang meron akong foreign bank accounts.
7: Mm-hmm.
6: Agad-agad pumirma ako ng waiver. Dinala ko pa yung media dun sa Singapore kung saan sinabi ni Digong na meron daw akong bank accounts. At narinig mismo ng mga reporter na walang account yan. Kaya napaamin siya na inimbento niya. Dapat ganun. Di ba? Kung talagang inaakusahan ka na mali, harapin mo talagang... you see it through, di ba? Kaso, obvious na obvious naman. At sana lang, yung mga kababayan natin na umahawak pa ng konting ano sa kanila, paniniwala, mamulat na kayo.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. At saka ngayon nga, natuloy nga ba siya sa ibang bansa, di ba? She applied to travel abroad. Kasama yung date na to hanggang May 15, I think. And alam naman natin na nangyayari to, and then on May 11, di ba, inaasahan na magkakabutuhan sa plenaryo. So habang lahat ito nangyayari, umalis si VP Sara, no? Or balak niyang umalis at mag-travel. So ano po ang nakikita niyong statement? Ito ba ay para ipakita na unbothered ako? O, di ba? Or wala sa akin yan? Or niiwasan niya?
6: Yun yung gusto issue niyang pakita, unbothered. Pero yan, simpleng escapo yan, eh. Di ba? Mm-hmm. Kasi hindi niya... Paano ka magpapaliwanag nito? Billion-billion ito eh. Alam nyo, it's high time na na-discover sila ng mga kababayan natin at this time. At ito, paano nila ipapaliwanag? Ito pa lang ito.
7: Mm-hmm.
6: What about the other charges? Ano? Yung yun lang pagbantaan niya sa presidente. Maliwanag doon sa video na yon.
7: Mm-hmm.
6: Tapos yung kanyang, yung Mary Grace Piatos, even yung kay Ramil Madriaga.
7: Mm-hmm.
6: Maliwanag yon. Hindi nila malulusutan yung bawat isa dun sa mga articles of impeachment.
7: Pero moving forward, Senator, tingin mo may sapat na numero sa plenaryo para tumuloy ito sa Senado?
6: Base sa aking impormasyon, lagpas-lagpas.
7: Mm-hmm.
6: Dahil kasi sa required.
7: Okay, ako natanong katulad partner ni Congressman Arise, sinabi niya na hindi siya boboto para mag-abstain siya. Paano kung maraming ganun?
2: May magkasakit din.
7: Oo, di ba? Anong reaction niyo muna sa ganung klaseng statement?
6: Una-una, itong si Congressman Arise, kilala ko yan. Naghahanap buhay lang yan. So, pabayaan niyo na. Disregard kung ano man yung statement niya kasi naglalako lang yan ang kanyang serbisyo.
2: At pero pag nasa Senado na po, iba na ang labanan, sabi nga po ng mga analysts, no? At saka ng mga tao, medyo mas manipis ang agwat. Kung sa Congress, parang mas makukuha mo yung majority, mas confident ka, no, considering unanimous, and then may mga allies dyan, no? Pero sa Senado, do you think you'll be able to get the, how much magic, 16 ba yun?
6: Yes, 16 votes for conviction.
7: Mm-hmm.
6: So, 16 guilty votes ito. Kasi yung abstention, hindi yan magka-count, ano? Magka-count yan actually sa acquittal. Sa base naman doon sa bilang namin, yes, manipis, may mga 16 to 17 votes sa ngayon. Na, hindi, just to be clear, 16 to 17 votes na posibleng magbigay ng guilty verdict. Kasi, syempre, ayun naman natin pangunahan, gusto lang natin makita nila ebidensya, pero I'm confident yung 16 na yun, 17 na yun, pag nakita nila ebidensya, ay magko-convict sila.
7: Eh, anong reaction nyo sa binigay na statement partner ka pa sa interview ni Senator Robin Padilla na sinabi niya, bilang part ng minority at part ng opposition, ay trabaho daw nila na kumbaga sumalungat at hindi kontrahin yung impeachment complaint na yan?
6: Pwede niya sabihin siguro yan sa mga policy issues, no? Pero ito, accountability issue to. Dapat isa ang pananaw dito. Lalo na siya magiging huwes siya, no? Senator, judge. Bigyan niya ng pagkakataon yung ebidensya lumabas. Kasi ayaw mo rin pagtakpan yung isang kriminal, di ba? Kung lumabas na kriminal, ang gagawin mo? Ang mandato mo, eh gawin mo yung tama, bumoto ka ng tama. Ito.
2: So ngayon nga po, the VP, despite all of this, talagang she's still positioning herself to be the next president. Kayo po, we've seen the rise and fall of many leaders. Ano po? So tingin niyo po ba that Gen Z or the younger generation still cares about SALENS and all these bank accounts?
6: I believe yung Gen Z and other mga age groups factored in yan dun sa overall survey. So kung ano yung lumalabas dun, wherever they are placed, yun na yun, nakapasok na sila. But in comparison lang doon kay former Vice President Binay, when we started investigating him 2 years before the elections, ang numbers niya nasa high 70s. Mataas. Then after a few months, wala na. At ito, bago pa lang tayo nagsisimula, nasa low to mid 40s lang yung numero ni Sarah, hindi yan kayang masustain after ilang months, bibitawan yan. The public will look elsewhere. Of course, may iwan yung mga diehard talaga nila, which would hover around the mid 20s. Yun.
2: Oh, and ngayon yung survey, di ba? Yung bagong survey na nag-tie na itong si VP Sara at si Senator Raffy Tulfo, and then lumalapit na si VP Lenny. Ano po ang reaction nyo dyan?
6: Yung survey na yan, very timely yan, yung paglabas. It shatters the myth or the invincibility ng Sara Duterte. Kasi prior to that, ang palaging pinapalabas ng mga survey firms ay yung long list. Yung halo-halo mga pangalan na hindi naman mangyayari. Ilang magkakapartido doon sa listahan na yun. Doon sa long list na yun, palaging lamang si Sara. Pero pagka ninaro doon mo into a two-way or three-way fight, nakikita mo na dikit yung laban. Hindi pa nagsisimula impeachment. Pag natapos tong impeachment na to, even assuming hindi siya ma-convict, lupay-pay na yan.
7: Kaya nga, pero anong, siguro message mo lang doon sa mga sinasabi na, ay, namumuliti ka lang yan, wala yung impeachment na yan. Anong masasabi mo, sir, para ma-convince sila na hindi, tingnan nyo to, para sa inyo to. Pati na rin siguro sa mga senators na sinasabi nila, kahit sunugin sarili nila, ay maangamoy Duterte sila. Anong masasabi nyo po?
6: Ganito po. Magsisimula itong impeachment trial. Hopefully, by May 11, matransmit ng Senado. Sa June, magsimula yung trial. Buksan natin yung ating mga pag-iisip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ebidensyang mailabas. Tapos saka kayo maghusga after that. Ngayon, pagka yung general public, makita nila yung katotohanan, magbibigay sila ng kanilang paghusga. At susunod dyan yung mga politiko, in this case, ito mga senador. So, ganun yung experience namin doon kay impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Nung una, nung ina-analyze nila, mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, kinalaunan, 20 ang nag-convict. Tatlo lang yung nag-acquit.
2: Alright. Maraming salamat for your time and for coming over. Sana po ay bumalik kayo ulit dahil mukhang talagang
7: mahaba-haba pa.
2: Mahaba-haba pa po itong kalbaryo natin.
7: Kaya sir, we're looking forward kung sakali nga sabi nga ni partner, baka may mga alas pa kayo na ilalabas. Kung sakali ba, sir, huling tanong, sa Senado, willing kayo magpunta doon?
6: I was just informed this morning na magtetestigo ko sa Senado. So, ano to? Itong mga babae natin, hindi ito politika. No? This is democracy in action. Party ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala.
7: Okay. All sige, right. Sir. Maraming salamat po again.
6: Salamat po.
2: Dapat talagang managot ang dapat managot. Maraming salamat, Senator Sonny Trillanes. Samantala, binatikos ng palasyo ang anilay pamumulitika ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Samantala, hinikayat ni Attorney Dino De Leon ang taong bayan na magkaisa para sa pananagutan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
8: For almost 3 years, she has...
9: Muling bumuelta ang palasyo sa panibagong banat ni Vice President Sara Duterte, kung saan sinabi nitong ipagdadasal niya na magkaroon o matuloy ang 2028 presidential elections. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kung ano man ang ibig sabihin nito, para sa palasyo, pawang intriga lamang ito. Bukod sa kanyang mga abogado, wala nang narinig ang publiko kay VP Sara patungkol sa mga akusasyon sa kanya sa Kongreso kasabay ng inaasahang pagsasalang sa plenaryo ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Kaya para kay Attorney Dino De Leon, pambabastos ito sa bayan.
10: So sa akin, pambabastos talaga sa mga Pilipino na malinaw ang ebidensya, pinapasagot ka, pero nandun ka sa ribbon cutting o nag-world tour ka.
9: Si De Leon ay kasama sa mga nagsampa ng plunder case laban sa bise. Kapag nakarating na sa Sandigan Bayan, maaari aniyang ma-freeze ang mga assets ni VP Sara. Malinaw aniya ang ebidensya, kaya kumpiyansa siyang tatawid ito sa Senado. Ilan sa mga senador ang maaga ng nagpahayag ng kanilang desisyon o boto sakaling magkakaroon na ng pagdinig ng impeachment sa Senado? Kaya babala niya sa mga ito.
10: Faced with the evidence, kahit na mayroong mga diehard and reasonable dyan, tandaan natin na... huhusgahan sila ng taong bayan. Tandaan natin ha, nung kay Erap Estrada, naggalit ang taong bayan nung hindi pinanagot at para bang tinatago ang mga ebidensya sa impeachment court. Dahil nangyari doon, nagkaroon ng EDSA 2, no?
9: Bagamat ang impeachment process ay isang malaking hakbang na makapagbabago sa takbo ng politika sa bansa, para kay De Leon, kahit anong kulay man ang sinusuportahan ng bawat mamamayan, dapat magkaisa kung pananagutan sa bayan ang pag-uusapan.
10: Ang lagi nilang susubukan ay paghihiwa-hiwalayin tayo, pag-away-awayin tayo. No? Sa aking palagay, Ilocano ka, Mindanaon ka, Bicolano ka, Pro Marcos ka, Pro Duterte ka, Pinklawan ka, wala kang pinapanigan. No? Ultimately, iisang bansa tayong lahat. At ang kailangan natin bantayan ay yung ating saligang batas, yung prinsipyo ng pananagutan. At kahit na sino pang sinusuportahan natin, in this particular instance, ang tingnan natin ay ebidensya, ebidensya, ebidensya. Malinaw ang ebidensya.
9: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa House Committee on Rules, nasusunod isasalang ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin nga natin ang iba pang mangyayari sa proseso na yan. Makakausap natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
11: Ay, magandang gabi niya at sa lahat ng iyong taga-subaybay.
2: Opo, para lang malinawan po tayo, kailan po sasalang sa House Committee on Rules and Impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte?
11: Ang proseso po niyan, pagkatapos po ito pumasa sa Committee on Justice, pagkatapos po namin kahapon apurbahan ang committee report, ito po ay itatransmit na sa Committee on Rules, at ang Committee on Rules ang magseset ng araw kung kailan po ito isasalang sa plenaryo para pagbotohan, kung saan kinakailangan po ng 1/3 vote para ito po ay maaprubahan. Anything short of 1/3 vote, yun po ay madidismiss.
5: Oo. So ano sir, may binibigay po ba na ano para, dito sa schedule na to, kumbaga dapat ilang may sapat na araw lang or wala naman pong limit pagdating doon?
11: Ako, tansya ko po by next week nakasalang na po yan sa plenaryo.
2: At magbobotohan na. Next week makikita na natin kung papasa siya at makukuha niya yung more than 1/3 votes by May 11 daw po, Lunes.
11: Yun po yung mga tinitignan, pero syempre hanggat hindi pa po ito naia-agenda ng Committee on Rules ay hindi pa po ito masasabi natin na definite. But tama po kayo, pag ito po ay sinalang na, ito po ay dadalhin sa plenaryo, ito po ay pagdedebatihan, i-open po yung period of interpellation, ito po ay idedepensa ng ating chairman ng Committee on Justice, si Congresswoman Luistro, at pagkatapos po ito pagdebatihan, lahat po pwedeng magtanong, kahit po kayo ay miyembro o hindi ng Committee on Justice. So ito po ay magiging open sa mahigit 300 miyembro ng Kamara. Pagkatapos po nun, doon po magkakaroon ng botohan.
5: And Congressman, kung sakali ba kunyari magkakaroon ng mga question doon sa interpellation po, pwede pa rin ito magkaroon ng amendments kung sakali?
11: Yung amendment, hindi ko po, tingin ko po hindi na po yata mangyayari yan. Pero siguro yung po pwede nilang pagbobotohan doon kung sila ay sumasang-ayon sa impeachment o hindi.
5: At i-re-require ho ba si, although na-require naman dati, inimbita natin ang ating Vice Presidente, ito, iimbitahan siya ulit at umaasa ba kayo na sisipot siya sa pagkakataong ito?
11: Hindi. Ito po ay usapan sa plenaryo na lamang at hindi na po kasama dito ang ating Vice Presidente, pero welcome naman po sila. Bukas naman po ang kamara kung gusto po nilang masaksihan ang debate dito.
2: At sakali lang daw na magbitiw si VP Sara, ano po ang susunod ninyong hakbang? Hahabulin niyo po ba yung plunder na kaso laban sa kanya?
11: Ang pagkakalam ko po, may naka-file na kaso sa Office of the Ombudsman. Ito po ay, kung inyo pong maaalala, noong nakaraan po, nagsumiti ang Committee on Good Government ng committee report kung saan sila po ay nirekomenda na makasuhan ng criminal at saka administratibo. Nga lang, hindi po ito umuusad dahil siya po ay impeachable officer. So, unless and until siya po ay ma-impeach, doon lamang uusad ang mga kasong criminal at iba pa.
5: So, ganun po yung congressman, dahil siya ay impeachable officer, kahit may, kinasuhan siya ng kasong plunder, hindi pa ngayon pwedeng ma-freeze ang assets niya at mabigyan siya ng kumbaga ano ba yun, yung whole departure order?
11: Sa ngayon, wala pa naman po dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagdinig dito sa impeachment. So once natapos na po kami, once siya po siya ay nahatulan sa Senado, kung aabot po ito sa Senado, ay doon pa lamang po uusad yung criminal case at po pwede na po maglabas ng whole departure order at saka mga freeze order ang Office of the Ombudsman.
2: Alright. Maraming salamat po, Manila 3rd District Representative Joel Chua.
11: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
5: Tabla sina Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 Presidential Survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala sina Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%, 6% naman ang undecided. Nauna nang sinabi ni Robredo na hindi na siya interesado sa national post sa 2028 elections. Matapos ang nasa walong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects, ibinahagi ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson ang Chairman's Report. Live mula sa Senado, may umaarangkat ang balita si Angela Babad. Angela.
12: Jack, sa katatapos nga lamang na sesyon dito sa Senado ay ibinahagi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang summarized findings o kanyang tinawag na synthesized version ng Partial Committee Report o ang Chairman's Progress Report. Sa privilege speech ni Lacson, kanyang dinetalye ang buong sistema kung saan, paano at kanino napunta ang perang mula sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Lacson, bagamat ngayon lamang lumabas ang ulat ay kumilos na ang hustisya. Dahil ilang personalidad na rin ang kasalukuyang iniimbestigahan. Kasama na rin ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa 21.8 billion pesos na total assets mula sa iba't ibang individual. Kasama rin sa ulat ni Lacson ang menu of possible charges o mga posibleng kaso sa ilang individual na sangkot sa scandal, gaya ng violation of anti-graft at plunder. Pinabulaanan din ni Lacson ang ilang issue katulad ng hindi umano pagpayag sa pagsasalita ni former Representative Zaldi Co. Binigyan umano ni Lacson ng question si Co na tumistigo kahit online o virtually sa pamagitan ng pagtungo sa embahada, bagay na anya'y hindi naman tinugunan o ni-request ng kampo ni Co. Giit ni Lacson, hindi rin totoo na hindi niya gustong isailalim sa investigasyon si former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Lacson, inimbitahan na noon at patuloy pang iimbitahan si Romualdez sa pamagitan ni House Speaker Boji D bilang pagrespetos pa rin sa interparliamentary courtesy. Bagay na ayon sa mga naunang pahayag ni Romualdez ay handa rin niyang harap. Jack, sa ngayon ay nasa pito na rin ang senador na lumagda sa BRC Partial Committee Report. Kabilang na sina Senate President Soto, sina Senator Pangilinan, Ontiveros Aquino at ang magkapatid na Tulfo. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Jack.
5: Okay, so Angela, huling tanong lang, pito, posible pa ba itong madagdagan? Ano yung napag-usapan dyan? Doon sa pumirma.
12: Jack, ninanais ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na madagdagan pa nga yung pagpirma doon nga sa Partial Committee Report para maiharap ito sa plenaryo. But regardless, yung itong committee or Chairman's Committee Report, yung nirepresent ngayon, ito ay pwede nang ipadala sa DOJ at sa Ombudsman para kanilang magamit. Pero hindi pa ito yung ihaharap sa plenaryo. Jack?
5: Okay, maraming salamat, Angela Babad.
2: Lalo pang naramdaman ang pagtaas ng presyo ng bilihin matapos maitala ang pagtaas ng inflation sa 7.2% nitong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
3: Naitala ang pinakamabilis na inflation sa loob ng tatlong taon nitong Abril matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang paglundag ng inflation sa 7.2% mula sa 4.1% noon lamang Marso. Nahigitan rin ito ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang 6.4% at target ng economic managers na hanggang 4%. Huling nagkaroon ng ganito kabilis na inflation noong March 2023. Pero hindi petrolyo ang nangungunang dahilan ng pagbilis ng inflation. Ito ay ang pagkain, lalo na ang bigas, karne at isda.
13: But I think the risk here, really, as we look at it, of course, yung transport, kasi higher level pa rin, but the risk would be on the food side. No? Kasi yung price of rice, price of fish, and other, ngayon mayroon tayong increase sa fish and vegetables. No?
3: Bukod sa pagkain at petrolyo, tumaas din ang inflation sa kuryente at LPG. Dahil naman sa mas mahal na bilihin, bumaba ang purchasing power ng mga Pinoy dahil sa mas matumal na pamimili.
13: Peso-dollar exchange rate, humina yung presyo ng peso versus the dollar. So yung ating input naman, kasi itong ating mga diesel and gasoline, syempre price ito sa US dollar. So kaya nagkaroon siya ng impact doon sa presyo, which in turn nagkaroon naman ng impact sa direct sa ating inflation rate, and of course nagkaroon ng impact naman sa purchasing power of peso.
3: Prioridad ng palasyo na mapababa ang presyo ng pagkain.
14: According to Secretary Churaura Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply, ang iba nga po ay oversupply pa. Ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.
3: Bukod pa rito, siniguro ng Department of Economy, Planning and Development ang pinaigting na targeted intervention para mapababa ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Itinutulak ngayon sa Kamara ang isang komprehensibong panukala para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at global tensions lalo na sa Middle East. Giit ng liderato ng Kongreso, kailangan na ang agarang aksyon para maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
15: Pinatitibay ng Kamara ang tugon nito sa krisis sa enerhiya sa pamamagitan ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Joint Committee. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi III, layunin nitong pag-isahin ang mga sektor ng enerhiya, agrikultura, transportasyon, paggawa at kalakalan para makabuo ng iisang direksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa niya, unang tinatamaan ng oil price hike ang ordinaryong pamilya.
16: Alam naman natin na kapag tumaas ang langis, tumataas ang pamasahe, tumataas ang presyo ng pagkain, at ang unang tinatamaan ay ang pamilyang Pilipino.
15: Kasabay nito, isinusulong din ni D, katuwang si Majority Leader Sandro Marcos, ang Kalinga Act of 2026.
16: Isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagayin natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno.
15: Sa pagdinig ng LEAD Joint Committee ngayong araw na pinamumunuan ni Marikina Congressman Miro Kimbo, nagpahayag ng suporta ang ilang economic managers ng pamahalaan. Kinilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang layunin ng panukala na mapanatili ang macroeconomic stability at maprotektahan ng mga consumer. Suportado rin ng Department of Energy ang panukala dahil magbibigay nila ito ng mas organisado at pinag-isang sistema sa pagharap sa pagtaas ng presyo ng langis.
17: The coordination among the sectors, the time-bound and data-driven approach, and the decisive but disciplined manner of management is also communicated clearly and consistently.
15: Sa ngayon, patuloy pang pinoproseso ng LEAD Joint Committee ang mga suwestiyon ng iba't ibang ahensya at sektor habang inaasahang magiging pangunahing sandigan ng pamahalaan ang Kalinga Act pagdating sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado ng langis. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pansamantalang mag-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
18: Yes, Nina, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng prime water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay-tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng prime water.
19: Halos mag-iisang dekada ng hawak ng prime water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ang mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o may panligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM, kaya idireklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-take over sa operasyon ng LGU at San Jose Water District. Pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig.
20: Sa pag-aaral ka ako namin, there are four major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin.
19: Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad.
20: Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang dalawang private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo, hindi ho. May mga proseso ito na dapat sundin. Ano? One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sanggunian panlungsod.
19: Simula June 1, ang SJDM-LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod.
20: Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, etc. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem.
18: Ninya, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizal de Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng 1 taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente, lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya?
2: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
5: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
1: Mga 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
21: The Vibes!
0: Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Why? Hala no!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Basta healthy, happy!
4: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

Good day to everyone tuning in. Since it's December, this is the month of celebrations, Christmas parties, mga reunions, Noche Buena, and gatherings. And along with the joy, muban po diha ang di basta-basta nga mga pagkaon. That's why today we will talk about how to strengthen our gut system and to protect our digestion during December. Importante masabta nato ang dagan sa tuang gut gikan sa pagkaon, pag-usap o ang proseso sa paggaling sa tuang tiyan sa mga pagkaon nga atong gipangkaon. In fact, modern medical studies nagpakita nga up to 70% sa tuang immune system naa sa tuang digestive tract, naa sa tuang tiyan gikan sa tuang alingag-ngag paingon sa tuang tiyan o tinai. So kung malakas ang tiyan, malakas ang katawan. Kung magulo ang digestion, kanang common kain na tuang ginabati balabi na sa mga katigulangan, nagkabuhi-unon, maghapdos ang kutukuto, sigigtugab, hangin-hangin ang tiyan, butdag tiyan, usa na sa mga ilhanan nga problemado ang imuhang tiyan. But pasabot, dali ka magsakit. Tingala ka nga nung di gyud mo baba imong BP, di gyud mo baba ang imuhang sugar, di gyud mawala imong labad sa ulo, balik-balik pirmi, og ang imong mga ngulngul sa lawas na agihapon. Mao na to ang tun-an mga pinaga. Mao na nga, ganahan ka balik-balik magpahilot, kay dako kayong porsyento nga nung nagangulngol imong lawas, mga joints, tungod na sa nag-alboroto or dili healthy nga tiyan. Now, nga naman ang December gyud, stressful man gyud na siya. Kay ang uban man gud, no, usahay ta, atong ginahuna usahay kay December na, okay ra ta mo inom og daghang soft drinks, okay ra nga halos kada gabi, late na ta, magkaon, no, labi na naay mga party-parties. Unya, napag yung mga extra servings kay sayang man. Unya, sagad yun is mga fried foods. Labi na, ang kaon-kaon sa Disyembre, sa gabi yun, no? Maog yun na siya. Mauni ang challenge sa imuhang tiyan. Mauni ang challenge sa imuhang sistema. Nga naman, kay pag-ingani mga pinanga, halos kada gabi ang grabing kinananay. Ang imuhang tiyan mo pagawas og daghang acid. Unya, ang imuhang atay, mudubli ang iyahang trabaho para pag-breakdown sa mga taba or mga fats nga atong gikaon. Unya, ang atong tinai, mu-slow down tungod kay sagad sa mga pagkaon sa December, mga party-party, low fiber gyud kaayo ang ginapangaon. Mauna nga ang mga tinai nato

Ang pankreas nato, ma-overwhelm na siya kaayo sa daghang mga asukal. Bantayi kining imuhang makita nga mga simptomas. Pagrabi imong kinananay ba magabi eh. Magbutod imong tiyan, unya acidity nagaaslom imong kutukuto, unya maglisod kag bawas, ginagmay imong paglibang, unya bugat paminaw si imong lawas, unya murag inigmata nimo gikagtulog, mura magkapoy imong lawas gihapon. Magatsing-atsing nga na dayon. Pingot-pingot na imuhang ilong dayon, unya dali radyo kakapuyon. Hinumduman na ito ha, sumala sa Philippine Statistics Authority and sa Department of Health ngang December, usag yun siya sa mga deadliest months yun sa Pilipinas. Ang heart diseases and stroke, no? Ang atake sa kasing-kasing o ang stroke, mutaas yun na siya. December o paingon sa January, matag tuig yun na mga pinangga. But pasabot, daghang ma-admit ani sa mga hospital. Aning panahon na tungod sa over-fatigue, overeating, nasubrahag kaon, nasubrahag luto. Ha, bantayanan na ito. Ngato-ngato ang high blood nga makaubas balay niya. Gipa, grabing paluto. Hala, grabing niluto ay sayo ni mata, dugay na tulog. Taas ang risgo maatakis kasing-kasing o ma-stroke. Bantayan mo na nga manginom yung mga supplement nga itong girecommendin hi para layo yung ta sa mga atake-atake. Especially, ang paggamit sa alcoholic drinks. O, grabe mga shot-shot. Inimnanay, hubog-hubog. Daghang atakihon December hantod January. Yalabi na, kung matungnan ang imuhang area, bugnaw ang panahon, bugnaw ang hangin. Kana, mutaas gihapon imong risgo sa pag-atakis kasing-kasing o ang pag-stroke. Unya labi na holiday stress. Unya grabe ang mga sugar spikes. Grabe inom soft drinks, mga chocolates, o sa panang mga mabitaw kanyang December sa Pilipinas. Gitawag sa The Philippine Heart Association ang December Holiday Heart Syndrome. Ayun ha. Panahon sa December, 20-30% ang naa sa mga emergency room. Kinsa man to, sakitagtiyan. Daghan sa mga gisakitagtiyan, atake na po dito sa kasing-kasing. Mag-uban na siya. Ang uban po, na overeating lang, na sobrang kahon. Mao na nga mangandam gyud ta. Unya labi na nganong na hospital kay butdag tiyan, gikabag, di kabawas, di kalibang. Unya mitaas kaayo ang blood pressure, lalipong na sakit ang tangkugo, di nakatulog. Sakit ang dughan. Unya maglisod og ginhawa, lipong. Unya naay mga grabing flu o mga ubo-ubo. Nganong mudaghan mo po ning mga flu and cough tungod kay mugara ni sila pagluya ang imuhang immune system. Nganong luya ang imong immune system? Panahon sa Disyembre, kung, dito lagi, dugay matulog, grabing kinananay o karnis sa gabi eh. Unya, lingkod-lingkod lang di ha, may lang unta, ikaw ang kagkarni yung gabi eh. Unya, sige mo lakaw-lakaw, arang-arang. Unya, grabing asthma o pneumonia, taas po ni siya panahon sa Disyembre. Basta lagi, grabe ang kinananay, labi na gabi eh. Unya, pag once manggod kulag tulog, mutaas ang imuhang histamine. Mao na siya makapakatol-katol ni mo, mao na yung makapa-allergy ni mo, mao na yung makapa-asthma attack ni mo. Pag once natulog ka busog, makapataas pud na sa imong histamine, makapataas pud na sa imong hyperacidity sa imong tiyan. Mo-atake po na siya og asthma, mo-atake po na og symptoms pareha sa asthma. Pero abi ni mo gi-asthma ka, tungod lang dito sa imuhang hyperacidity, tungod kay natulog ka busog, tungod kay nasigunsunan, nasagunsunan, pila ka mga gabi, hala grabing kinananay, kulang-kulag mga tulog, panahon sa Disyembre. So Dok, ano man nga lami ang paminaw pag makainom og soft drinks, ayan ha. Pero bantayanan ha, kanang word nga lami ang paminaw, naabayay lami nga murisulta og pagmahay. Naapoy, lami nga murisultag kahayahay sa unahan. So dapat siguruhon o bantayan nimo nga unsa may effect. Kaya naman ko'y temporary effect. So sa soft drinks mga pinangga, temporary ragyod ang iyang effect ana. Dili ko siya pwede adlaw-adlawon. Unya, at the same time, kanang maingong kang amurag ni gaani mo paminaw, temporary

0: Ira po na.
1: Inom kag soft drinks karon. Paminawa ang imong gibati after 2 to 4 hours. Human sa duha o pat ka oras uban gani after 30 minutes nay kalainan. Ang carbonation manggod, no, mo nay makapatugab nimo, mo na nga ang hangin mo gawas, mugaan imong paminaw. Pero hinumduman nimo nga taas po ni siyag asukar. Ikumpara ni mo sa soft drinks kaniadto ni atong 1800s, early 1900s. Kay kaning soft drinks, gihimo ni siya number one. Drinks nga kanang parihas to akaron. Gihimo ni siya para tambal manistiyan. Butdag tiyan, sakit ang tiyan, gikalibanga. Tambal na siya. Pero karon tungod kay daghan na kayong asukar, lami imong paminaw, tinuod kay ang asukar manggod, makapalami yun as tinuod. Pero after 30 minutes, after especially 2 hours, mukrash ang imuhang gibati. But pasabot nga, ang lami imong gibati mo, hagbong na, pwede din ka mo, daghan na kang batiun, ana, o lain imong paminaw. Bugat imong paminaw, hanap imong mata, magbutod ang imuhang tiyan na pod. O niya, dok nung lami imong paminaw sa tiyan, tungod sa bugnaw. Kaya ang bugnaw manggod, ang temporary effect anak niya, anesthesia. But pasabot iyang banhurun ang imuang lining sa imong tiyan nga para mawa ang sakit, lami ang paminaw. Pero after, pila na pod ka oras, na yung tendency, mahubag-hubagan ang imuang mga lining. Cause ang mga daghan na pong sakit, no? Hangin-hangin, ulcer, autoimmune problem. Basta mahubag ang lining sa ato ang tinae. Diha magsugod ang grabe nga mga pain or autoimmune nga problema. Nawaay mong bloating karon, butod sa tiyan pero paminawi, bantay. After 2 to 4 hours, di ba magbutod, maghangin-hangin imong tiyan. Human nga nakainom kag soft drinks. That is why sa mga gastroenterologist, no, labi na dito sa pipila ka mga medical doctors, ilang gi-advise gyud ang GERD na pagbutod-butod, paghapdo sa tong kuto-kuto nga naaani nga mga pasyente, ipa-avoid yun completely ang soft drinks. Of course, kung diabetison ka, of course, kung high blood ka, manaayaw yun ala daw ang soft drinks.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Labi na sa mga senior, citizen nato, before matulog, duha kapsula inuma. Pero kung medyo gamay kang bay, gamay kang pagkalalaki, makakabot og 5-2, pwede na ka 1 capsule. Pero 5-2 kapataas, o niya naglisog kag tulog, duha capsule inuma. Mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, maglisod gihapog tulog ang uban, pwede haplasan ninyo na inyong matangkogo, mga dughan sa EXL Liniment Oil. No? Makatabang na siya. Available na sa mga butika. Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya sa mga naay problema sa kuto-kuto. Gusto mang limpyo sa ilahang sulod sa lawas. Unya makapalig-on pud ni sa ato ang mga gut properties, no, gikan sa tong alingag-ngag paingos to ang tinae, matabangan ani niya nganuman tungod sa iyang botanicals contain ng mga natural compounds sama sa berberine, like alkaloids, bitter principles, phytonutrients, anti-inflammatory elements, digestive stimulants, cleansing enzymes. So, unsa may matrabaho ani nga mga compounds, mao ni siya mo pa-boost sa stomach function nga di ka mabutdan, dili ka maghangin-hangin imong tiyan, dili mahubag imong atay, kay naa ni siya support sa ato ang liver detoxification. Mupalimpyo sa ato ang mga atay. Unya mo palig-on po ni siya sa ang gut immunity. Mupa-relieve po ni siya sa gas and bloating. Nagabutod, naghangin-hangin imong tiyan, mo ni matabang niya. Unya mo pa-normalize sa bowel movement. Kung problema ang imuhang pagbawas, ginagmay imong pagbawas, ayaw kaon og karne sa gabi, ayaw ka og pan sa gabi, ayaw kaon og mga biscuit og gatas sa gabi. Pwede mas nindot sa gabi, kamote labi na kanang mga purple, tapol or purple nga mga kamote. Makatabang for bowel movement, makapalami sa tulog. Nya labi na gabi kaumpog kag or mag smoothie ba ka og mga kining gitawag nga mga tapol nga mga alugbate, makatabang pampatulog na siya og pangpabawas sa ato ang digestive system. So labi na sa mga kusog mo hagok magabi, no, namoy mga kauban nga kusog mo hagok, mga anak kusog mo hagok, bana kusog mo hagok, labi na kung dagko nga mga bana, tagtulo o patyod pa ipainuma before matulog para layo sa atake sa kasing-kasing. Unya ayaw kalimot nga nabay mga bana maghilom-hilom nga nagluom-luom na dito sa iyang problema, halaon sa dakong problema niya, ayaw iduot iyang imong bana. Kundili, imuha siyang padasigan, imo siyang tabangag-ampo, makig-ampo kauban kaniya before matulog, imo siyang padasigan. No? Kaya nadaghang mga bana, giatake bisang nag-inom o mga suplemento, giatake gihapon, tungod lang kay dako kay problema nga ginatubang matag-adlaw. So, mga babae, mga anak, ampui ang inyohang mga amahan, ampui inyohang mga kauban sa panimalayan. Hilom ra kaayo, pero kusog na kay muhagok. Kapoy perminti ang lawas. Tanawang mata, tanawa ang dagway, di ba kapoy? Kana, gaksana, padasiga, gaksana, unya, mag-ampo muuban sa iya ha. Now, hinumduman na to ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Anani siya ay kaning bitter alkaloids nga tinosporin, berberine-like compounds, tinosporide, og colombin, and diterpenoids. Mauni siya ang mupastimulate sa ato ang bile flow nga dili magbagtok ang imuhang abdo dito nga mo hinungdan hinoon nga magka-gallstone ka. Unya, mutabang ni pampabawas nimo, makapawala sa mga hangin-hangin sa imong tiyan o makapareduce sa acidity. So, dili mag-hyperacidity ka. Inigmata sa buntag, dili mag-hapdos ang imong kuto-kuto. Layo ka sa mga ulcer-ulcer. Mapunay mo tabang pa-detoxify sa imong gut, sa imong tinae, sa imong stomago o labi na sa imong atay. Mauni nga ang EXL Makabuhay, gitawag ni siya life giver o sa ni siya ka-traditional medicine tungod kay ang nakatilaw ni ini lamigid ang paminaw. Pero hinundumi nga dili lang kapsul atong pasihanan, apan kinahanglan na to ang healthy lifestyle kabaluta dapat itong sa ang mga i-cooperate na to, gihangyo itong lawas ng mga habits kung i-provide dato na himsog atong lawas o mutaas itong kinabuhi. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kung napay gibati 3 times a day ang pag-inom. 1 capsule 3 times a day sa di pa mukaon, pwede po humagkaon. Kung medyo tambok ka, taas ka nga pagkatao, himo at agduha-duha kung kadainom. Kung super na juga katambok, gastuhi imong lawas tagtulo-tulo gyud ka capsule ino mabuntag uto hapon. Bisita mo clinic ha, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, duol sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hanto Biyernes alas 9 sa buntag hanto alas 5 sa hapon. Napuntay spinal management sa mga naay problema sa bukog, Naay problema sa spine, maglisog tulog tungod kay sakit ang hawak, maglisog lakaw tungod sakit ang hawak natay program ana mga pinaga. Sita mo para maskan nato ang inyong mga bukog. Kung naamoy mga laboratory, mas the best dad aninyo mga pinaga. Okay, para matagaan og program sa inyohang ipambati, bisita mo sa ato ang clinic mga pinaga. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Naputay i-greet mga pinaga. Pwede niyo ipadala yung mga greetings ha kay maghimo tag greetings diri mga pinaga. Labi na sa itong mga senior nga nagapaminaw. Happy listening labi na sa mga taga Surigao City. Especially kang ato ang honorable na to. Beloved medical surgeon, medical doctor, si Dr. Jack Saavedra, na diya sa Capitol Road, Barangay, Washington, Surigao City. A blessed day, Doc. Thank you sa imuhang mga dekada nga pagserbisyo. Ang imuhang dedication, Doc, makapa-inspire gyud kanunay sa amua. May you continue to live with purpose, passion, and God-given vitality. Stay strong, Doc. We honor you today. Especially sa imuhang pinangga o guwapang asawa, si Ma'am Cleopatra Saavedra. Ayan ha, sa Surigao City, Cleopatra Saavedra. Di basta-basta, gamay ra kayo makadala aning alana. Kung di ka magwapa mga pinangga, di ka kadala aning alana. Tama ba, Doc Jack? Ayan ha, so speaking sa mga surgeon, no? Naay mga 80s, 90s, even 102 ang edad nag-perform paghihapon o surgery mga pinaga, no? For example, si Alia Ilyinichna Levotskina, lisod kayo i-pronounce, 89 ang edad, niya nang idara 89-89 ang edad, nagahimo pa siya multiple operations kada adlaw. Si Fyodor Grigo Rivich Oglov, muna siya ang natala sa Guinness World Records nga pinakatigulang nga nagpractice pa og surgery, nagapangopera pa sa edad hangtod 102 ang iyahang edad. So gina-encourage na to itong mga senior citizen nga basta healthy lang yun ta, bisag 100 kapin pa, mahimo gihapong puno sa kaayuhan ang atong kinabuhi. Balik ta mga pinaga sa tuang health topic bahin sa Disyembre nga mao na siyang pinaka most stressful month for your stomach. Ang bulan sa Disyembre mao na siyang pinaka makapastress nga bulan sa ato ang mga tiyan. Ano man, tungod kay grabing bugat yung mapagkaon karong mga bulana, mas tamis karong mga bulana, mas parat karong mga bulana, grabing mga parat nga mga sudaan pagkaon, o mga grabig yun nga makapatagbaw yun nga mapagkaon, no? Dili nga mga common nga mapagkaon ba? So, kung ang imuhang digestion maluya, ang imuhang tibok lawas maluya. Tungod kay ang pagbutod-butod sa tiyan, makapaapekto sa pagginhawa, makapaapekto sa pressure sa tuang kasing-kasing. Timanig yun na ka ng butdan-butdag tiyan, niya matulog busog, taas ka nag-risgo nga maatakis kasing-kasing. Ang paghapdo sa kuto-kuto, mao na siya'y makapairita sa tuang mga dughan o pwede niya imimik ang heart attack. Ang pagdili pagbawas, mao ni siya ang makapa di tungod sa grabing kinananay di naka makabawas kaayo, mao ni hinungdan nga ang mga toxin, mga hugaw magpabilin sa tong mga lawas. So mapiktuhan ang imuhang pagtulog, mao na inigmata sa buntag kapoy ang imong lawas. Dali magsakit, no? Labi na panahon sa Disyembre, daghang mga sakit tungod na sa mga stress nga bulan. Ni kapoy imong lawas. Managingon sa report sa mga hospital nga 40% increase panahon sa Disyembre, acidity, kabag, stomach pain, every December. 40% ang pag-increase. Problema sa tiyan yun, panahon sa Disyembre. So inom og init-init nga tubig, ayaw kalimot si mong gulay or mag-fresh juice baka sa mga gulay, mga dahon-dahon. Ayaw kalimot usab nga kung busog magbaklay-baklay. O ayaw kalimot nga itong mga ginagmay ng mga decisions kinabuhi, maunay mo proteksyon sa tuang kinabuhi.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
0: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Kaya, it's El
2: Magumay. Basta healthy, happy!
1: Magbilin tag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Health is the true wealth, ang kalusugan ang tunay na kayamanan. No matter how many parties or gifts we enjoy in December, remember nothing replaces a healthy body. Muna nga, ayaw kay focus sa mga party, kinahanglan i-priority gyud ang imuhang maayong panglawas. Of course, I'm not saying dito mo appeal of party, pero every time nga mag-appeal tag party, dapat ang imong health i-consider po nimo. Kabalo kasi mong limit, ayaw patuyang pinangga. Ang word for today, Proverbs 4:22, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So sa mga tao nga makakaplag sa mga pagtambag, sa mga balaod sa panglawas, imong gitun-an unsay dagan sa imuhang lawas, kana siya kinabuhi ni adtong makakaplag kani ni ana. Proverbs 4:22. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya galino sa Dios, maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
7: Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makabuhay. Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
8: Halina't magmakabuhay!
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elle Magumay.
2: Basta healthy, happy!
10: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
11: The vibes!
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
8: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
11: The vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor, the vibes.
1: Kung ang Bisaya sa coconut kay Lubi, imo na lang kubi.
2: Why?
1: Hala.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayaw na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.

pero ikay tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede, pakis ka sa panga. Sana all, sana true, pinakurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron na akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama. Hindi na namin kailangan magtago para walang makakita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Nung una kitang siluyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, iapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay nang umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinuan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.

0: Oras magkarangga na doon na kita 5 minuto suma nagkalaga labay antag na sa La City sa bundang. Mayong buntag na inyong tanan, magasugin ting paminaw, labi na ang mga taga Davao region, kundi nahimutang ang itong mga istasyon. Ina sa nabunduran, Davao de Oro na diha ang 96.7 FM Radio Davao de Oro. Ganoon sa Binas sa Dagbayan sa Tagum, atong madunggan ang 89.5 FM Radio Dabnor. O, siyempre maghagalang ito ang istasyon. Dini sa Dagbayan sa Tagum nga naglanog-lanog sa 101.9 FM Radio Davao City. Adlaw na kita karong Merkulis Pizza Size ng bulan sa Mayo tuwing dismayed Pizza Size. Kono sabay na magkauban mga karangkada salud sa sa kaoras sa itong programang Arangkada sa Buntag. At ang pag-isgutan mga karangkada managkailab dabog mga balita salud sa 24 oras sa mga nagkalain-laing bahin sa gawas ug salud sa nasun. May mo sa ninyo ang kasubaybayan ang among mga Facebook page 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Dabnor, 96.7 FM Radio Davao de Oro. Again, welcome agla kahigalaan sa tuang programang Arangkada sa Buntag. Ako si Arangkada Elmer Dudes Romantico Tando. Daya kita mag-isgot sa itong mga nagbagabagag ng pungasin ato ka mga balita ato ng sayro ng kahimtang sa atong panahon.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang kahimtang sa atong panahon sa kinitibuk ang kahimtang sa panahon. Kadaghanan sa Mindanao magasinati o mapanganduron maragumon. Nga galangitan uban sa kalit-kalit nga pagulan o pagdalugdog pagidlad na binasa bandang hapon hangtod sa gabi. Hinitungod sa localized thunderstorms o epekto sa init nga panahon. Mga lugar nga posibleng ulanon ang lugar sa Bukidnon o Davao region. Mas taas ang tsansa sa hapon nga ulan sa Soksarjan o Zamboanga Peninsula. Doon ay panagsang pag-ulan sa lugar sa barn o posibleng hapon ang pagdalugdog o pagkidlat. Ang temperatura nagalihok sa 31 ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang pinakabugnaw 24 ngadto sa 26 degrees Celsius karong adlaw. Ang adlaw misubang kaganina ng alas 5.28 sa buntag o ginigilauman ng musahop unya ng alas 5.52 sa hapon.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa way paglangan, mag-eksuna na niya na ang uluhan sa atong mga balita.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, babaeng hold-upper ng taga North Cotabato, Dakpan sa Digos City.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Lalaki, human ng manghilabot o namunog sa Samal Island, Dakpan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: SPMC kung Southern Philippines Medical Center giila ang feedback sa mga pasyente isip constructive criticism.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Og lalaki sikop sa 80,000 pesos nga shabu.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional, 5 kamembro sa BIFF misurinder sa militar sa Maguindanao del Sur.
1: Arangkada! Arangkada!
0: flood control project sa North Cotabato. Naguba, bisan walay baha.
1: Agada! Aragada!
0: Og rare whale species na palgang patay sa Liangga.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang nasyonal, Representative Chino Almario miatras sa pagsuporta sa impeachment batok ng Vice President Sara Duterte.
1: Agada! Aragada!
0: Senate report sa flood control scandal padulong na sa plenaryo.
1: Agada! Aragada!
0: O LTO nagunang gireklamong government agency sa Anti-Red Tape Authority.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang international, posibleng nabiktima sa buaya padayong gituki sa South Africa.
1: Agada! Aragada!
0: Balitang paugnat sa kusog, Pinoy weightlifter naka-set og bagong world record sa Egypt.
1: Agada! Aragada!
0: Entertainment news, beauty queen Joy Barcoma mitubag sa isyo sa bullying.
1: Agada! Aragada!
0: Alas 11 na mahigalag, dita maglangan na niya na ang mga nagbagabagag, nagpungasin na ito ng mga balita.
1: Agada! Balita! Local!
0: Una sa itong balitang lugaw, nasikop sa kapulisan ang usa ka 40 anyos ng babae human musulay og hold up sa usa ka STL teller sa Digo City hapon itong Mayo 4 ning tuiga. Ang suspect nagapakaroon ingnon nga customer apan kalit nga mitulis gamit ang usa ka armas. Malapas sa investigasyon, gihatag sa biktima ang iyang cellphone tungod sa kadlok. Apan sa dihang namatikdan nga dulaan radi ay ang pusil nga gigamit na bawi sa biktima. Ang misukol batok sa suspect nga miresulta sa komosyon. Nagabugno ang duha hangtod nga napildi sa biktima ang suspect og dali dayong nangayo og tabang ngadto sa kapulisan.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing bahay no sa prison sa ka 26 anyos kalalagi human masikop sa gipahigayon nga bypass operation kaniadtong Mayo 4 dito sa barangay San Miguel, Dakbayan sa Tagum. Gilang suspetsado nga usa ka alias Mike kinsa nakuhaan og 12 grams sa gituhoang syabong nga nagkandidat og kapin 81,600 ka pesos. Gawa sa droga, nakuha usab gikan sa suspetsado ang bypass money, glass tube tutor ug uban pang drug paraphernalias. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatakdang ipasaga batok sa dinakpan.
1: Agada! Aragada!
0: Gidakop usab sa kapulisan ang 47 anyos nga lalaki human gini manghilabot og manakit sa usa ka mag-uuma sa Samal Island atong Bilabayng adlaw. Ang insidente na hitabo sa barangay Balit, Babak District pasado alas 6 sa gabi. Matod sa report, hubog ang suspect sa dihang miadto sa balay sa biktima. Ug kalit lang gihalukan ang aping ug baba niini. Wala kini naugyanan sa biktima og daling misukol og tungod sa kapungot. Isumbag sa suspect ang biktima nga nagkaangkon og samad. Lakip na ang black eye ug paghubag sa nao. Idala dayon sa ospital ang biktima aron matambalan sa dali nga mo-responde sa kapulisan na sikop ang suspect. O karon anaana sa kustodya sa Babak Police Station samtang ginaandam ang kasong ipasaka batok kaniya.
1: Agada! Aragada!
0: Dugang paghagpat sa balitang lokal, gipaabot sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC ngadto sa katawhan nga dili sila perpekto nga ospital. Apan ilang ginadawat o ginapaminaw ang mga positibo o negatibo nga komentaryo gikan silang mga pasyente. O gila kini isip usa ka constructive criticism aron mas mapauswag pa ang ilahang pagpanerbisyo. Gibutyag usab ni SPMC Medical Center Chief Director Ricardo Audan nga ang kapital nga ang ospital mo dawat sa tanang pasyente ug dili sila balibaran bisan unsa pa ang sitwasyon isip ilang pag-serbisyo sa katawhan. Ngayon ni ini mibasalig ang SPMC nga padayon silang naghatag og maayo nga serbisyo nga kasagaran nakatabang og satisfaction sa kadaghanan sa ilang mga pasyente.
1: Aragada.
0: Sikop ang usa ka tricycle driver human positibong nakuhaan og armas o granada sa Digo City, Davao del Sur. Kadlawon kagahapong Mayo 5 ning tuiga. Ang operasyon gibase sa report sa usa ka concerned citizen nga nagasumbong sa kapulisan. Ingong gapamasada ang suspect samtang nagdala og armas. Hinungdan nga gilayon kining gi-plug down sa mga awtoridad. Sa ilang inspeksyon na recover ang usa ka kalibre .38 nga pistola, kadunay lima ka mga buhing bala. Nakipusap ang nakuha sila sa sling bag, cellphone o tricycle nga gimaniho sa suspect. Gipasabot sa kapulisan nga seryoso ang maong kaso, ilabi na kay dunay eksplosibo nga na-discoverhan. Padayon karon ang investigasyon na rumasuta kung kalausay kalambigitan ba sa suspect o ban sa maong krimen.
1: Aragada. Aragada.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Guadalupe, Narvasa, Magaliano. Ang kaning Magnum C, masanglinduta yun niya. Ang haplas, ang akong tuhod siya sa tinuod lang. Magkiang-kiang kong maglakaw. Pero karon, magkanindot yun.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Ang halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras magrangga na doon nagkita'y 31 minutos na humanag kalabayan tekna sa La City sa Bundang. Balik sa adong mga balita.
7: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! International!
6: Sa detalye sa balitag international, gipegayon ng search and rescue operation sa Kumati River din usa ka pulis ang gi-airlift. Arong guhaon ang usag kabuaya nga gipatay sa hapsay nga pagi. Sumala sa South African Police Service, usa ka lalaki ang gireport nga missing human makit-an ang iyang sakyanan nga natrap sa tulay sa mao nga lugar. Human sa kapin sa usa ka semana nga pagpangita, natumbok ang buaya nga gituhoang mi-atake sa biktima. Sa inisyal nga pagasusi, adunay nakit-an nga human remains sulod sa tiyan sa buaya. O ipadala kini sa DNA testing aron makumpirma ang identidad sa nahisgutan nga tao.
7: Arangkada! Arangkada!
6: Awa no? Nay tao sulod sa tiyan sa maong buaya ng ilahang nagkuha mga higala.
7: Arangkada! Balita! Sports!
6: Balitang sports, nakapahimulos ug dakong kadaugan ang Filipino athlete nga si Albert Ian De Los Santos human makarecord og 187 kilograms sa clean and jerk sa IWF World Junior Championship sa Nasud, Egypt. Ang 19 anyos nga weightlifter nakasungkit sa Bulawan nga medalya sa 71 kilograms division. Nagpasikat sa Pilipinas sa international stage. Ang iyang performance ginaisip usa ka bag-ong junior world record nga na-recover sa kusog nga disiplina sa mga atlitang Pinoy. Gilauman nga magpadayon ang iyang kalampusan ug mahimong inspirasyon sa ubang kabatanunan nga musulod sa weight lifting.
7: Arangkada! Arangkada!
6: Alas 7:33 na ang udong oras mga karangkada.
7: Arangkada! Showbiz!
6: Narita sa balitang showbiz, gibutyag na sa beauty queen nga si Joy Barkuma ang isyu kabahin sa bullying nga giugnay sa iyahang pangalan. Sumala pa kaniya, nagagikan ang maong isyu sa usa ka karaang insidente sa dihang nag-eskwela pa siya sa Polytechnic University of the Philippines. So sa ato pa, sa una pa niya dili pa siya artista. Estudyante pa lang siya mag-eksoon sa Polytechnic University of the Philippines. Nankaroon na pukaw tungod sa iyang pagsikat. Grab mentality no? Sa mga Pinoy nga nanaka sa taas. Hilaon gi ka paubos mag-eksoon. Nakaroon na banhaw pag-usab tungod sa usa ka blind item nga may katag sa online. Gigon mangyigala ni Barkuma nga mas nakaapekto siya ang pagpresentar sa isyo sa social media kaysa aktual nga panghitabo. Ilabi na sa sayop nga interpretasyon sa publiko. Ug bisan pa niini mga karagada, gipasiugda gihapon niya nga wala niya pagamya ang pagtan-aw sa bullying o gusto niyang mahimong tingog sa mga biktima. Samtang nagapainumdom nga dili usab angay abusaran ang paggamit sa maong termino.
7: Arangada.
6: Uso ka na sa una ng kanok ng bullying. Pero garoon na may balaon nga gipagawasan ng bullying. Pwede ikapapriso nga to sa mga taong nagabully sa iyang isig katao. So hinahinay siyang nawala. Kala nga po yung mga tao, pamati rapod kayo. Ako supakit ko kaya na mga galag ka ng mangbully bitaw ka, kanang madaog-daogon ka sa imuhang isig katao. 7:36 is our time. Kaya dito naglangkop ang kinitubukan sa ato mga balita sa Arangkada Balita. Adlaw garon nga Martes, mga binating tigpaminaw.

Adlaw nga Miyerkules, Mayo 6. Miyerkules naman di ay. Wa magugukad duty atong Lunes. Ron, thanks God nga okay na itong buses. Dibalik na sa normal. Diba? So adlaw Webes, sa makausa. Mayo 6 ning bulan, Mayo 6 ning tuig, 2026. Ika na lamang sa FM

Yes, balik na mga sukik magkabinating tigpaminaw. Karangkada, padayon sa itong programang Arangkada sa Buntag. Musta naman din ang mga sukik magkabinating na mga tigpaminaw sa mga nagkalanlaing bahin sa Davao Region? Kutob sa buton sa tuang pagpalanog-lanog. Hello ka ninyong danan. Binagay din sa dagbayan sa Dabao magigala mga suki mga drivers. Hello ka ninyong danan diha. Sa ito mga public utility jeepney, public utility vehicle, mga POV. Hello, padayon sa pagbaisbahin sa magdagkadiyang kadalanan din he, sa tuang dagbayan di buog Davao Region. Musta muntanan, Tagatagum City, naminaw lagabon sa 89.5. Din sa Davao de Oro, naminaw sa 96.7. Da sa may nabundran, imutang ito ang FM Radio Davao de Oro mga gala. And of course, din sa dagbayan sa Davao, musta mo? Mayor Baste, may buntag. Okay, paglanog-lanog. Tanang mga gisakpan sa City Council ng Dagbayan sa Davao. Hello ka ding tanan, mga kapitan usab din sa Davao, no? Aminaw sa tua. Sa tanan na lang naglanog-lanog diha sa Tagum, may buntag. Mayority oy, Congressman Di Carlo Uyo oy sa unang distrito din sa Davao del Norte. And of course, din na mangyagala sa naburunturan Davao de Oro na ito ang First District Congresswoman Maricar, belated happy birthday day kong, no? Belated happy birthday kong Maricar Zamora Babanglo. Buntag usab sa tuwang dalanggang gobernador din na sa Davao de Oro. O ilain mangyagala, no? Si Governor Raul R.M. Mabanglo. Gani may gala na solusyonan na ang problema sa patubig din na sityo Dilimdim, no, sa may barangay Kapatagan sa Laak. Human maturn over na ang kining water system alang sa ilahang lugar nitong Mayo 4 pa. No, ang baong patubig mga igsoon nagkandidad og 6 million ka pesos. Wow! Ang maong water system nga dunay sana 3 horsepower kung 3 HP submersible, no, submersible pump o water pipelines 3,824 no inches in meters, 1 unit collection box, 1 unit cistern tank o elevated concrete tank nga naay 9 ka top stands nga paandaron nga gamitan sa kining solar power mahigala. Dako-dako gitang magasto, no? Managa gikalipay sa katawhan din na sa Laak mahigala, particular na sa kining Kapatagan Laak Davao de Oro sa patubig nga gihatag dito ganila o sa pagpaningkamot mahigala, no? Sa tuang gobernador Raul Mabanglo. Gani gi pangunahan ni Chief of Staff ani si

Anicito Torrijos Jr. isip representante ni Governor Raul R. E. Mabanglo Maygala ang formal nga pag-turnover sa proyekto nga gitambungan usab sa mga opisyalis sa barangay o mga residente nini. So ang kinini ang pasalamat sa katawhan, no, adto sa kining gobernador din sa Davao de Oro tungod nakita ni governor ang ilahang gininiang importante ngayon nga panginahanglan. Tubig, mao gyud pinaka-importante mangigala sa tao kanang tubig. Ay, di ka mabuhi kung way tubig. Lisod kayo kung way tubig magigsok. Sa laing nga bahin, gisgutan usab sa Joint Provincial Development Council kung PDC Sectoral Committee Meeting nga gipanguluhan ni Governor Raul Mabanglo Maygala ang nagkadayang programa sa matag sektor nga gimugna sa mga opisina sa Kapitolyo. Gipahigayon itong Mayo 4 ang maong panagtapok din sa may Kapitolyo, no? Lakip sa maong lakip sa mga nahisgutan ang mga plano alang sa institutional, social, economic, environmental, physical land use nga mga sektor aron mapalambo ang serbisyo ug mas mapauswag ang kahimtang sa katawhan sa probinsya. 16 minutes na mudangat ang takna sa alas 8 sa buntag, igalag soon mga karangkada.

Atong isgutan kining ikabalita mag-igsoon nga kinini ang LTO kung Land Transportation Office, no, ang pinaka ang isyo magigala nga pinaka unang gireklamong ahinsya sa gobyerno karong 2026, di ba, nga kining tawag ani pinaka dugay mo aksyon silahang magatrabaho, no, matud pa sa anti-red tape authority kon ARTA. Ang LTO ang most, number one, most complained agency sa first quarter sa 2026. At sa dili pa na ito na isgutan, so on, ang buntag na kang Sir Tata Munlion, mobiling to Libuganon for Kuyog Caravan. Oo. Libuganon, dero no, Kuyog Caravan. Amuha diya sa Barangay San Miguel, sir. Karon ng SLP. Pero plaster na to na na sound system o mga lamisa dito, sir, na sa blitzer na palingkuron to itong mga SLP beneficiaries, no, mga taga San Miguel. At doon na mo sa gym katong mga gikontak sa itong mga community affairs field officers mo kapo, no, nga patuon mo dito kay doon ay himuon nga gining consultation sa taga DSWD. Okay? So, dumunod to. Ayun, so, paidugang ninyo nga masayunan. Kung itagaan mo magkapital na nasa DSWD, alang sinong gagmay, gininiang magadikusyo, nga makasugod mo. Indutin ka programa sa gobyerno, so on. So, may buntag, Sir Tata Munlion? Si kauban ni mo, sir? Nakikauban siya, sir? Ayaw! Butan na ba kayo na akong busing? No? Si Sir Tata Munlion. Vista dito sa Monte Vista sila. Wako kabantay sa GC ba? Adto dago. No? Sir Tata, ang former municipal councilor din sa Mawab Davao de Oro. Daghan ang mga tao din sa Mawab o ingon nga muhangyo siya nga pabalikon siya. Kapag kining konsehal din sa lungsod sa Mawab, ambot bubalik ba niya yung mga sugot si congressman na nagbubalik, bubalik pa niya siya mga egsoon. Ayun tao, magod, kinanglan mo ganang diprinsipyo na ibruganan bang tao. Okay? So again, may muntag din mo diya, Sir Tata. Dari ta magigala, balik ta sa kininiang LTO. Ang issue karon sa LTO, ang Land Transportation Office mo ang pinakaunang gireklamong ahinsya sa gobyerno karong 2026. Ilinis siya basta-basta nga balita. Dakong indikasyon magigsoon, no? Dakong kining indikasyon sa problema sa serbisyo publiko. Unsa't tinuod nga kahimtang sumala sa report sa Anti-Red Tape Authority kon ARTA. Ang LTO ang number one most complained agency sa first quarter sa 2026. Nakadawat og labaw 100 kapin ka mga complaints. Business World Online sa garang reklamo kay dugay kaayo ang proseso, daghang dugang mga requirements og paglapas sa gitawag natong Citizens Charter. Sa simpleng pagsabot mga igsuon, lisod, pag-usahay, dili klaro ang proseso. Wala nga kong masulte in my expert opinion. Ha? Kini nga sitwasyon, dili lang problema sa LTO. Simbolo kini sa red tape sa gobyerno. Nga naman daghang reklamo. Daghan kayong transaksyon sama sa license, rehistro, permits,
kulang sa system improvement ug manpower ang LTO mga igso. Ug naa gyapon ang kultura sa fixers ug kanang gitawag natog mga paluso.

0: Pero dili buot pasabot mga igsoon nga tanan empleyado sa LTO sayop. Ang problema kasagaran naa sa sistema mismo. Dili lang sa tao. Kung atong timbang-timbangon, importante nga punto ang LTO nga top sa reklamo, mo na gig-ingon. Wake up call sa gobyerno. Ha? Wake up call ni sa gobyerno. Kung dili maayo, mawala ang salig sa publiko. Musamot ang korupsyon, musamot ang fixer system. Kung ang ahinsya na nagdumala sa lisensya.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: O disiplina diha sa dalan mahigala. Maugyod ang pinakaunang reklamo sa katawhan. Unsa na lang kaha ang kahimtang sa ubang ahinsya.
1: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Klaro kayo mga karangkada, dili lang kini isyo sa serbisyo, kundi isyo sa sistema. Panahon na, na dili lang magdawat og reklamo, kundi maghimo og konkretong kausaban.
1: Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Galang soon, magarang-gara na ipiminutos na unamunangit ang tag na sa lasuot sa buntang. Dahil lang yapunta mag-iagala, basa sa tag, mga text messages karon. Hello dude, si Romantico, may buntag. Dahil ka nimo, always nagapamina, Will. Bila. Ha, Villa Consuelo, apukon. Nadi na mag-iagala nga to ang amiga nga naminaw karon nga si Taba. Muntag di mo na Taba, no? Mga silingan din na nga nagpalanog-lanog garon diha sa may Villa Consuelo Apukon Tagum City. Kusugdo kayong radyo natin din na nalambat sinuhang pagpaminaw, ha? Si Cecilia, Cecilia Set Sumadap. Muntag ni Mada Dadang, nalambat sa kanunay pag-monitor. Minaw po garon si Virgie Espanyol. Sa kong tawagin. Ayos sa kong tawagin kaya di ko katubag. Okay? Nag-programa ko. Chat lang or i-ano lang, text. Okay?